0: Etu ku le la aro toni o oni ti se ojo segun a je wi pe gbogbo nkohun to ba le mo dumo huru mo huru mo yin e segun re lagbara deda okan yin wa bale bi omi tin be ninu amu ile ise MTN Nigeria ni won se onigbo wo eto yi oro agba won ni a mo kiyin kasi mo kiyin Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA lo ko mi e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN lojo tori iri eda ba nbo susu uni mo suwon lojo ti gbege eda ti yo ba de ikaribonu uni mo se won lojo ti eni ti ko ri nkankan je ti nsana niki to si ti se oniruuru gbeyanju lo sotun lo sosi lo si wa lo seyin eh to re yen ti yo ba de adura mi ni wipe eledumare emi susu ti ki je ke eyan o jere igbiyanju ore re ah mo je o ba le yin mo je o ba le mi na o je ka jere ise wa je ka jere akitiyan wa mo je o su o mo je ko ri o anan la denu le emi me nikan ladugo wa lawon asiko gba kan to je pe ko si nkan kan fun o se oniruuru akitiyan lo sotun lo sosi o ba de bi pe o lo re roko o kawe o to ba wa roko lasiko gba na baba mi na loko ni agbegbe ibi ti mo ti roko baba ba loko laaro nigba ta wo ba fi ku lowo oro le ko to ni ku loko oni iya nje ohun o si nta ohun gege bi eledumare se se do omo niyan agun ara wa o ye ko mo dun bi iyo ni sugbon ti o ba de asiko gba kan agun ara yo wa mo koro bi omi ewuro agun ti koko wa ogbemo la emi wa ogbemo la emi wa ogbemo la lori wipe ohun oroko ipa ni sugbon loni mo le so fun yin wipe oni tohun o le pa odidi mo luje owo tori ni bi oko tin ro ti ko si fi sile lorun un lo kojo lasiko gba kan oko owo ohun jo tan grade 2 lo ni o owo to wa kojo yen nipa pe o tagbado o tege o lo re ba awon eyan kan o n fe rent ibibi aye yi ni won gba fun aye ohun un lo wa fi bere oni lesson ni de lati bi oni lesson ni de o yi mo ile eko oni paya mo ri mo le so fun yin loni pe mo fi owo gbaya o ti ko ile eko gagara gagara alaja bi merin to si wa lona bi meta o ti dolola o ti doloro o ti donire gbogbo igba to ba fe su oyen igba yen ni ri aye re nlo fe de koni su o koni re o a se jere lo je e kaaro e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale oro agba re o e ke agbe ye o
1: Ojumo oni tumo oye alaafia lakidere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
2: 32 fm 94.9 laughter house
3: ori oke tete premier nokola ibadan
4: baba fendo de
5: iye me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
6: e lo le so folu weri
7: e ma gbo
6: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
7: tipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se ri nu
6: se ri ti are tinu gbo ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je komi ti di wogun lenu
8: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
9: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
4: baba fe ndo de
10: bojumo batimo ti di dodan kiran baluwe kawon gbore titi won ifa
11: yes
10: bojumo batimo iran atelese
11: awon won marin na ni bojumo bawati wa mo bae rokoroko won gbegbe oko lawo won o gbegbe ati ohun
10: beni
11: awo loko alodo
10: oko wa ri odo
11: wa ibe wa na re to je igboro ode
10: beni o na la wa de re pelu gbogbo eyin ololufe wa nikoni ta tin derin po osonu ojumo ti mo laaro yi eje kaluku wa eje agbowo genge ka so pe adeda ka so po se
11: o se o
10: ka wa ni gbagbo pe yo tun se daada fun wa si awon agbalagba won bo won ni bomode ba dupe ori ana
11: lo gba mi
10: o di dada ko ri mi igba ni tori pe ati ije kan tan nbe lowo wa si tun bere mi si adeda to se ta nje lowo ko sun lori oro wa o si wa ye ka so fun pe o se e ma je agbagbe wi pe kakan fi mo ba se dupe ore ni ko sin to lodu mari o fore re se bo ba so thank you wa laaye ti wa ni baba si so problem ti wa ni ko kuku ni ko mo tun sore fun wa ameja so po se ko wa ni ja bowo loni o ko ni ja sirin tori pe o sun loni ko mo sun lona ose na lo si wi pe ko se
11: ko ma se kenke loni ko ma kan wa gbangba
10: nice one ifa mi olore gbawo o foro
11: aje bi ni
10: ala
11: ala
10: I was be like no shit ali o jim bismillah
11: rahman rahim sani satani
10: aku odun oni
11: eh a so ko e
10: ah abi wa se yin bi aisun ololu
11: mo wa
10: egbe bo lo duro si
11: iwo le yoju o si wa yoju
10: abi ala wa ndanu awa ndanu
11: iwo la to
10: eh awa ndanu
11: ndan ah ibi to lo lo gba koja won ti to lese ese awon kan me se o lo lala kan wa ni pe kini kan pepe abi wa gba mi
10: eh o ji a ma woran eh so mo wi pe kolodu mari omo ji a sori ibu ni
11: ami
10: bi o ba tin di bi meji bi meta o ti danko egberun odoba lesire okukuran to si bo se je pe egberun ogun ori fifo kokukun ori ibu kolodu mari omo jori iwo oburu
11: ami o
10: iroyin baba fendo re 32 fm 94.9 lori radio yin 94.9 loju opo aye lo jara ita ti le jore te ti le wo fa omo ti oni baba ti oni ya e wa wo
11: omo oru meji
10: oh ke so mo oru kan
11: omo oru meji
10: e ti da te megbe ti ra yin
11: a se meeting wa wa ta ni baba
10: da wa ni o se ta le bi jare
11: a se se beyan re ni
10: olorun ba yin yanju re a 32 fm 949 fe yin e olu bi n pe fatoye lo ko mi
11: e mi ni kunle faniyi ifalati fi computer adafa oni yo dun o magba yo tun wa kan si ojo keje di logbon ni osu keje okolelegba odun ati mefa leyin ko luwa wa
10: awon wero yin olojojumo le wa ti bota laaro iwo ti dise kika license mo fose forest tabi le poster boju orun iwero yin Nigerian Tribune obota
11: gbo anju alowo mi
10: iwe royin daily sun o na wa gbowo
11: bakan na ni the guide awon be pele
10: mo lori ofe si we royin vanguard
11: ama mu wonu ara won na ni
10: o da iroyin tin be ni tagbangba iwe royin daily sun gege bi eleyi tin fi side laaro yi se won ni yo rorun fun wa
11: ami
10: yo rorun fun wa amegun to ba ti bode
11: o ti ku
10: olai wo wani igbokan soke ipaya wani lobe sile ni ipinle kaduna latari boti jawi pe awon eyan to le ni ogbon wani na ni won demi won legbodo ti won si gbekuru je lowo ebora ni fona fosu won wa ni awon igokan ti won pe ni sokapu awon soro wi pe o to ge mofoko mi sona mofoko mi sala wani ojo kan la ko omo be na ni ijoba ipinle kaduna awon na soro wi pe kilode laisadi e laise sikin e wo laburo mo mu ni papupupu bi eni pa na fitila atiku wa ti gbolohun sita lati fi ta ijoba apapo orilede Nigeria laya lori isele iseku pani na ni oju weekend logbon iwe royin daily sun se won ni nto ba jo na la fi iwe ra won epo epa bayi na lo jo ko sre lori ni ta gbangba iwe royin daily trust ko oni awon agbebon jabi esu won seku pa omo ya marun five siblings bi won ti ko ati eyan me dogbon mi ni ipinle kaduna ita gbangba iwe royin daily trust lo wa nigbati ekunrere re ti si nbe loju iwe kerin
11: to ba se woran niran na nwo ni eyi to mu nbe ni oju iwe kejila iwe royin the punch eyi to jade o si wa ni oju iwe ogbon iwe royin the garden eyi to jade laaro yi ejin pa yun de kin ba oko bomi lo lori ile ise obe to je ayederu ti won tan na wadi re bayi won ni pe ile igbimo asofin agborilede wa Nigeria lo da bi gba te pe aroro kan aroro adi re won mo bayi o bi awon yen se nlogun to pe ale ran se pe gbaja bi amila ko na ko te wa wi tenu re okusa ni o ma paro mo eji kon gangan ko wa so nkan tuma nipa ile ise ohun be na si ni wa ni pe awon asofin won ti pase fun oga agba fun ile ise olopo orilede wa Nigeria wi pe wo se ri Adeyemi to je pe on gangan na ni ikun soso tin pari ke to je oga agba ile ise isonu ohun oya o eje ki Adeyemi ko yoju sile ejo laarin wakati meji dini adota na si ni awon fun bakan na ni won ni pe ken to ja ko we ijoba apapo orilede wa Nigeria akume ati awon mi kan na ki won wa wi tenu won lori bo se je wi pe owo e tin lo bi million lo na irinwo naira on lade ye mi soro yi pe o mo ko kale to gege bi owo gbobe owo gba mo binu kon le ba ri ipo na gba ati awon nkan mi bakan na ni wa ni pe eni to je olusiro wa gba lorilede wa Nigeria o na soro o ni ewo se ri botle ye pe won ni le ise ohun ko bo ofin mu ko si tokotona ati pe won o ti yonda owo kankan fun ile ise obe to je aye deru na o so fun ile igbimo asofin agborilede wa Nigeria be won be ni oju iwe keji iwe royin the punch to jade laaro yi
10: kaabo
11: o seun o
10: oro tan so tan so tan na ni kolodi mari o ba wa yanju re bi ti yanju yi toku neta gbangba iwe royin vanguard je nrora tele o ni won ba pelu royin ohun won ni eyin bere wi pe edakun awon ile si agba kan e ti won pe ni ti ajara buka to foju sita ti won pe ni PFIPC won ti wa soro pe e mo wa ka bayi gan o na ni won se si agbe kale re to fi di oro arumoje ti won si gbe sita gbangba iroyin ko olusiro owo agba lorilede Nigeria won soro sita latari bo tun se je wi pe ile igbe ma soju sofin keji won so wi pe Adeyemi oga agba olopa yanyan ibi ki bi to ba wa ke ri wi pe e mu wa lola ode yi ni nitori pe itoko ni bale o tun pada senu e mu pa radio ki sofo oro lori owo o na lajo wa loju iwe kejo iwe royin vanguard bakan na lori igbede ki owo osi osise to kere julo agbarijo pe egbe awon osise nile Nigeria labi asia NLC awon soro wi pe nje ti gbo pe kini nipa gbede ki owo osi osise to kere julo nile Nigeria ta mo si egberun lona 70,000 owo bi igbage eyan ma ngbo owo opo jumo leleyi bi esegba won ni poverty pay bi won ti ko ni ti gesi onanu e to wa tun ni se pe loro owo won ni are orilede wa Nigeria yo kede enowo israel owo mi e ti yo mo je sisan ni toton toton gege bi afikun owo iyun ofun awa osisi omo ologun
11: pamode pamode e pamode
10: e pamole ri osiwo
11: igba to ni eh mo e pamode
10: o ka soja ni
11: se bi o sha ma pariwo
10: eti bo wa ni
11: eh mo ma ni epsobe
10: ah epsi epsi eh o wa ni e pa mole o je le ti o pa ede gbojo sanjo
11: igba to ni e gbojo to le ti temi e pa mole
10: wa o e pa mole o to mo
11: ati ran
10: abi yin o ni ati rara
11: igba to ada e pa yun de jamu mi pa so ko ri nbe yen mo
10: ogagun agba dakun awon ni won kede nbe pe lai pe lajina won kede oju weekend logbon iwe royin vanguard lo siwa awa ta je soja
11: asiko owo to tonu mo ma ja leyin o na ja so mo pe mi gangan lo nna ni ele na ni oro ti yo ba mo so nigba ti yan ba nfi obo lu awen to ba sumo gbagbagban be na si ni ele na si ni igbese yi ti are orilede wa nigeria are bol ahmed tinubu ti won gbe omo lodo de ti o se gunya je wa ni pe nigba ti awon asoju ile south africa ti won kan si are won ni are kan silekun mari ni ko ti e da won lohun o si nawo bayi o nawo ba oni ki mo ba bo mi lo won ni nuba yi leyin igba wa ni asoju ile south africa won wa lo re foju rinju pelu minister e toro kan orilede wa nigeria nipa oro ile okere wa ni pe won jo foro jo mi to roro kina ni won so won be ni oju iwe keje iwe royin the punch to jade la ro yi
10: e dara po mo wa loju oku aye lu jara facebook youtube at instagram e tele we like wa o ke si ba wa salaba pin e iroyin baba fendo na le n gbo wa te si n gbadun re 94.9 fe yin e iroyin mi tun re ninu we royin vanguard bi won ti ko olubi npe a ma wu bi re yo si se fun gbogbo wa lase olodun to ma re bo ti wu ka pe laye to ani tana wo boji omo gbogbo bi to ti foju wi na ru re ni riru re mo lase adeda woni awon akeko ati awon mi won pa danu emi won ninu ilegbe kan to je ti awon akeko ta mo si hostel won lo dawo ni ipele Anambra oju iwe keje iwe royin vanguard ni bon toju oku mo
11: ami so ni oju iwe kokan di logba iwe royin the punch e to jade laro iroyin kan wa nbe nibi ti ilegbe ma sofin agbo orilede wa Nigeria ti nsoro wa ni pe o se ri ofin papa julo abe to ni se pelu ofin wi pe be ba onu oko agbodo wi pe e npo lowo nkan abi en tan kan be abi eyin wa ni pe e ka ran le yo e iroyin jesu nkan kan ni mo mu wa si ri e ti gboyan wa ni pe ofin yi o ti wa nle tele o si nu nse pelu ofin to ro mo awon aso ju eso ju popo ni ati lati je ko je wi pe deba yo le lanfani lati kojumo bo se nlo gaga ti won ni ma fi iwasu iwasi abi ipolowo janu oko di lowo ni eni ti aje wa ba je number wa simo lori aje pe oruge oyinu o sugba awon deba mi na wa te pe te ba ti wo ko won bayi anga oko bere iwasu dan emi a mo menikan
10: se to se driver gangan
11: deba gangan
10: kila wa si
11: mo menikan
10: kila wa ni ki
11: awon tun ba wa tun wa rojo nu oko na nko
10: no ko se ni ti bi teyan ti le tu aroye re sile
11: nwanju oluwa eyan ma wa rojo mi nu oko bi pe ebo gan to wa legbe gan ni pe iru ejo wo ni mo nro yi
10: so mo wi pe elomi wa to je wi pe lesi oniwo ni an fi mo won lete
11: o ye ki mo kun wo se yun na en to ba tun rojo ju nu oko
10: awon arun kan be to je pe yun dodo olodumo ri ko si n te le se o ti di monkey se ti yo ba eyan gba kadara ni oko won ni ke je akiku ise nu le pe won ku gbin ju
11: yes egbe kini
10: sa
11: jo ko nle ni
10: iyo to dun eno lori leti re bayi mama
11: in to si me mi wa gun na nu
10: be ni pe gbona gbogbo awon ogun du to wa ta ka to ro se kale nu le gbo lo ti ta bayi
11: ah ko lo se se titi
10: ah won le se titi o ti re ni o je nbo wa ko kiri lo iroyin te we ju 32.94.9 woni agbenuso iyun fun won ni ile asofin ni ipinle ondo woni awon mo ti soro pe abi ati abi joko le ti waye ni abi ati joko ni awo joko ko si joko ayafi digbawo won lo digba ti adari ile to ba kowe to fi po re le oju weekend logun iwe royin Nigerian Tribune oselu lagbo oselu Nigerian Tribune
11: ba se won ran niran wo ni royin be ni oju iwe keji dilogbon iwe royin the punch e to jade laaro yi lori igbese wi pe won fe yu adari ile igbimo asofin ipinle ondo wa ni pe awon asofin ipinle ohun won ti na ka lebu si eni to je gomina ipinle ohun ayedatiwa wi pe wo wi pe yo da o ki gomina o sora ko si je wi pe kan mo da tin to ni o se pelu ile bi won se ni pe awon fun asofin o ni gbedeke igba bayi bayi wi pe ko kowe fi po re sile bi be ko e ka tan ni oju iwe kokandilogban iwe iroyin the punch to yade laaro yi
10: eje lo lori oro eto lera iroyin bota loju iwe kerin iwe iroyin Nigerian Tribune e mo gbagbe wipe dokita ori afefe ikoni 32 fm 94.9 ba ti mo fon rere fun alonu pe ka toju ilera wa won ni aisan kolera won lo ti seku pa eyan 14 iyun ni ipinle plateau won wa tu se akosile kan bi pe awon eyan to to bi oji le nirinwo o le eyo kan o na ni won fura si gege bi awon to ti ni akosile aisan won lara eje ki esara o en yo gbogbo nje na ko le eyan je gbogbo mi ko o le yan mu eja ki silera wa
11: malu to je buti fi ya je fulani iku oni ya lu ti fi ya jolo mele o elele furu gbagbo ko ni gbagbo omo mi lo o da lori eto lera na ni wa ni pe awon ako ise ma ise dokita
10: awon
11: tun ba owo osu lowo ijoba resident doctor wa ni pe bi won se nwo se niran o ti mo ki nkan pakaso nile eko se mo se isegun eyi to wa ni ilu eko lut nitori pe won da sele be la awon laisan ni pe ha e gba wa oriwo la tun fe ko si gbedu oro bayi awon ta fe saba won tin sa lo won be ni oju iwe keta iwe royin the guidance to jade laaro yi
10: eyin akegbe mi doctor eyin akegbe mi ta jo ka doctor e jo
11: impersonation e so pe pe nti o je
10: e so pe
11: awon eyan gbo won wa gbe o
10: se mi o ka doctor ni
11: o ka ko si wala
10: mo ka doctor
11: ko si wala
10: ah
11: emi ti won kan ma pe se be jo rin ni o le ba soro
10: ah e ki joba o da kun ke won o tete da awon eyan wa yi lo Olodumare oni fa isan kun fun wa gbogbo awon na ti se nbe lori akete isan Olodumare yo wo wa satawata sik lapo Olorun oda
11: yo sa ami
10: nbi adua re ni mo ri po ti gbo mu ke woni orilede Nigeria nlo bere wi pe e ba wa gbe igbese e ti wa mu omo orile mejidin logorun elupa bi igbe eyan pa na fitila e pa won bi igba ti won pa na fun lorilede South Africa latodun 2022 awa oni le igba a si ni le faramo iwe royin Nigerian Tribune loko itagbangba lo wa oju iwe keji lekun were
11: so ni bayi na lotari eto dibo yi to waye papa julo ni ipinle osun ni bayi na won ni igbesi ati muyeyen eto dibo un oda ba won eyan ti won pe a yo ma se fi agan bo se je wi pe gbodun ro so nwaye ti won si ni pe awon kan lo re ji card idibo alalope bi fi si awon eyan mi won lo re ji gbe ni akata ajo ton risi ko kare eto idibo
10: o isi
11: mo fe bere gege bi eyin te ni mo ni pa
10: yes sir nipa
11: ke se wo
10: no
11: bi ba tu
10: ba ti ya mo kai neck
11: ah oya eyan ti mo
10: okay kabo iroyin eleyin na lo ni se pelu igbelewon ipawo wole won ni egbe fun won ni ipinle eko eko aro mi sale gbelegbe won ni tori pe tente bayi ona ni won le waju won ni amo gaga bi akosile mi won ni ipinle kebi won eyin leyin te so pe
11: o le
10: gbe so gbegbe eyin le pe owo eyin
11: kebi jina toto
10: ojina ke ojina no alphabet
11: ke
10: ba meji na ni en ti ojobo je ba ngarungana en ti opon mo opon ba
11: ya bi si le
10: ni en ti o si de mo ko re mo ko la ni
11: olorun si be ni kan nu je
10: afi ni olorun ba se fun o
11: olorun fun wa lagungun ni la o so fun lagungun
10: abi pe le wa n gbogbo aye o
11: je ka mo kan si baba wa fa
10: Fa Femi e fa kunle aboruboye baba o
11: aboye sise
10: loda fun osin to ti ba da lo
4: e seun mo kin e ku
11: olun da olun
4: e ku oro aje o
10: adupe
4: e ku oro aje
10: ni
4: eyin olugbo wa nile akin e seun ti e ti joko te ti reti wa awa na ti de anija yin ni tomo e ku ti gbo wa
10: e je ka ti ibi iroyin eleyi to ni se pelu oro eto abo nile Nigeria iberia yo kanan le mi fe beere ote nile ote loko ojo wo gan le da osin mi ogun igba wo gan lohun ipaniyan isele ipaniyan ti o do ohun igbagbe iworo yi daily trust o ti egbe pe ninu awon eyan ti won pa yi eyan ti won le logbon omo iya marun be nibe edakun nitori olohun arawa kini won fe pa funru obi be kini nkan ti won fe so fun olohun ro loju ni oba olohun o tu ninu abi ogba be erun gba woni yo ma jade si oro woni yo ma jade lojojumo lenu re si orilede yi awon ti won pa yan yi kini won fe
11: ejo ke tu lo ni kaduna kini sauda kaduna ki lo se fun awon gangan to pe isele ko se ku pa loni lola apa abi lo tin wo poju
4: ese ibere bi npe ni mo ko fe fi saju pe kini won fe awon apa yan yi se mo yi pe nigbati an soro awon ti won jiko ni orire
12: be
4: iroyin je ka gbo wi pe awon ologun wa won to pa won to pinpin won to pa se iroyin ti won gbo de odo awon to bi awon eleleya to ku awon omo wa ninu igbo won wa lo sodo ya won lo sodo yawo won won ya photo won won je ki won ba won soro pe wo te iraba ta yan ba yan awon te jiko sinu igbo te iraba ra won yawo yin re baba yin re ya yin re n te ba se fawon to wa ninu igbo la se fun awon eyan tin apa ni e fe ki won muda ko koja nipa ko ohun eru ba won nitori pe awon ologun won ti topa se de odo awon to ni won se ton ba firu nkan ti won se fun awon ara Southern Kaduna ti won pa eyan to le logbon ton ba fi seru e ton ba seru e fa won awon o le gba yen je kini ikeji ibere bi npe pe kini won fe gan emi o mo nkan ti won fe o boya le bere lowo Gumi boyo mo nkan ti won fe tori pe ni won se ta lo ton yi Gumi iroyin kan jade pe Gumi so wi pe o ya hun lenu wi pe bi Yemi Osinbajo ati Gulo Jonathan bi won sese ti won wonu roforofo lo lo ba awon tinu nbi awon agbebon tinu nbi ni Niger Delta ko ti seni to wonu igbo lo ba awon apayan to njiyan gbe to npayan to wa ninu igbo mo wa so mo ni igba tan se to loyinbo mo so mo ni oku opapo mo yawo tori bi won gbe enikan wole won si gbe enikan jade ni oku opapo mo yawo awon Niger Delta n to nbi awon nu ko ju wi pe orilede Nigeria n fi ojude baba won soro eyin kule won lolohun rojo epo si orilede Nigeria si n gbo epo yen won fi n soro won fi n lowo epo yen wa n se kolikoli o boju omi je peja peja ni won pakan pakan ni won pede pede ni won won o rede pa won o re ja pa won o ra kan pa o tun wa n se lo sinu oko gbogbo ire oko won gbogbo e ti baje
10: e ja lo soju oja na ka padade ka le raye tesiwaju

0: Radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Akiwa kabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9 iroyin baba fendo nte se waji be ba kon darapo mo wa fungba akoko lori radio yi 94.9 hello
2: lori ni tan babo
3: ese seri mo so nipa bi mo se npa awon eyan ni ibe yen onidi
1: kini die
3: seri nigba ti mo se ti mo sin wa ni oju ti mo se wa ni shango ode but ninu ise iroyin won pa awon eyan gege bi ifa se so bi pe o ti pe ti won tin pa yan ni beyen won pa awon eyan repete ni be awa so fun awon to ta fi se iko ni agbon beyen pe ba wa wa idi e ki lo de ti won fi n pa yan ni ipa adabo ni ibeyen o so kini kan o ni awon ohun alumo ni kan wa to lohun jogun fun agbegbe ibeyen to liye lori to lowo lori gan o ni kini yen o lo wa ninu nkan to o wa ninu idi ti won fi n pa awon eyan won fe pa won run won fe ko won ku nbe yen ki won le ma raye se iwa kusa nibe iyen je ikini ikeji to se mi laanu ni bipe Southern Kaduna o ti pese opolopo generals awon oga awon loga ologun ti won ti feyinti eni to je minister of defense eni to je pe afise balogun eto abo lowo lowo bayi minister of defense general musa ibe lo ti wa awon se a ma len ni mo so ka tun mu kikan ni awon eyan yi o ye ki won ko ara won ju awon generals yi ki won fi ori oku kon fi se odun pe bawo la se fe wa opin si pe pa awon eyan wa yi bi apere e wo eyan baba ati ya ti won tori ba se ti won sa sugbon omo won mararun o sa won si po omo mararun kini won waye wa se ki lo ku fun won bayi omo marun ti won olohun fun won ton gbojule won pa won won lawon agbagba ti won le sare amon ti won le sare won pa won amon to ori ba se ti won le gbera won ri won pa sugbon won fi ara awon eyan kan sofo ti won se won ni shuta seri oro aje kan ti won so po wa nbe yen ti o nje ka mun ma pa yan yi awon eyan kan lo wa ni die awon to n pa yan yi awon ko ni won ni interest ti won ni ti oro aje yen wo loju sugbon won oka kan wa to je pe awon na ko bo ko ahaya ketu ni awon eyan to n pa yan yi lowo ti won fi n pa yan ikeji dakun emi e kan wa so laaro yi nigba ta o wa ninu punch laaro yi wi pe oro ibon pe oro pe ka mo logun kan ma koju ja si awon to n pa yan yi pe a le fi yanju e ona mi wa bo won o ti e so ona mi emi ba so ona mi ni wi pe emi yen to so wi pe awon ologun nikan o le yanju oro to wa nle atemi yen o ati gumi o atawon emi egbe o atawon awon loga ninu esin loki oya gbogbo won ni a fe gbe ise ile lowo awon loga ga ninu esin to ma ti won ma so pe awon to n pa yan yen omo awon ni won ki won pe awon omo won yen ki won ba won soro baba kan wa ti won so wi pe awon eyan won lo ba wi pe baba so fomo awon eyan ni samfara awon agbagba ni samfara baba so fomo e asiko ojo la wa yi a fe pada soko gbogbo ko wa to ti gba a le loko e ba wa be ibi ton tin se meeting lowo omode o si ko gbogbo won ni soju ba be oko won wonu ogbo lo o wa fa won mokanla sile pe se deyin mokanla yi e lo sise 120 million te ma fi dola won ta ko iru baba yen awon baba yen ti won bi awon omo awon panduku omo ti won yori lede lenu ton pa yan ton fe jewe ki won ko awon baba yen atawon oya ati awon lori esin atawon emia iru emia to soro yi

0: ki won pe kon so fun awon eyan yi pe ko si ere ninu fe pe en fe jewe tori iru gumi to so pe o ye ki won le lo ba won nugbo bi Jonathan se lo ati Osinbajo ohun to se Osinbajo ohun to se awon ara Niger Delta onko lo nsele sawon eleyi awon Niger Delta won so nkan to nse won to bi wonu ki lo nbi awon eleyi ninu se awon ti won pa ti won fe mi won sofo yi se ni eleni baba ati ya ti won pa awon omo madanu yi se awon lo se won ni gbogbo awon ti won pa ti won so atawon ton so da labo ara se awon lo se won ni ki lo de te pa won te tun fi ile won jona te fi lu won jona
1: igba te ni pe be so yi pe nkan kan wa bi ohun almoni to ye awon eyan ti won foju sun be kilo ti joba nu o fi gbe igbese iru nkan almoni ba kan na ki won ma sise to ti joba ba ti wa nbe to wo joba ti wa nbe won mo wi pe ke se nkan to bo mo
0: I to matter boko jina ileiko I to wa ni pinle oyo wa yi ni bi o oyo park national oyo park ti won so wi pe ti akoroyin ko lo sise iwadi to je ka ri won ti won se fishon ti won ko ti won wu ile ti won ko won almoni jade ti won so wi pe awon lokada pe to ba gbe apo kan boya bi ise 12000 abi lo won ti e pe to gbe lo bi 20000 won de pe ki la ti se si kini ijoba apapo se si ohun to se mi lanu ni pe ijoba apapo n pofo lo toro ti bu okele to gba to ti ona fun e o gba ko to ki ijoba apapo to fo bo ipa ko to fo bo iran ko to fo bo lagola godi bawo ni o se ni lole bo se ri to ba ye leyin epo ta ni lorilede yi gbogbo ohun alumoni t'olorun fi pamọ sinu ile fun wa o to wa so o to so wa di olola olola oloro ti gbogbo orilede a ma wa
1: wa wa di mepo nikan
0: awa gbe nkoko mepo eyin oro ilu le yi ah ijoba apapo moju toto awon ara oke ta e ma gba won china awon kini ko awon dubai won wa wa jigoluwa won jilisium wa won ji gbogbo e
2: ese oro yen ti poju nta le moju to lo ni
0: o je
2: gbara wa o kan
0: ise ri ijoba apapo lo loju kokoro o de pe apa ijoba apapo o ka ki lo de ti ijoba apapo o de ki awon opinle ipinle kokan ti ni orilede iko si ipinle kan ti o ni ohun oro aje ti olorun ti yo nda fun wa ninu ile ko je ki awon ori awon ipinle won ki won ma wa awon oro to wa ninu ile ki won wa ma so wo ori fun joba bo se wa ni first republic nigba ye awon awo lowo bo se wa niyan sugbon gba ijoba apapo ojo ko le gbogbo e awon ara oke ta awon atohun ni wa lo wa nji won wa parapo pelu awon awon agbeyin bebo je omo nu ile won wa jo nji won jo finish omo ko mo ale owo yen o je ti wa bo se ko je ti wa ko si ipinle kokan lorilede yi ti o ni ohun amusoro oro aje to iyen na wa nu nkan to je kon ma pa awon eyan nipa pupa ti old national park oyo oyo national park abi kuna ti pe ti won fi han wa lori ta ri ti won akoro nkan sise iwadi o je ka mo pe awon gidi gan ku yen nitori oro to wa ni old national park yen Oyo national park yen okun nkan ti won fi wa lo ngbenu gbo nibe yen tori ise lo nibe yen repete bo se lo nibe lo nlo ni igbeti igba ti mo wa ni enu ise mo ran omo ise mi lati Ibadan yi lo si igbeti ko lo wo itu ti won fi awon ohun alumoni wa pa ni agbegbe ibe yen ti won ti gbe ton ti ji goolu wa ton ti ji gbogbo nkan bo se wa na niyan le osun bo se wa kaakiri orilede yi niyan nipa be ijoba apapo o da be ni papa ijoba papo ka oro awon agbesumo mi mo ko si ka oro awon to nji wa ni ohun oro aje mo ki won je ki awon opinle ki won bere si moju to awon kini kon si ma so owo ri fun ijoba papo
1: esun ninu iwe iroyin laaro ninu iwe iroyin together e to jade ta ba wo oju iwe kefa re iroyin kan wa nbe to ni o se pelu eto dibo ni ipinle osun eyi ti yo ko to ba ti di ojo kedogun ninu osu ke osu kejo tae awo tan wo lokan yi iroyin kan be pe imuyanye to dibo won se fi agan bi awon kan se ro won ni awon gidi kan ko agbeban awon masota won kolu ile se ajo INEC won si ko PVC won ko nbe be na ni gomina permanent voter card awon card
0: card ya la la la la
1: koma ke ma bi ti abesto
0: bi ko je mi na ni
1: won ko nbe ba kan na ni won ni gomina tun na kalebu si awon a commissioner won na kalebu si awon egbe osilu mi pe awon gangan na won wa nje ejika wo lori eto dibo lorilede wa Nigeria se ale mu

0: wa ai mo je pe ikilo ta iru ti bi n pe so yi ti won ti kilo si awon ibo ta ti diseyin to je pe gbogbo e na o fori sokun ni o lo si bi ta won ehon na n fe ko lo kini ni abajade ki la ri se si se ri yoruba ni iyan je ni fegbe e je ka ti bi sanoke sogun awon kan ni osun yen won ko letter si INEC pe awon o gba ti INEC resident electoral commissioner oga awon ile ajo ile to dibo to wa nbe e ma gbagbe pe INEC resident electoral commissioner yen o se aseyori ni ipinle oyo ni bi eyin agboke mutiwa agboke o se aseyori to pe gbogbo eyan gbe samosangudu fun o debe yen gege bi n ta wa na fe ti ko ta fe ti ko gege bi akoroyin pe awon kon fe ki o je ki le rin ko le pe ko go ko gba ito amo dami o si lo mu gba ta won dami won wa ko letter si abuja pe ko won ba won gbe kuro won si gbe eni to wa je olori eto abo gege bi iwe ofin orilede wa se la sile gomina o ni e ba mi gbe oga olopa kuro ni be tori pe oga olopa yi o jo bi eni wi pe ise e ko fe te ijoba ohun lorun won o gboga olopa yen kuro o wa nbe disin ilu wa ndaru ti mo ba je principal school ti awon mo nse ra won lese ti won ti e won ja ta ro mo kan to ja to fo omo omo mi lori to se nkan kan bayen o ye ki ministry so fun mi wi pe mi kato enu mi o ka awon mo yen o ye ki won gbe mi ko le iwe yen ti a ba ni commissioner of police ti won yinbo lojojumo ti won para won ti won jiyan pe ton se gbogbo e ti gbogbo lu ndaru bayi ti won lo sibi ti won tin pe card dibo alalope ti won ji card obi ti bi ti card ti won ji gbe o ye ki oga olopa kuro nbe pe enu e o tabi apa e o ka ipinle yen kon gbe lomi wa sibe sugbon mo se fi sibe eri bayen se wa ri nkan to e ki ijoba se to e pe won ba ma se o ye ki won gbe oro osun lo si ile igbimo asofin agba apapo orilede national assembly ki won so pe ibo osun yi ki won fi ofin ti siwaju nigba ta fe dibo 2015 osu keji lo e ka dibo yen Jonathan o pin o sun ibo yen siwaju awon yan gba ni won gba yen o se le sun siwaju awon oni gba mo ni gba ase nitori awon payan to wa ni bo ebronu ni o lo gba awon ajagunta pe ki won koju won awon yen de won jagun won se won lapa won de dibo ni rowo roso ni bronu ni bi ton tin jagun won dibo tori pe awon ajagunta yen se won lapa ohun to ye ki are tinubu se bayi ni yen pe egbe oro ijoba osun lo si national assembly ki won wa fi ofi ti leyin pe ki won ma dibo ko sun ibo osun siwaju tori pe card ti won ji yen won ma gbe fun awon kan
1: ti mo fe bere na ni pe bo ni ti won ba ye card wo pelu e to mu card lowo awon e gbodo wa lori card bo wa ni yo se lo card elomi
0: gege bi nkan ta ka iru nkan yen sele ni Ekiti gege bi nkan ta
2: ti mo fe bere ti mo fe bere kan se iru e sese nsele ni
0: o sese nsele
2: elekeji ni wi pe eto odibo to moyan lori lorilede gege bi bere ti awon eyan bere sa le ni akoko elekeji ni pe se ko le sese ko ja pe igba kan soso na ni gbogbo ipinle orilede la ma seto odibo bi awon ipinle ti won seto odibo won lototo e ri awon obitibiti awon ero ti won lo si ilu yen lati ro lo sibe ati eni ti so mo ipinle be ati eni ti so mo ipinle be obitibiti soja army kini kan gbogbo won ma ro lo si ipinle to ba ja pe awon o seto odibo won lasiko ti gbogbo awon ipinle yoku nse se ko ye ka se atunse sibe so that o fi le je pe kaluku o le mojuto idamu aye re eni ti o jomo ipinle ipinle kan ipinle osun o ni lo kini ipinle
0: ekiti
2: o joko sile won o mojuto ti
0: se o se se daada o se se daada awon ti won se ni eleyo eyo eyo mariwo o ye won oye won ton so pe edit alaga alaga edit gomina edit are ni jokan edit awon kan sile ni jokan oye won a le di gbogbo obun yen ni jokan na a le di won seri gege bi nkan ti iroyin ta ka wi pe awon ti o ki se ara ipinle Ekiti won gbe card le won lowo won dibo gege bi iroyin ta ka ti won so pe allegedly wi pe card awon ti won ri card ti won gba card won lowo INEC ni pe card yen ni won lo fun won gege bi nkan ta gbo ta ka se wa ri teleyin nisin won ti e se loju sara ni pe won lo ji card dibo to je wi pe wa emi ti mo jokun ni wa fun mi ni card bi npe tojo birin pe kin vidibo o e nkan to mo polowa ni pe eni to je balogun dibo yen to je next person o ye ko so pe ah se bokunrin ni wo card obirin ni mo nwo yi sugbon nigba ti le ba ti rin kole ti ajo sopo ati ajo aso yepo ba ti wa laarin ekute atologbo ijamba ma so nile
1: o tumo si pe ara le ni lowo nu awon ti won lo ja
0: idi niyan ti mo fi so pe are tinubu ki won we ijoba won mo ki won ma gba fun makaburu to fe sele nibe yen ki won fi ofin ti leyin bi pe ibo to fe sele ni osun ki won sun si waju ki awon ti mo ri card gbogbo an sey o ye ki INEC ni serial number awon card ti won ji yen o ye ki won ni ki won so pe awon card yen won ti lukude
1: gbe ti are ba wa kede re pe won sun si waju si won ni pe are tun fe towo bon kokan abi are ni eru mi lokan
0: tori e ni mo so pe kon gbe lo si ilegbe mo asofin are o le dase sugbon ti ilegbe mo asofin ba so pe awon number ti won ji gbe yen o dabi igba teyan ba ji owo gbe ni central bank o le ji gbe tori number serial number to wa lara owo yen won a fi mo awon owo ti won ji
2: ibere temi fe bere ni pe bi aba fe ki gbogbo opinle simbe lorilede Nigeria lapapo ka seto odibo wa nigba se eto odibo gbogbo la nso ni si pe 2027 ipile osun ni sin yi awon ti yo fodangba na lati to ni pe se pa won seto odibo ti gomina titi
3: won
2: ani se
1: ekiti na si ti se ti e
2: ekiti na ki gbogbo opinle kaluku o le moju to pe idamu titi ipinle ti tohun o lo won o moju to ati so pe an lo lo
0: se se
2: ati pa lo ru aso an lo se mokaruru e omo iya mi ni egbe oselu mi ni e je ma ro lo be koni sinbe ngbati ati gbajumo ti ipinle titi egan to ba ti mo bo ti kese jari re bo lo se so ko lo si ipinle elomi
1: an be je adejide eja
4: Guy, we don't need talk since so. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
5: Oh boy, you don't talk. Haba, you know the tire.
4: Now the new level be that too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
5: Brotherly, involve me now. Make me serve the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 Naira. Low down, talk the go. Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people them trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, it no fit be like a Panadol. Make you always dey read the label before no use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.

0: ìyò kí mọ bí data àwọn ṣe máa ń tètè jó tán èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa jẹ́ kí n jẹ́ sí bó ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an kété tí olówó mi bá ti sùn ni màá ti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sì mọ̀ àpẹẹrẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oorun bá ti wọ̀ lára iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn màá ṣe cloud backup tó bá ti wá fi oorun rẹ̀ sí gia 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lèmi a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
1: Yeah, mo gbé o. Data tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tọ̀.
0: Ṣé mi ò sọ fún ẹ?
1: Jara ẹ, má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe oblé. Ṣe àkíyèsí auto updates. Pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà.
0: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lè mi o. Kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ.
1: Jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù. Leave it 100 MTN.
2: Ode chance no to lanta, nigba kuga tabaje.
3: Gbogbo oníbàárà Golden Chance Lotto ẹkú àdúró ti wà lóòrèkóòrè nílé iṣẹ́ Golden Chance Lotto yóò máa tẹ́yìn lọ́rùn lórí ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú wa Golden Chance Lotto lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n san winnings ò ní jẹ́ tán kí wọ́n tún máa bèrè nínú ẹ̀ níbikíbi ló ti lè gba winnings ẹ̀ you can get winnings anywhere èyí gan ló mú ọkàn oníbàárà wa balẹ̀ Golden Chance Lotto kẹ̀tì láti so oníbàárà dọlọ́rọ̀ Golden Chance Lotto ilé iṣẹ́ ti wá àfààyè gbàgbàkúgbà láyé àkìsọ pé kí àwọn ejẹ́ǹtì wa tajà máa fi kan díkan ilé iṣẹ́ Golden Chance Lotto yàtọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwọn sanwó tó sì hàn kedere fáyé láti gbà yí wá wàrà sẹ́sà ni winnings Ìdíre ti lè ṣe Golden Chance Lotto fi jẹ́ aṣíwájú láàrin àwọn akẹgbẹ́.
4: Tó bá fẹ́ di alágbàtà wa, fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 070-3397-6247. Àdéhùn àti àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ o.
2: Ìgbàkúgbà tá bá jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló sanwó.
3: Golden Chance Lotto, ọ̀nà tó yá láti sọ di mílíọ́nìyà.
5: Ìmọ̀ lókutù pẹ́bẹ́ àdìó ta ń làwọn màálù tí ń rìn káàkiri láì lóríṣù yìí níbi ayé lajú dé yìí káwọn kan tó máa da màálù káàkiri ìgboro kó màálù wọnú oko olóko ẹ̀ ń bá ní nǹkan ọ̀sìn ewúrẹ́tẹ̀ dórí màálù ó wá bìkan sí lọ́jọ́ kí wọ́n yé rìn káàkiri ìgboro ó ti dòfin ó ti dìwà ọ̀daràn àti màálù àtẹni ni màálù ni wọ́n jọ jó lamba lábẹ́ òfin àjọ tí ń rí sí ìbọ̀wọ̀ fún òfin ohun ìmúlò òfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Rule of Law Enforcement Authority ke tantan o atata eyan ta wi lona ti ogbo in bo wa fi gba kire mu mi kikan eye da ma lo kagburu ni pele oyo
6: ma wo mi bi mo se fe yin
7: mo n bo 32
8: fm 32 fm 94.9
9: e kabo pada 32 fm 94.9 o da pe ise ti wa ko un gunle nbe oda ja wo iroyin mi ninu iwe iroyin Vanguard
10: oya malo
9: ese lori oro oselu ona lawa gege bi ile asofin ni ipinle Ondo ba won se nsoro wi pe koni si joko le koni si joko ayafi bi won ba to yo adari ile awon selu to ye ki won se nko se nitori ara won oni won se lo joko so ni ile asofin ipinle ti won lo se wa bo ba wa je wi pe eni ti won so pe ko nko we fi po le bo won o ba wa se be se koni si ise dagba soke kankan ko si ise se tori eyan kan soso o la se so wi pe ka gbelu tipa ka ma sise ilu
10: se ri nkan to ya mi lenu ni pe boya won ti rira won fin ni le gbe ma asofin yen
9: no wo
10: e se mo rántí pé nígbà tí mo wà lẹ́nu iṣẹ́ tí mo wà ṣàngó òde ọ̀gá kan wà ẹnìkan ṣẹ̀ orí fóònù ló ti sáàkì ẹ̀ ẹni yẹn ó yẹ kó lọ kó ìròyìn jọ ní airport ní pápákọ̀ òfurufú ó wá lọ ṣọ́ọ̀ṣì àwọn èèyàn ńláńláńláńlá wá dé níjọ sunday yẹn gbogbo pépà tó kù wá gbé ìròyìn yẹn ni pépà ti wò bá rí gbé ló bá bi léèrè pé níbo ló lọ tó fi pàdánù ìròyìn tó kí tó báyìí ó lóun lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni ọ̀gá yẹn ò bá wí nígbà yẹn o ṣùgbọ́n ṣé mo téèyàn bá pàdánù sí ìròyìn téèyàn bá mi sí story ó yẹ kó ṣe nǹkan tó ń pè ní follow up wá lè tóbi ju story tó break gangan lọ ó lè kò wá tó wá ṣe ó tún wá díjọ́ kejì àwọn pépà míì tún wá gbé ìròyìn tó tún fẹ́ ara mọ́ ti bí ohun tó yẹ kó tayọ àwọn pépà míì ko ti e wa se kokan won ni ki lo de to tun se follow up ori nkan wi ori phone lo ti sack e nkan ton pe ni agbara ton pe ni authority ohun niyan ti gbogbo house ile igbimo asofin ondo ton ba so pe iwo speaker yi ayo e ti ofin de so pe ti awon to fara mo pe ki won yo ton ba po ju awon ti won fara mo lo o ti lo niyan sugbon ki lo le fa emi o mo nkan to fa ton fi fe yo o mi mo o sugbon ki lo le fa ti awon to po ton fi ma so pe iwo speaker yi ayo e ti speaker to rin di maga to lohun oni lo ekute atologbo won ti mule niyan ati pe gege bi nkan ti ti bi pe wa so pe se won o ma fi se ilu won o ma fi wole won fi n wole daada nitori pe won ti soda aya ti gba aye ti gba won aye ti gba won won ti wa soda won di oga won to gbe se fun won ise ilu won ti fi n wole tori pe asiko ti won so pe awon oni joko afi ti speaker ba lo asiko yen ise ilu lo ye pon ma
11: eni ki lo le fa ah iroyin kan be ni inu iwe iroyin the guardian itunja lare oju iwe kefa oni bi ti awon omolegbin ma sofin ipin lo ti won sin na kale busi aye da ti wa gomina won wi pe on da si awon kankan tin sele legbin ma sofin papa julo orukerodo be si ke se wi pe ah ada legbin ma sofin o le ni musan abofeyin ti gomina ni o fi pe ohun na ni kuro
10: nigbati akuko to ba ti je ki kolokolo mo wi pe eran lo wa lori ohun ki se na takuko ti ta nijo yen kolokolo ma fi ogbe ori eyen o ma fi je ni awon ilegbimo asofin e toka si ilegbimo asofin na ati ti joba apapo ti won ti fi ogbe ori won ti won ti gbe fun awon alase eka alase a ko si di fun eka alase lati ma towo bo nkan to nlo ni ilegbimo asofin e ri awon gomina e ri are orilede wa eni to ba ni ko je president senate to ko je speaker house of reps eni ti gomina ba fe ko je speaker ni house of assembly state house of assembly awon na ma je ogbe ori awon assemblies won yen won ti gbe fun awon gomina awon yen si ti fi won ti fi lata idi niyan ko si idi fun gomina ayedatiwa lati towo bo nkan to nlo ninu ilegbimo ti o ba le towo bo ijamba ti selu tori gbogbo ofin ati itopinpin to ye ki ilegbimo ma se won ni le se ewo nkan to sele ni joba ni ti joba papo wa na gbogbo nkan to ye ki awon legislators wa awon senate ati house of reps to ye ki won se gbogbo e ko ni won se
11: elu ti esun ti won fi kan abenuga ilegbimo asofin na ni pe in to ni o se pelu aba eto suna ajo kan to pe ni oso padec ton lo bi 9.2 billion wi pe funra re aso lo da gbe wa to pe be ale ti ni ki won gbe segbe tele sugbon nikan lo da yanju bakan na won tun fi esun kan pe o se million 40 naira maku maku
10: ti won ba ti se ise iwadi ti se iwadi won to si ti duro dede ti o tiro ti o garo ti won ba pase fun pe ko kuro dodon ni pe ko kuro ki se ibe yo se egbe adajejoga ti obama yi pe o fe soga won o ni ri won fin o ni tapa si ofin ti o gbe ejo ko sori alefa to wa to ba ti tapa sofin ton ba so fun pe ko kuro gbodo kuro ni mo o le ya mi lenu ki general manager radio ta wa yi ko so fun enikan wi pe bawo ni won se mura yi o ya pada lole o le wa si ori radio laaro yi a le je ki camera ko pick e bayi wa le je ko so radio ilenu ko wa ma so general manager pe o lase o to be pe ki ma soro lori radio
12: en ti o le so
10: omi titi omi titi di wa gbi lenu
11: ko si joko si be nto
10: so si joko si be nto to
12: en ti o ye lo so
10: omi titi o titi di wa gbi lenu ni ipinle ondo omi titi di wa gbi lenu sugbon wa se mi lanu yi pe bi aja ba gbe wiri to logbo ba jale obo ni ma sẹmu e ara ni lo ma jiya gbogbo nkan ton se
12: o ye ka sun ma won ara le sugbon ejo eja rora ba wo iroyin ni belenja lori isele iseku pani e ti o waye ni orilede South Africa are won ni orilede South Africa won ran yan wa so bi je pe ngbo de la are ni
11: lada are emi ati o si ni
12: pani ati pani egbe ajanjo la jan yorun kilode kila edakun ore kila jambekun se omo orile mejidinlogorun 92 looto ta ba ti e wa so da won kan so pe eh lorilede wa na eto abo en bo na ni won se mu ti bo na ni won ti se na wa so pe bo mo orile na ba jade lo to lo satipo se won ni ki won o pa ni
10: e se won ni eto lati pa omo orile wa
12: ah ah
10: bo ba se elenu ninu lo lamu ye n to ba n sele lorile wa lorile wa ko kon won ni South Africa iye o fun won lase lati ma pa awon omo ti wa le won gba ti awon omo ti wa ti won oba ti se ton ba ti pa ton ba ti se so fin won pe boya mo pa yan sugbon pe ka ma fi eta nu ainife ati pe ka ma wa esun sin lese bi pe awon omo Nigeria won ise to ye ka wa se ni won se won je ka sise ke wa ma tori e ke ma ko shop won ke ma ja won lole ke ma pa won ke ma so won da ku rete ko si
12: igbese ta are gbe won oju wo le
10: igbese ti are wa gbe yen mo gbe samosan guru fun are are se daada pupo ju mo lu logo enu tori pe egbe ni la gunye won
12: e ka pe wa je
10: are ari fi ni mo di si pe are South Africa o wa gbe awon onise wa ba are ti wa leyin ba te ti pa wa lomo awon ti won lo owo ni won shop gbogbo le ti won ko gbogbo moto ti won ni gbogbo shop ti won ni won ori kokan mu wale o wa wa gbe awon onise kan ti won ti o ni funu
11: ki won wa se na
10: are wa si wa so pe egbe ni la gun ewura to
12: wo ati ta
10: ni ati ta ki se minister number 1 ni ke lo ba minister number 2 gan ni ke lo ba emi pelu yin ko lo loro to ba je pe are won lo ba wa are wa tiju agbare won lo ni alejo wa jo soro sugbon ko ti e fe so ni pe ko si di fun South Africa lati pa omo Nigeria tabi omo orilede ku orilede to wa ni awujo won ti won ba nse leyi emi o ri di ti a fi gbodo ni African Union ko si di kokon rara ati pe nigba kan nigba ye muritala ni won ti so pe ti Nigeria ba ma da si oro eto agbaye yo je ki oro awon Africa omo ri ile alawo dudu ko mumu laya ohun lasiko yi ki Nigeria ma wule je ki omo ile oro alawo dudu mumu laya ohun ko je ki oro Nigeria omo Nigeria awon omo e ki won mumu laya ohun ba awon omo e ba yo tan ni ko to wo omo lomo tori ita se fun won South Africa ko gbe wa
11: esun ejika kan si amara le 0705 50949 ilo kre plus 2349062009 ekaro
13: ekaro egusho
11: ekaro
13: sa o ki ya baba to mu amofin wa lagbo lola kayo ni daru
12: ala mami
13: oruko mi ni yerok lati apata ke ri ro won South Africa yen baba wa ya wa ejo aro wa ki la fe pa fun ti ko ku pa ye je nigba ti won gbo pe awon nigeria ne fe se gbese ni ti are won tun rin wa iwo si buruku won ti are se yen mi ma like mo ma fowo si gan ba de se o ye kun sisi awon to wa yen o ye won sisi won sodo ni o ye kun
12: ki won ma gbale
13: a ti won tun tun mo mi da o ye won sisi won kon lock won papata kare won ni o wa yo ju ton si o da emi le yen na awon to wa lohun yen te pe odun be yen o ma yi odun tutu wa lohun ko ri nkankan mu wale yin le paro fun yin to je nkan to dun yen gan awon to ti pa lohun ko kejo awon are wa kun gbegbe se to nipo lori awon omo ti won le to abi ile se won to wa nbi
12: esun
13: mo le wo pe ti en ba fe fi lejo yen ko fi do ma re
12: esun hello e ka ro
11: a kan yo ma gbale ni
14: aya fatoya ti ifala be ni ko la se nduro ko ti kemi cheri ishele to ishele ni agbegbe kan duno
12: Hello.
11: How are you?
12: 0809 70949. Is that
15: you call? Hello.
12: Yes, sir.
15: Hello.
11: Ekaro.
12: Yes, sir. Oh, see that tech. We are just sorry. Let me
15: My boy.
12: Mm-hmm.
15: Wa wa lu kule mo tin ati pe oke yin fa seri itoju mi ju ni ti awon South Africa ye ni mo fe soro pa e jo sa e ba wa be baba are wa won gbodo won do po be igbeja to ma gbe ti e lo ni o fi ni se ru e si wa mo oni ko gbe e ku eto ko ni ba jo lori atutu le ni
12: e se e se won a dupe
11: e garo ah o re beti kini o re
12: o njara won is court court
15: ale ko jumo
12: e garo sir I wa jamala ticket issue wa o nta wara wara
11: e karo
12: hello ah si life food is a boy you amo si life food hello
11: no si abi ya
12: ah e karo sa
15: orugo ti ni aje ko mo bila ti aye gan leyo
12: yes sir
15: okay da bi ti ni ti sala
12: eh thank you.
15: I am not about anybody, you know. Daddy, won't you your key? I didn't see. Daddy, if you want to wind up, you can't be kind. We are key about it. Yeah, can Tori, you know, my dear, is this my damage area? Another one, you say, is I want to know what you want to learn. Put it in here on one pack. Keep that in one pack. Okay, you know, by what is it about in easy? You are not easy. What are you want to call you?
12: Hello.
11: papa julo lori n to ni se pelu ajo inec e ta menuba lekan
12: okay
11: e to kan to a ma lo e ma je ka gba pe on the 29 August 2026
12: beni
11: amala first
12: ojo kokandinlogbon osu kejo ta fayo wo
11: kini ka mo re tin gba ni retun
12: ko sin kokan mi ta fe ka wiyan wo wa reti ju wi pe wa dara yin ninu dolo e wa mu nu ara yin dun e mo je nkan kon fo lojo ka re fun yin ba won kan ba ngbera won jade ti won ngbera won lo ku abi eyin na egbera yin wa si recreation club pelu ikon ni 32 fm 94.9 e wa di oka e wa bu amola pelu obe ewedu iru baba oluku leni si awon o ma mola je won e di oka sugbon to riru ti temi o ti e to krista ko lo nje mi boroka fun laro boroka fun ase boroka fun lale ko si nkan kan ti fi se se wa ri o nkan ta wa fe se lele ikele mo pe fun igbadun yin ni awon orisirisi olonje olonbo
11: awon wo
12: iya di ja lamala ni ya na je oyo won bo nbe bibi re food canteen ni oke ado won bo nbe iya di yoyo alamala ni gbaremu won bo nbe so wari ayo be to wa nbe ni wipe bi mole bibi merin ba wa so mo wipe eyin merin yen o le je pe e le ma jo nje kan na tori bi pe ticket o ni e fi mu te ticket te ba ti mu o ni yo so ibi o je te ti jeun se ti ye e wa jo be si na ni idije wa sugbon ko to di bi pe eni keni yo darapo mo wa egberun meta naira o ni ticket aye si tun wa fun awon to ba je pe awon na ba fe gbe oja won wa tabi boya pe e fe se ipolowo tabi e fe kajo fowo so wapo lati jo se eto yi in to ju nbe ni wipe e ma je ka ronu gbogbo n to nro wa ninu ha bo ni ti sun wole egbe ti
11: ewo lo san re
12: idunu se pataki idunu se pataki eyin ni ke dunra yin nu
11: ibula de ticket ra
12: ah ewo bo soju orun te ba ri krista oni ticket lowo be rifa oni ticket lowo sugbon e ma bo ni laughter house premier hill mokola nilu ibadan feyin e o no npe be ko si kankan nu awon ise wa ti e le ra ticket lowo
11: awon vendors yan o lo nje yan se le ra ticket lowo
12: ticket nbe lodo won pe ba dodo ya dija ni ya na dio ye ra ticket te ba de bibi re ra ticket odo yoyo ticket na wa lodo won ticket no dodo won laipe laijina se wa ri o bo wa je po na titi yin jin e le pe number yi e le pe number yi ti o je pe a le ba ye ra ticket yin sile 0806 218 5194 0806 218 5194 ona ni ki e pe wa si lati ra ticket yin a si ba yin to je
10: ejo e ma dabi npe lohun
12: ewo ni ma dabi npe no e
10: ma ma je lo ma ko mo mi mo ma la je
12: e ma
11: dagbe fa wa le e ba dagbe fa ra le
12: e se baba wa oluwa femi oluwa kunle ajindara yo ma je
10: ase o
12: gbogbo eyin te ba wa da si ibi te ti rowo ra kaadi pe agba na o ni wo se
11: yin
12: so awadide bayi na tun pade lago kan lori royin kayefi olubi npe fatoyin lo ko mi ka ni ojo rere
11: kunle fani mo se npele e ko kale

0: ayo ni ti o ma pa eleri e ni sunku
1: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si o kere ni nibi ti awon omo araye ti nfe ni lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se koni fe yin e 32 fm 94.9 emi ki o ni budo lo so be

ti won fowo luwo keke ide ti mo dapa agunmalaja mo ba won agbo oje nibi ti won ti npo gede kan ogede mo wa nbi mi wipe kini won ti ma wi bi mo ba ti doju to lodo ojuloge mo wa nso fun won wipe baba mi ko mi lede mo mede iya mi tun ko mi lena mo ma mo gbo kaka lenu bi agogo ide mo ma yin eke ede dele dele mo tun ma yin pada eso fa won ogbalanja tun be ninu leyi wi pe ki won tun sumo bi emu takada yin pelu iwe lowo e ma ko le koni

van olukete npe pelu ekun logido inu igbo ni gbogbo won wa sibe sibe kene un ko duye keleda o to de lade ninu igbo ina ni gbogbo won tin se kabiyesi fun kene un ololaju idi ni e to fi je pe ebe te kene un ba ti bo ti gbo ti ju to nbe nbe o mi tete ile akoko ni won ti ngbado o tun ti ya ile onimogun ni won ti npa bi fo sa agbale se bi gbogbo wa na la mo wipe o de loni wo leke leke lo le fun okin lo lade e wa tun wu niyan

nenu ka dejo ka laju ko si ntoluwa o le se muslimi ni eni abi gbagbo ko da bo je lesin kan adayeba ogun wo lo nla koja leni to ba ti ni gbagbo oni bogun o nlo o

bo se wo ke nkan na ko wa le to a o gbodo je ko so wa dojo beyan ba ti sojo eyan o sojojo bo jojo ba ti wa de yo da isan ti o wo ni lule ta o ni le se nkan kan mo igba na la won nkan mi ti o se yan tele o wa ma je jade san bente ban se lumi bae se ni o ma fe mi e so so ku so ni o ma fokan so so ku so wi pe hey sai san yi o ni pa mi bayi ha da pada ti e ko aisan to nse yen o wa ni yo pada sibi to ti wa amu ke se le igbin igbin bo wa fa lo sibi to ti wa o me kami ba tin so so ku so si e lokan tete ma da pada so wi pe ti e ko temi ko le banu je ayo ni temi ejo lo ni niwaju ni won gbe e lo si court ni bo ba ti je bi esun ti won mu e fun to de mo wo mese nbe koda ko se pe won ti e tun wa ko ba eni wa bombe o

gbogbo awon to wa sebe so je yen joko de wa so ti enikan ni won fe gbo oko e ti won da pe nbo ni gbogbo won se wa o inu ile kun fofo pastor yi jade ninu ile e o nbo wa sebe so je yen bo se won wonu moto lo ba gba ipe kan ago telephone to mu lowo dun gbogbo ti o gbe se ti ipe ibanu je lo gba pastor yi oni ye lo ba ki gbe driver to wa nse daddy kilode daddy kilode driver iboju eyin o se daddy kilo sele

0: aja wuloro ti opo daje legbara agbomomo ta wuloro ti opo dabu mole jimu jimu jimu asure titu ni sure koja ile arin gbere o ni sun se ba ona mo gba won we ma oga diraba mo si se ilodi si na tin dari oko loju opopo bi o ba ti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ohun ibofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law Enforcement Authority ni nketa ta o ina lofin ko meni oda mo gba won we ma mo si jana tin dari oko loju opopo emi ola aro ipinle oyo oni baje o
1: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay

emi ti n toto bi won te se isoji na tan pastor I lo sinu jeep ti won fi gbe wa leyin na lo sese wa nsokun lo ba tun wu ibe la won pastor to ku ti wa ba to nsokun won ni kilo de daddy o so fun won wi pe ko ye ko won le wa bi le ni ase pepe ti won pe pastor ile kan nigba to nbo omo e to wa ni ilu oyinbo ni won tun fo omo ohun fun won ni omo na sese jade laye ni won se tete pe baba e ti se pastor ya gbogbo awon eleto isoji yen lenu nigba ti won gbo n to sele nipa tomo pastor to ko yi gbogbo won ti gbe won ni jesu ha daddy e o de se bi eni pe nkan kan sele nigba te de e tun lo se waasu e ma lokan gidigidi o gbogbo won di mu won ni ha daddy e jo wa loju yeye gbogbo won ba pastor na kedun eyin na ni won to sin lo le iwo na fe yi ko gbo bi o se n gbo mi o nigba ogun ba de o gbodo sojo ko mo ba sojojo

wu tike ba de yo do yan lo to amo a o gbodo tun ba okan jeju se bi akoni ma gbe soju ma je ki won mo nkan to nse benu mi ba mo gan ko si nti o se won to le ma yo e tabi ki won ma fi ese yeye ko si nti won o se on to ba ti de o ti de niyan koda ko se pe eyan kan to sumo egbogbon loku a o gba na ni ko se jimo eni to ku ti ku niyan o aye de n tesiwaju feni to ba wa nu aye isele ki sele ti ba sele ma je ko sakoba fun igbesi aye e ma je ko sakoba fun ise to n se pelu o

gbọ nkan to ba nsele a o gba na ni a o gbodo gbe sokanju bi be ko a o ni le tesiwaju mo nkan na o se se ko sakoba fun gbogbo ilana ta ti la sile tele ko se bi nkan na se lele to a o mo kan na ni

to je pe iyawo e sese gun ni o le je pe o nbe ni le igboku si tabi ki won ti sin lowo lowo oko elomi sese fi aye le ni oku e wa ni be ti won gbe pamo si won o ti sin o de le je pe won ti sin iyawo e de wa ninu ibanuje ti gbogbo eyan dimu ti won petu si lokan

kini nkan naa tun ja e laya kini nkan naa tun ba e ninu je kini nkan naa ti o fi e lokan bale kini nkan naa ti o je ko sun ti o je ko simi iwo naa se bi akoni mo ko sile ki ku o to de ibi to ba le ni won ba ki kanju gbogbo n to gbe sokan yi mu fu ye iwo naa ni gbagbo pe bo pe boya gbogbo e lo n bo wa ditan

wo ani lati mo panle mo de isele ojije ko ye ko mi wa jigijige ti nkan be ba ti sele agbodo je ko ba wa lako bi ibani bi be ko o le soyan deni agbegbe tabi ko soyan didakuda se bi akoni mo bokan jeju ti nkan to fokan si ba sele si e wo oni lati nipin laya bi na kini o a o gbodo sojo ka ma ba do lojojo

enega o do lojo ya lenu won pe omo na ni David ohun ati akegbe kan ni won jo lo sile iwe kan na university kan na ni ati jo setan won pe yen ni Cynthia Cynthia yi omo le Portugal ni ya e oloselo ni nibe o eyan pataki eyan nla ni University kana ni Cynthia ati David ti shetan ni le Portugal oma le wambi ni David koda oma apanle ogun ni won tale won ta gbogbo ona ki won to tuwojo lati file to David ni le iwe to lo ni o ni le

bi Cynthia lo n pase ni le Portugal bayi ni won se fun David nise won gbe sipo nla kan ipo ti o mo wi pe o n le debe laye laye gbogbo to ni se pelu akanse ise ni le Portugal David ni won fi sikawo e gege bi contractor to n ba won se David yi to ba fe lo sibi kibi ni le Portugal helicopter lo ma nlo ni bi to la mi la kade ke le ma ipo wo lo wa ko ma yan lo ntele iwe lo lo kan ni be o lati be lo ti pade Cynthia ti Cynthia fi mu ma won obi e connection ni ye David omo iya oniwe legba omo iya oniwe labekuta ti o ni nkan kan iwe ni ya David nta o su bookshop labekuta ni babe awon to nto katapila se ni talika la won obi e mejeje awon bi se obala omo nu e to ti laye nko

ti wa di Bologna nile Portugal o ti ko la wole won o ti mu dunu wole won eleda siju anu wo lo fi pade Cynthia to phone connection dodo awon obi e awon omo ti na yo pade alaanu eni ti o taye won se eni ti o gbe won dele ola dele ola eni ti o connect wo na ti o fun oni connection ti wa fi dokete nte inu odun inu wa pade oni torun o ko si nti o se se bo ba ti ni gbagbo aimoye eni to nse gomina ti o mo wipe o le se gomina abi alagba kan bele ko afobaje ni agba oloselu ni sasa ni gomina ti o je leko ti o je wipe o nlo nfi won be ani e lo pe lagbaja wa fun mi mo de sun mo de je mo fe la la le ni in the next 2 years to this time iwo ni mo fe ko se governor Lagos state ye lo ma pale mo ewo abeti ge bo ti so yen e ma je nta yin omi ton o se gomina be looto

Action in Conla Neo. Be yon ba fè di biloni a koto dola ishe o do koni. Eni konso shona ni o kone ti yon. Wan legbe shè egbe legbe founi abi. Ishe toto 50 billion. Shè wun o legbe founi ani. O do kona ni wun sign check wipe ba. Nino 50 billion ni shè to fè ba wase. 30 billion ni yimbe o. Niba to ba si shè yon ton aw san balance toko. Shè ko shè shè ni o shè shè. Basiwaju bakpe me la boja to ni Mr. Kolade Alabi asese sepade kan ton lodo wa nbe ni isokan be ta fe gbe fun agba sese odo yin lokan mi lo selese ta ile ise ti je to de gbese na jade fun mi looto ka to wi ka to fo ti mo se dada leyin osu meta to ni ise mi tun ti yo o Eni etu wa se, abi se ko se se ni egbo, o se se.

bi o se n gbo mi loni iwo lo mo won tin se pade nbe kan ipade ti won se won fa gbese kan fun eni omi ni o awon kan bo won gbodo gbese wa fun e ise ti o so e dolowo ninu odun yi ni won bo wa gbese na fun e sami e aye ipo kan ti se le o iwo ni won fe yan sibe o ti mo ni won bo wa ba o ipo ti o gbe ede bi giga ninu odun yi ni o wa de ipo na connection ti de fun e ninu odun yi connection ti o so e deni

gagadu mo ti wesi waju akole isele gbanko gbi te fe gbo ni mo pe ni osa oja ki gbogbo wa pata o le ba fe kogbon funke awo lola o nikan ni ya ebi ko ni baba laye mo baba to bi ti ko ti pe ni mi ya to nti se ni ya to bi fe toju edagba funke edagba o ka we tan nile se adoju tofo kan leko lo tin sise owo osu akoko to koko gba bayi lo ba lo ko fun mama e oni mami owo osu akoko mi ni yi o egba e sadua fun mi

0: fun kani owo yi po ju ayo die fun mi nbe ni fun ka lo ti o mo lowo mi lowo ti mo le na yato sowo osu mi yi mo ti pinu pe owo osu mi akoko ti n ba gba eyin ni won ko fun adehun ti mo ti bele da mi se niyan pe owo osu akoko mi ti mo ba gba ha ti mo ba ti n sise iya mi ni won ko fun o maami mo mo gbogbo iya to je yin ati be ti toju mi ti mo fi dagba ti mo fi n sise
1: awon baye o kese jo
0: fun ka toju mama e pupo nigba to ya omi mama e kuro nilu bi ti n gbe o mu sodo leko won jo n gbe be igba to ya akoko to funfun ke lati loko eyin to se gbe yawo tan lo ba so fun oko e wipe my dear mo fe mu mama mi sodo o oko to ba fe fe mi o gbodo fe mi pelu mama ni o oko e gba fun looto funke mu mama e sodo

fun ka ba ti ji lojumo yo kokko lo siwaju mama e yo kunle fun iya e yo se adua fun pe ko ti de be kan ibi giga lo nlo ko pe ko jina ijoba ipinle ko yan fun nka sipo kan leko ninu akoso ijoba won nbe won fi soga agba fun le ise ijoba kan tin be nbe o leyin odun keji ijoba apapo na wo sunsun won ni olopolo pipe leleye Wani koma bo wasa boja, matunya si po kambe.

wala funfun nkan bi gbogbo awon aladua ni ko ma gbadua lenu ya e lojojumo wipe adua yen lo nsise fun won ni abi amagidi ni ya e iwo na kogbon ninu ti fun ga yi oni lati toju obi to bi e itoju obi e ni se pataki pupo e ke won e ge won e toju won gidi gidi loju aye won gbogbo teyan ba se leyin ti won ba ku tan ko se be ni tumo kaun pe leyin dibo ni o

je ka gbe ti fun ke ti segbe kan ka tun so telomi ogbeni kan be ti won npe ni bode omo ajabu ode ni ilu London lo wa o tin lo si bi odun me dogun bayi to ti wa nbe o ibe lo ti ni yawo ibe lo ti bimo ni odun 2010 won de mu bode fun esun kan ni ilu London won pe keke lo ba di ile ejo ati ile ejo lo gbadogba ewon ase won ase nbo iwadi fi han wipe ko mowo mese ninu n to gbe dewon won ni won ko ba ni otito foju han ni won ba fi bode le o lati ogba ewon to wa wipe ko ma lo sile.

dede ti bo dede se ko ko ni se kan ko labo kan gbogbo nto da wole njabu teni e ti je nbo logun yi ti wa nwa ta ni bo dese ni won ba mu jade gbogbo bi ton de nkan kan na ni won so nbe won ni ko lo bo igun le ko de tun lo bo osa oja na nje kini won pe legun ile atosa oja iya ati baba eni ni won ni nibo ni ye wa oni won be loko won ni lu won igbawo lo ti foju kan won gbeyin lo ba so fun won wi pe ah o

gbogba ti gbade fi wa nilu oyinbo nse lo pa awon obi eti won ko we si titi ko wale igba ti baba e jade laye nikan lo wale e wa gbo bo ti sokotan lo tun ti pada ati gba na o paya eti ni ko weyin won wo mo ko mo bi won ti nje bi won ti mu bi won pe ago e nilu oyinbo ko ni lo won o de mo bi ti won le wa si afun ati yawo atome enikan soso ni won jo n gbadun nilu oyinbo o ko to di pe gbogbo nkan wa yi pada fun to fi wale.

gbogbo yin le ti kogbon kan tabi meje ninu eto tene e je ma fe leyi ka fi ma se ilo o ojo ti lo fun tene loko baba to de olaiya kazim tin je kezi wonder ati adedayo adeyemi emi kolade alabi lo nki gbogbo le o mo ki yin ni bi ki bi te ba wa wi pe e ku kale

Ekasan, eyi ni akojopo oroyin agbaye lede Yoruba nikani 32 FM 94.9. Ta kale si laughter house ori oke tinti Premier Mokola nile Ibadan. Peter Olasupo lo ni royin yin. Saju egbo awon koko to wa ninu royin toni. Ase amole lo ti se atileyin wipe ke mo yinban lo awon odaran to ba di amara ogun. Ile ti awon ileto abo ti won ba ti sawari ijoba apapo orilede Nigeria ti je ko di mimo fa won akeko to kaju osun won wipe won ko ni fi eto eko giga se itan latari ise ati osi to le mo yo won lenu labala royin le okere Netanyahu yo se pade papo pelu Trump mu igba koko lati gba ti ogun Iran to ti bere labala royin re daraya ajo NFF ati ko egbe agbabolu ti AFC Toronto na benu atelu ideye si agbabolu Super Falcons iyen okurunko lagbo amuludun ike onyama na lo ti je ode mimo ikedun eleyi to ni julo gege bi olukopa nibi to elegbon agba iyen bibi Niger iroyin re lekun rere gomina ri nipinle edo iyen Adams Osiomole lo ti ra awon ajo leto abo lati mo yinbo lu awon odaran yikeye to ba gbe ba dani di amara ogun ni kete ti a ba ti sawari won dipo ti won o fi mo fa seyin lati koju won lati ko ile ti wo awon wa pa kalike Adams Osiomole ni to soro ohun leyin ti ile ise lopa se afomoran ase kan eleti repeto agba yan le ise olopa ti won ni repeto agba le ise olopa ko buwo lu adehun wipe kan mo yinbon lu awon odaran ti ba ti ri eleyi to tako awon ase ti on so sita ipe won ni kan mo yinbon lu awon odaran agbebon ninu iproburo to waye laipe yo se omole una ni o ti bere sini soro lori ibiti repeto agba yan le ise olopa Olatunji Disu to si lori lilo awon olopa tako awon odaran na ise ni asofin ohun je ode mimo pe awon ajo leto abo nilo lati gbe igbese toto to ye loju ona ti dabobo awon araalu ewe ose omole gbosuba fun ajo telemye DSS fun bi won se ro idajo ile ejo eleyi ti o pe fun awon odaran kan eleyi ti so si ewon gbere dipo idajo ku lere ese

0: nipinle oyo lori oro ati gbofinro tako awon oti lile to wa ninu ora oti inu ora tabi awon onike monbe monbe ona lo tin pa ohun ti awon yan ti bere si ni woye le lori laarin awon to mu to nra ati awon olutaja re nipinle oyo awon eyan hun lasiko ti an ba koroyin wa ni kanita 12.94.9 soro laarin ogundele nse ni won je odi mimo ipe people pide mimo mu awon ti inu ora tabi awon onike monbe monbe to wo re ko won jara lo an salaye pe awon ibadaba ke awon mo lanfani ati mo mu ti inu ora ohun nitori wipe odinwo jojo fun awon lati lera lasiko abewo sawon oja to wa ni Ibadan leyi to fi wipe awon bi ti won tinta awon ti inu ora ati awon tinu ke monbe monbe pelebe pelebe eleyi to nbe ninu awon kekekeke ona ni ko se lori igbamo leyin ti ase ipofin mule to ti bere si ni waye lara awon to nta awon kan monbe monbe yi ona ni eni omi nu ko awon latari opin tutun ti gbe kale na eleyi to fa ti awon ni bara awon to fi kere jojo lati ba awon raja nitori ase tutun eleyi to wa nita ewe eni ti se alakoso lekun gusu iwo orun ile yi fun ajo NAFDAC omowe kola wole Isaac oda shalaye wipe gbe ofunru ohun pon dada loju ona ati daabubu ilera awon omo niyan ati lati mu adinku deba mimo mu oti lile ati lilo re nilokulo dokita kola wole eni to je odumo wipe ajo na sese pari ipele akoko mimu ofinro taku awon to nse awon tinu ora ati awon oti onike monbe monbe ohun gege bo se wi oni ipele ti awon wa bayi ni lati gbajumo awon to nta ati awon to npin kaakiri pelu ati mojuto loju ona ati daju pe won tele ofin tuntun tun be nile wara webe fun ifowosopo awon aralu ati awon oniroyin lati daju pe itaniji lori ofin tuntun na o fese mule o wa kilo wi pe enikeni eleyi to ba dagunle si ase na yo foju kata ofin bakona ni pinle oyo awon olugbe le badan ni ni omi nu ko awon bayi latari beru bojo eto abo to me lawon agbegbe won on wa ro ijoba lati mu oro abo lokun kundun jake jado ipinle oyo ngba tan ba ko rin wa ni kanin 12.94.9 Emmanuel Adebanjo soro okan lara awon olugbe le badan ogbeni Adewale Victor o salaye wipe abo awon odajumo ni ile ko wa awon papa jo lasiko ti awon ba tun wa ise ojo awon lo gege bo se we oni aisi lilo bibo awon olopa ati awon vigilante papa julo lasale o ti mu ki opolopo awon olugbe nile yi ki won din irin won ko ati tete mo pale oja won mo saju asiko ti mo npale mo ni iso won latari iberbojo awon odaran alagbade wale ere to wa ke gba jare wipe ayi tete mo da awon ajo leto abo bi isele ba ti waye ona tun pa eleyi ti nko awon lominu to si je odumo ipe opolopo awon agbegbe ileto sileto ona lo je ipe nse ni awon ole ati awon odaran ni an ba awon pinra wa ro ijoba ati awon lori agbegbe lati moro eto abo lokun kundun papa julo nipa pipese ina ti o tan laarin awon opopona lilo bibo awon eso ileto abo lawon iruna ati titete mo down bi isele ba waye lori ati daabubu emi ati dukia aralu
1: babalanu gujo gujo wa o si abura won si nkan to to lori abura to because o wa bo to fun awon governor wa gan se afi ko babalanu gujo gujo wa o si abura eyan sunu legun erun bayon so eyan ke eyan to n jade lo to lo si won kidnap eyan loju ona ejo si abo wa ni a de olopa loju ona ta de won loju ona ta ri won si won ni le igba en ti won gba sile bi won je ni igbe gan de pe bon opolopo nu won gan se ti won gan mo so abo yen mi ori ko babalanu gujo ko sharab lori wa nti mu re so ni
0: bakona ni pinle ogun ile ise olopa lowo won ti ti awon afurasi meji kan ile ti won lowo ninu mimo jimo lu onimo luko agbenuso ile ise olopa ni pinle ogun DSP Oluseyi Babaseyi eni to je odi mimo ninu atejade to sita loni o salaye pe maulu mefa ti won ji ona ni awon ti ri gba pala pada baba se yi eni to kede wipe awon afurasi ajimo olugbe ohun bakan na lo je pe awon tun gbianju lati dola awon afurasi ajinigbe kan eleti won tun fe sose ni pinle ogun won wa daruko pe awon towo tite bayi latire abiodun kamilu eni odun marun din ni ogoji adesin asegun eni odun meta din ni ogoji latari pe pajawuri eleti awon olopa gba ti han si tete tamora lati dina ijinigbe ohun

Eroyin lo tin de se ti gbo yin lati kini 32 FM 94.9 awa ni laughter house ori oke tin ti premier mokola ibadan eroyin le okere olutu ile israel yen benjamin netanyahu ni o se pade papo pelu are orilede america donald trump iyen ni le funfun bala orilede america loni eleyi ti se igba koko lati gba ti ogun iran to ti bere ibasepo laarin netanyahu ati trump una ni ko damoran ti ko je bi olore sore lawon bi asiko melo kan seyin leyi to mu ki awon adari orilede mejeje ki won rora ma sora lati bara won se ipade ohun ti an fi soni ni won ti nireti wi pe won o ti soro papo nipa ogun to nlo lowo eleyi ti o bere pelu ibasepo ati ikolu laarin orilede america ati israel si ile iran ninu osu keji labala royin le okere tite siwaju ijoba apako orilede nigeria ati ijoba ile ti netherland una ni ati fi dunu ti si jodimo ipe awon ti se tan gbarade lati fowo so wopo lori bi awon eyan se nlo tonbo laarin orilede mejeje ati bi a se nfini sowo eru leyi ti ko to iyi lo je jade latari awon igbese kan ti fi da awon eyan kan pada lati ile ise tori ti eto idajo ati eto abo iyen nile netherland ile teni ogoro awon irinse ni won tun ko sowo si ile ise tun ri si wole wode lorilede wa nigeria labala royin ere idaraya ajo tun ri si ere bolu alafesegba nff nile ye ati ko egbe agba bolu ile canada kan yen afc toronto ni abenu atelo ideye sini awo eleti won se si agba bolu arin gbogbo ti ko egbe agba bolu super falcons yen esta okoronko leyin eleti o fesu kan wi pe nse ni won tun ji owo ohun lasiko idije ifeyele africa awon obirin lodun 2026 isele ohun to waye lasiko ti ko awon egbe agba bolu omo orilede nigeria wa ni ile itura to wa ni morocco nibi ti awon osise ile itura ti ti je mo pe nse ni won ji owo to je ti agba bolu na awon alase ile ti morocco ni eni owo awon tite awon afurasi kan ile ti awon ti gba owo ti won ji pada koda won ni awon to eni to wu wa labi na ni ati dajo ewon osu mefa fun to ti wa logbe won latari eyi agba bolu super falcons na una lo soro sita latari oro ideye sini ton so tako lori ayelujara ajo nff ni ti ajo di mimo wi pe mimo deye sini tabi dagun laseni kan ko ni ko ri bi kan duro si o lagbo ere bolu alafesegba bakan na lo je pe awon pe fun ibowo ati isokan lagbo ere daraya be ba ni royin yaje ajo kan abomi itefe fitu aleti ele ife atejise yin sowo sori 0705655049 0705655049 abinews@32fm.com.ng royin koni jubai lo fun ti osan toni lede yoruba royin on je kikojo latowo akinwale aboluwade peter ola supo lo tin royin e ma ya se o

0: Ayi tia tia.
1: Abibo wa ni. Eh ba ti de.
0: Bene.
1: Eto ti wa tin duro de ni eto sare bunda. Mo ki gbogbo eyin eyan wa nile loko lodo leyin odi. Loke okun amoriri yin be se duro ti kan ni wa ti eto yi. Sare bu da amoriri yin o amoriri yin. E kuku mo ba se nse. E mo na o.
0: Bene.
1: Omo yin ore yin olulufe yin. Ba mo to. Ademola de ma tu bale kasagwa sore tu losan yi ati
0: o ko mi o yi pada Esther Falade lo ko mi e ti mo ba se man se wi pe enikan lo wa nle bayi ti e banaja ti se ba mo ton
1: the universe
0: be ni ba mo ton gogogbo
1: ba mo ton agbaye
0: e mu ibere yin e mu number ibere yin won si fun yin ni ibere e si down re laarin iseju aya pere Ede le pe sori 070-55000-949 tabi 080-97000-949 tabi 090-62000-949 nitori eyin te pe fun igba akoko
1: ja ti e lo jimbi ta ti sun lana
0: be ni
1: abi o ba mi ye
0: be ni
1: Aziz Marufa o gba bere oni abo ta nso alara bara o Oh, in fact, we share Rubani.
0: So I just want to say, what is your brother? What come on? So pay any.
1: Sorry, number me 080-561-44066. Yes, this my brother. Bangbo Mile can see 080-561-44066. What back?
0: Good.
1: Hello.
0: Shalom bye.
1: Hello.
0: Hello.
1: Oh, there is hello, Elagbara.
0: Hello.
1: Elagbara.
0: Bi ra ilujara na sin be le
1: gbara.

0: ibi ra ilujara fun te kan le kan si. Hello.
1: Hello sir. Yes sir.
2: E ku eto ati rerin ko.
1: Ah ba mi nje bu keji ni e. Wo wa. Won de to o.
2: Okay. Ba mo ton.
1: Yes sir.
2: Ibere ketala.
1: Ibere ketala. E ba mi daruko ibarapa mejeje yen. E ba mi daruko won.
2: Ibarapa mejeje.
1: Eh.
2: Aye te.
1: Won ma npa lo.
2: Ala te.
1: Yes.
2: Igora.
1: Yes.
2: Igogon.
1: Ah, eh.
2: Tapa.
1: Ah.
2: Tapa.
1: It is on ye.
2: Eruwa.
1: Yes.
2: Igora.
1: It is on ye.
2: Igiri.
1: It is on ye.
2: Ati. Are you telling me?
1: It is so.
2: Tapa.
1: I think so.
2: Dile
1: gbe kini wa gbe.
0: O ti tan.
1: O ti so.
0: Ago ti lo.
1: Hello. Hello.
0: Ah ti lo e je pe ibere ilujara le.
1: Okay, oya.
0: Ibere ka ti e to ka ibere ilujara ka ki gba won to kan si wa lori ilujara e.
1: Awe won lu be pa ni o.
0: Baba wa sigo sego folabi arowo yin. Iyawa Adesina Adebimpe arowo yin eh ati be lo.
1: Ibere
0: ayelujara lekan si ani pe

0: What in be this?
1: Yeah, she rainbow. Oh, be she ribi assignment in fine art. Eh, she painting ni ni. She ka kuku be yiko giri museum. Ka kuku bala she color. Kala wa sanu yiko masasa ku sabe. Kini ta se ti oda.
2: Eh?
1: Make up wele kilo se. Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fifi full stop sanu ri. Wo bo se nje ti u gum gan bi e to nje ya.
2: Ah.
1: Eh? So on walk out ori ni bo se nje ti u gum bayi ni pari re se press up. Se ba ti se pe yen je pomo ketekete.
2: Ah, o pari o. O ba le yin o ni so gan mo. En ti ogbogo ni ja o. Bo won ti ki baba o fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon.
1: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
2: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin lo ni.
3: This skit was performed by Usain.
4: 32 FM 94.9.

0: mi tenu e
1: e wa ta gba ara wa kan na la le tu omu lori mo lo mi
0: gba gba ja ara ara ni
1: mo ni se wa bu ona te gberu mi ni
0: na ni mo
1: ah
0: kini ti eni
1: gbo o beru adato beru obe beru
0: akobaga fara
1: akobaga fara mi
0: eyin elio dakun eyan gidi si ni wonu aye
1: ko lo wa le yan mi
0: de o yato sawon wurakuraku eti
1: o yato sawon gba ntu eyo ah
0: ba n fi wọ́jú ba n fi ti eléyìí dá.
1: Ẹ kọrin sí ni ó jọ yá yóò fi lọ. Bara mutiu.
0: Ṣé n yàrá mutiu tatata.
1: Ẹbí ò sílé wo bèrè wo dẹ́sẹ̀ wọ́n níta lápákọ́lá kọ rí ọmọ. Agba òṣàòṣà àgbà kúrú pakúrú ọkọ wo dádé yàtà ọmọ tó ń fọ́ fún mi.
0: Mutiu lala.
1: O dáyàn mọ̀ jèrè ikò ní sẹ̀ mi ẹ. Ayé nílẹ̀ yẹn olóko mi nílùú ọgbó.
0: Àwọn orí ní lílo gidi.
1: Ẹ
2: wọ́n kìí sọmọ ilẹ̀ yìí.
0: Ah mister.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bó ṣe wà yìí. Sọ́kùnrin ni ọ́.
1: Ah! Fún rere dẹ́ mi wo. Ó yá mi ò ní sọ pé. Ìdí ẹ̀dá. Ẹ̀dá mi bọ́lá.
0: Ah Krista, ó máa promise mi ṣáwa máa láti láti à.
1: Orí rédíò ló ti wá sinmi.
0: Ẹni ibi ni ó ní.
1: Tí n bá fi lè ní breakthrough tí n bá là kọ́ lọ fi ẹ̀jẹ̀ mi.
0: Níbi ọlọ́wà ní breakthrough.
1: Ọlọ́run kó píkì kọ́ mi náà ni. Mo ti ń dáìlẹ̀ látijọ́ yìí.
0: Lato ni yi lo ife arin mi ati etija
1: walai ma tun ran
0: kojo
1: ma wo
0: kojo
1: emi e tun ran
0: so to ba n pa okunrin iwo na bo sita
1: ah o lowo yan ti mo ti dagboro nje fi mo okunrin ke se ki yan de suit ko de okun marun nje fi mo okunrin pe ki yan ti dana gboro ko lomo le ko lomo nta okunrin nu
0: ya victor mo da ko ti e kuku men to ni o ti ko ti gba kadara
1: mo ti furuku ka ki agba laye
0: ya victor ti mo o ti men to ni
1: ah o mo fi mi jere
0: ni sade jẹ́ẹ̀dìrì
1: báyìí ẹ̀
0: jẹ́ẹ̀dìrì báyìí
1: intanfi mọkùnrin
0: ẹ̀ olóhùn ti dáràn ká intanfi mọkùnrin ṣe ọmọọmọ dá lérù
1: o ti fire cylinder bi rẹ kẹ.
0: Wọ́n irú cylinder wo ṣé bi 12.5.
1: irọ́ àlọ́là ọmọ mi
0: jẹ́ pé àbí bí àwọn industrial.
1: ọwọ́ lọmọ mi jẹ́ pé sunday
0: mẹ́rin ni yóò mi jẹ́. pastor tí mi ṣe ń gbọ́.
1: Ege lo mi ṣe bi ori ejo.
0: Sori o wa rọra ṣe mi lọsan ni ebi n pa mi o.
1: Mọ mi pe.
0: Mọ bi n pe mi o.
1: Mọ mi pe.
0: Mọ bi n pe mi o.
1: Mo tun jẹ ọkunrin de bi pe mo tun lọmọ ti n jẹ sọnu ẹlòmíì lọwọ wọn si ba mi sanwo ẹ.
0: Dennis.
1: Ah awọn to da wọn ni afọnabi awọn to da wọn ni ẹ ọmọ mi bẹ lọwọ ya naa.
0: Ọkunrin ni ṣe ẹ gbọ.
1: Ọlọ́wọ́.
0: Ṣé ti wá pásítọ̀ ní o rìpẹ́ǹtì?
1: Ilé rìpẹ́ǹtì ló pé mi.
0: Ẹ̀tìbọ́ olóògùn rìpẹ́ǹtì.
1: Èyí ọmọ gẹ̀rẹ̀ tí ò bá rìpẹ́ǹtì.
0: Olóògùn
1: rìpẹ́ǹtì. Ọmọ gbogbo ìwọ̀sí lọ mi.
0: Ọjọ́ ìrántí àbúrò mi kan gbọ́ wà kékeré.
1: Ọkùnrin àbó mi.
0: Obìnrin ni wọ́n.
1: Sọ́jú bá bàdì ni.
0: Bó ṣe wà ní o sori eye ni ẹbọ òun lẹjàre òun ó sunkún òun ó sori iye kan.
1: ọmọdé
0: ọlọrun ṣàánú
1: wa. Oh my God, máa ní kókó sèǹté wọn ló bá yàbá kan.
0: Pastor.
1: Naam.
0: Wọ́n ní kò rìpẹ́ǹtì o.
1: Mo ní mi ò rìpẹ́ǹtì
0: kò pé mi. Bóyá kẹwàá ṣe dìlí fún.
1: Kí ló dé? Ṣé mò ń sinwin ni?
0: Kẹwàá France rẹ̀. Bí o bá wá kọ́lọ̀ mo jí o sinwin láti
1: ọlọ́.
0: Sọ̀pọ̀ àwọn obìnrin wọ́n yìí tẹ̀ mọ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ọkùnrin gbọ́ pé à bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n á sọ pé ọkùnrin tó lé o yóò fi jápo káàkiri o yóò jápo sí sokoto.
1: Ṣé tó burú mo ṣe ni? Màláka kan lèmi náà màláka ti ń pín mọ́. Ṣé kí tàwọn yẹn wá rí bẹ́ẹ̀ lọ ni?
0: Màláka ti ń pín mọ́. Mutiu tatata.
1: O dayo mo.
0: Mutiu dododo.
1: Asoriri ọmọ mi.
0: Mutiu lara.
1: Adara.
0: Wọ́n ti àwọn orí o, a ti wúlò.
1: Máa mú mọ̀
0: bí
1: a mọ̀ ṣe. Ìpè yìí pé mi. Ele o sorry.
0: Bá
1: ìpè yìí pé mi o. Láti fún àyíkọ̀ wọn 500.
0: Ọjọ́ ìrata náà bẹ̀.
1: Jẹ́rí iṣẹ́ àwọn abínú ẹni ni. Àwọn tá a ṣe lórí ìwọ̀n ìròyìn kan mẹ́nu ròyìn tá a fẹ́ ka ìwọ̀n bíi pé. Ọlọ́mọjà Sirin. Yàkánná.
0: All right.
1: Alẹ́ akínyẹ káàsán jákèjádé àgbáláyé. Orí ìkànnì adẹ́nu ìpòsùnú ni ẹ ti ń ròhun wa gbọ́ ìtẹ́tí 2 FM 94.9. Àwa méjì àbí ẹnì káàtàbọ̀ làwa káròyìn lẹ́nu èmi àti ẹni tó kù làwa káròyìn lọ́sàn-án.
0: Ta ló dídí ibẹ̀ ta làbọ̀. Torí bí
1: ìbá sọ̀rọ̀.
0: Já mi lóhùn tó kó wọ́n lo sọ̀rọ̀ nísìn. Ìgbà tẹ́mi ó dẹ̀ máa introduction rẹ̀. Ṣé yẹ ń sìn yìí? You know I did not say you are half.
1: Ẹ sọ pé half ni wọ. Jẹ́ àjọ
0: náà. Ṣé wọ́n là bọ́ bẹ́ẹ̀?
1: Jẹ́ àná rẹ̀ tó bá yọ ókè jù.
0: Ẹ ọyọ jáde. O yà ní ìṣó. Ariwo ṣe.
1: Báyọ̀ dé ẹgbà
0: tẹ́wọ́. Dídé. Àní o dídé. Dídé.
1: Ìyá kọjá kádàrà rẹ̀.
0: Dídé. eregbe
1: aso re ni ke o to ga
0: ah omo se pelu konkon su yi wa to ni bo aje
1: bi bi pa bi pe kokun jere salugbagba ko lati ti school de ko gbe nbe
0: ma wa ja kan ra wa so ri bi to nje eyin ori mo ko ri mi bi sa kole lori o
1: ipile je ko ti na awa ni won pe ni
0: wa wa sa ma mi nko
1: awa ti so koja lekan mo ri tin ba ti
0: ni bo ko ja o
1: oyan mi na mo gba
0: e jo tori olohun mr seyi fun mi e jo e ra shawama fun mi ki will ara mi fun yin
1: eh
0: be ni
1: o be dale onile
0: ru ire onile ro woni under lati lati a ori ori sewa mara wo bi an pere lokunrin
1: fadura ran mi lo pe bo ti ma mi fira ko lo ma mi pari e
0: ah ah kini bo fira sagbo ni
1: o ti gbo pe mo ni
0: sagbo ni
1: dasobo o gbo mo ni problem ko se dasobo o
0: mo ta wa ni oni problem o tara re ki
1: shawama ele to lo ma ti le pick up mi awa ni won pe
0: ede
1: abi mbola lamid won ma battalion kuru pa kuru balu kan so nsiye ni ha you to de gba mi de tin dun mi jo le gba mi si
0: eh je nku
1: ka wa si wan wan
0: je nlu
1: e ni fo gba temi o
0: je nlu o
1: lukuman
0: je nku ah baluku egbon
1: eh luku mede mede ye ye
0: kini
1: so so mdun ni o
0: kini nti bure
1: so ke mdun mi
0: je ti de ni
1: ah
0: eh boya koko me e se njare 32 fm 94.9
1: you get what I'm saying baby
0: eh ko di ta tin de rin ko
1: se you got it baby
0: tori pe awa te n bere re o awa la de dide ta de ade
1: ta ya wo shawama mo yo point yen
0: eh tori o pe mi bo nje sa ni o sa pe mi ni yawo ni jibiti
1: e do ti mo jo lo ndi je sile o mo de ru evun mi pa mi sile mi ko da ku mo pa mi ta nja ko mo mi ko mo mi karakaro mo je ki ta gogo
0: eria
1: na gaga ntoro yin je manu shawama nu ko ni di ke se mo bi ko mo de ru
0: pa di san o wa lara titi
1: yin e ba da jere
0: e be nu le yin na fi njeje
1: ya karo
0: iru iru krista
1: ah
0: o gba o e ka so e ka bo so iroyin to ka ye fe olubi npe fatsoye lo ko mi
1: yes awa meji da jo wa le ni na niyan
0: e ti pa
1: da pa ni lati bere iroyin musman ni aye mi la
0: mo e ba ni sawon ibi tenu yin
1: bi npe se o le ge wa ni
0: o ya susan
1: sumaila ni
0: ah bra sumaila
1: asuma
0: bra su bra suma ah
1: so you going eh obirin kan ni wi pe owo ile ise olopa ti te kini ese to se gan won ni o loyun o si bi o si gbomo pamo ki lo fa ti e gbomo pamo kayefi a ma tu
0: chai eh leyi na ni se pelu toko ti yawo oro oko pelu iyawo oju oluwa lo le to jididididim pim
1: wa lu lo be pe tu
0: iyawo ohun o ke fi pe e fe mo to ke fi ka ma ba lo wo na olupo ngoran yen daddy
1: ah
0: eketa tan o ti mu o ti ra eda mi ife o so wa ge mo le ni aboro ra le lori isi e fa be la o fa be mo le
1: ah
0: o ti mu kini daddy o ti ra eda
1: temi se ma so fun inu
0: de
1: won lo da ka jo mo si ayara eru ta ni tile kun mo ri to ipe tile ba mo ko ki won ko ojumo ki olu emi te pe mo ma sun bi bi antani won lo re ki o da
0: krista krista
1: eh
0: o pe ka ma sirin ni ka ma tenitika
1: wa
0: ti le kun mo ri ju be lo
1: a lo ran ka
0: iyawo gangan lo re da
1: lo re
0: o re ni
1: iyan o se ri re o tri menu
0: eh
1: eh boyo o ti o ri
0: bo
1: wa tri mo
0: boyo to mi boyo lo ko
1: e olohun ni fori je yi te guru aba o
0: o ko extra se ti mo tan wi o ti yo transformer lo ibi na po lo ju bi o ti awari na ko ri se
1: bi gba ti ewo ba buyan ti o ba wa te ku ni ibi o flat ni o ku ere kere olodun je se temi ko firu yun ba mi wi
0: o
1: bi aja wa lai ninu
0: ah
1: eyin to ko mo Nigeria
0: obirin daju
1: obirin tun re obirin pile daju
0: okunrin
1: naturally ni won ni awo tun ti je okunrin mi lori asun wi pe ale yawo e lo nlu panti e
0: ah idaju owo na peru e
1: eduro eyin okunrin ti e ma ntoku la te ma to saisi lo sile onile lo ma se ewe agba komode
0: ah ore
1: ah o so ore so kele o
0: isoki
1: ewe o da o
0: ewe o da o mu wa nko
1: o go
0: o mu nko
1: ebi leyan ni ewa
0: ewo lo da
1: e ti mo so ni pe at least
0: for first ewo lo da nbe
1: aggregate ni ma
0: ti tori ngba ta bere nisin o yan fika oko mi en senu fara fara fara en so wi pe okunrin ti o ba ti tokunrin oni o mo po ohun duro le ebi na ni o ti wa kan danu yi won ti han bi gbeyan segi e fo ni bi pe ti han danu
1: ah
0: wa se won ta ku be
1: itimo itemi nro mi o ti ri akube ntibo kan wa bere nisin ni pe akube ti mo mo inu shawama ni mo wa
0: ah krista eyin o gan mo ni
1: o ti ri nu sarama ri
0: iri ri
1: ha olohun o da won ni 15 le nje
0: be ni boya to ba ti raye to olohun fe ra fun mi ni
1: ti wa won
0: eh ani e ti ra lai to bara loni npada wa so
1: eh se eyin o le lo kini bo se wulo to ki eyin mo lo bank eyin pa so ko ma save e bi wa ti ba save jewelries
0: emi na wo be abi se o je ko se mo yo dani gan ko yo
1: ti o finu ko
0: bodo o sori ire to ti le kun
1: ti o gbe kokoro mi
0: abi na se ko se eh le je na ni e tun pada tun pa okay
1: o si joki ninu sa ba mi we
0: ah ah
1: yo ti ku etan
0: ni wan wan
1: ana kum kunu bele
0: krista mo je wa sa ma lo bayi o se wa
1: ah wa lo e ba jo je ni
0: so
1: ti mu kiri e kan tan
0: kenu
1: kini yo ti mo fun o
0: da ko re
1: eh munura
0: di lo se ngba
1: ai lo sa
0: ah iroyin mi na to tun ka ye fi won lomo odun 25 kan ni won ti lupa nipinle plateau won lo jali
1: eh
0: loji phone iPhone soran ni
1: ni be lo je kan gbo sobirin ni
0: aye wo loya won lupa
1: no mo ko
0: be ewo lo yi o jali
1: phone yen o mumu laye awon kan ju
0: mi mo boyo obirin ni tabo kun sugba Ibrahim lo ko
1: ah obirin oje
0: ibro
1: obirin ibro oje
0: be
1: laani odun mefa ma nkan ti ke jade bayi o won lawon ti padanu igbeyawo merin e to buruju ni pe to jo to wa nbe afoni igbeyawo
0: saja o se isinu
1: ami ko mi
0: ma
1: abi ka wa daru le ni
0: ah ti daru ti pe ti pe
1: ma se rekere o
0: ah mo ma se rekere rekere le ri akere
1: bo le ologin kiyin o
0: ri to ba se rekere akogun si mi gan
1: Gogo
0: olomu ada afi veu
1: dadi ese ni
0: le se dajo baba re
1: dadi ese
0: o ti fa akepa baba o omo lokun omo ni ndi omo lokun omo ni ndi omo ni sinsin kunu si o
1: omo lokun omo ni nde
0: omo won bi ona o
1: omo lokun omo ni
0: nde se
1: emi krista baba
0: ya ya o bo ni dan ran ajijare
1: call it the wall of my play role yen ya ko le dowo
0: ya ya o ni erin sorun ajijare
1: ile ti gbe yan mi o abesi
0: olorun ni o ti je ko gbe daji e nu
1: ma foro radi be lo npe ifa lomo orukan laaro so lo pe ngbo yin ni be ko follow pa court ni
0: o ya fun
1: ti ba ipo na ni baba ko ni ya
0: ah e gbese
1: eh
0: daddy ti an
1: fun mi rumu
0: ah
1: won wa le gbe fence
0: a ti fun oni rumu ah o si ni lo re
1: ah o ti do fila ja se le danu
0: si danu ya de gidi ah e wa gbari let's go
1: thank you
0: let's go
1: aje adojo ja ka data badika wa ko didi royin 32 fm ka ko to wa lo ja nfele isin won ni daddy kan tinu bi won bo modun meta sun ni eko ke wa so ku obirin okun itun ni
0: iru ke yen olupon pon yan ti won ebi nlo yen won yo danu
1: mo ri interview kan na njo sunday omo yen re tun le soro oh god
0: je lo joja
3: africa lips aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay
4: afiju woja wanrin gbendeke obun woja pasiosio obun siosio ni o reru afiju wole sebi ton dale si ohun wa bojumo o ti di wa odaran ni ipinle oyo ajewi ole suku agbado ora omi ohun be babo le soju titi lai bikita ka dale soju agbara lai nani akoba ti o teyen eyo ayika tun mo toni toni ohun agbegbe to dun wo ni mu idagbasoke bawujo ajo tin receive owo fun ofin ohun igbofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority in Ketata o ajati o son niki gbofiri olode
5: koba je 24 29 tabi 32 sha ti feyin e pelu wa lori gbogbo ikoni bani dore kan te 32 fm 949 feyin e
6: Ibadan Amala Fest 2026 is here. Let's eat and celebrate. Drops. The taste buds dance. The biggest celebration of our heritage is back. 32 FM 94.9 proudly presents the Ultimate Food Festival. Festival, Amala Fest 2026, the second edition. Mark your calendars. Get ready for an explosion of culture, music, and endless flow of authentic Amala. Whether you like it dark and rich or light and fluffy, we've got you covered. Paired with the ultimate soup combinations, Ewedu, Begiri, Ila, and rich Efo Riro. And let's not forget the assorted protein, freshly cooked meat, tender pomo, and savory fish, all swimming in mouth-watering stew. Taste the best from the most legendary Amala spots across the region, from Bibire Food Canteen to the famous Iya Adija Alamala Adeoyo and the iconic Iya Oyo Alamala Gbaremu Market, and so many more. But wait, there's more. Show us what you've got in our exciting food challenges, the ultimate Amala eater, who can finish a mountain of Amala in record time, the Amala pounding master, the ultimate test of strength for the best texture, the fast eating champion, speed, precision, and pure appetite. To participate, pick up your form at Laughter House, Mokola, Ibadan. Venue for the event, the Recreation Club, opposite Adamasiba, Ibadan. Date, August 29th, 2026. Come ready to eat, laugh, and celebrate the rich taste of Yoruba culture. Get your tickets now at Laughter House for just 3,000 Naira. Or call us directly on 0806-218-5194. Amala Fest 2026, proudly sponsored by Rego and Maggie. Me and Maggie, so good together.

0: kaabo lati le eyan
1: ara yin le ku le
0: to sin ti mo se to ti olorun
1: ti en to te olorun se bo ti eyan se wa mo keun ki agbalagba
0: keun lohun tutu
1: wo na ni keun
0: 32 FM 94.9 ikoni aderin epo sonu kaye fire lo didi ati mo akori tin benu e wa gbo yi ke gbo tutun orede malawi ni royele ti nbo ni bi ti e wi pe ile ese olopa ti monkey bay wo na ni won ni omo benin omo ogun odun kan alima makwinja ni poruko re won na ti gbe lo ni jantolo lori eso yi pe o bimo o si gbomo na pamo sinu gbo ni abule kan tan pe ni onputa iroyan un re lekun rere omo ogun odun ina wi pe odun 2020 ina lo wole oko sugbon oko re na lo gbiyan jaje lo si orede south africa ni yun lodun to koja lati lo wa jije memo awon olopa je odi mimo wi pe pelu boko lo ti sile won ni ara yin obirin lo ba lo re gba bere nita won ni kini ohun o moyun jade itiju wa ba obirin tori oyo ti oko re o sile toni won ni o si nke oyun ohun di igba ti oyun ohun to to bi ki lo bi oyun ohun si inu gbo na na pe gbe omo n lo lai je kenikan ko mo awon aladugbo ati awon alabagbe ni a case wi pe oyun o sinu omo obirin ta pe ni alima imo ni ba lo fi to le ise olopa leti ama ngba ti won e mu obirin ohun ni ana ti a bi lere pe oyun unu da ko to ja fun pe o ti di omo omo won wa da ni ba tele lo sinu gbo ni bi to lo re gbe omo ikoko si amon gba won de be won lera ko o ti je je lara omo ohun makinja won lo latabule onputa labe sakoso ekan nankumba ni mangochi lori ede malawi won ni yo foju bale ejo eni ele ni yo su lo nti o je ti omo lo ba lo
1: ka bi esi re
0: robi olorun
1: ala
0: wash
1: kabiyesi re robi olorun chinjim
0: wash
1: jam bim jim
0: ya lori
1: na
0: ya lo play fun won lori
1: ah olorun ti tobi inu
0: ayi kabiyesi re
1: awon ton foju se gbere omo olorun wa da won lori
0: ah mejesun
1: mo ya sha oni o
0: o
1: ba se yowu mi o ta ibo lobirin wa wa bayi
0: won ti ni yo lo count Yes, I know, Benji. Moroyin, moroyin.
1: O fi ma lagbu. Eran lo, eran ko na lo jomo yi. To fi sanara o, na ni ara osu mesan. Ah.
0: Won pe mi ni ayanju kan pe kin wa wo kan ni bi koto mo kola yen, ni bi koto yen. Omo gogo ati ma ti koja be bayi, memory yen ma wa sori mi ni. Gugu yen wa nri omo yen ni koto yen.
1: Ah. Bandit larabirin wo. Won yen won jeje.
0: O ti repent.
1: O da. Wo obe ti yen fi ge kini daddy danu re.
0: Ha!
1: Ewo ha. Kilo ta yese pe?
0: Kilo na ba de biro ife ko pile fine gan.
1: Eh.
0: Ile bi aso oto yi.
1: Ah, dini dini ko.
0: Eyo kuri ko ni taste.
1: Eh, ero Olorun. Oloju arede pada do loju obi. Beyi na ba ti po oro ti fe mo mu wa lada ni gbogbo gba. Eje kaluku opin gari, eje omo ba ti e lo.
0: Pastor wa soro.
1: Eje omo ba ti ti e lo. E ku o lori pe kila yi o wi. Npa yi o tun pada so na ni pe kilo n wo te ti o ti fi powder nu. Ore to ba ti je gbe on se ntaku be ni isin yi ni ati boya ti lola na lori eto dokita ori afefe dokita nbo boya ti ele bi dokita pe se won ta bi ti ele ba yan gan mi mo iroyin to kaye fi kan leleyi to ntaworan abirin na ti won fi nkan bo loju pelu obe eye to mu somu si legbe won ni won fesun kan bi pe orekunrin re wani o ti mu inti fi n so mokun ti won fi le so pe ah adamo okun re re o anko tawon okunrin re o transformer re ti n supply na fadugbo re re o waya kebu alagbara e ti fi n fa won adugbo kekeke nina ti kaluku won na fi le segrile kan na iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa ti na fi n tan yo eje agbo olorun to bi o wani okun ti fi mo wo mo lu lori do lati lo re ekunran iyawo re o ti jadanu koda molu ti pada salo won ni to si fa sababi re gege bi won ti salaye royin won ni ipinle kano nigba ti le so lopa lekun ohun won ni won na wogan abileko eni odun 25 25 year old manu pelu esun wi pe o ti gi olupon yan oko re o ti han danu agbeni so fun le so lopa lekun ohun CSP Abdullahi Haruna Kiyawa won ni na ni won fi di royin ohun mole fun awo oniroyin iyo lojo aje Monday lana ini o ti se ojo keta din logbon osu keje odun ta wa nu re yi won ni afrasi oko obirin ohun a ma je maimunatu idiri isu won ni ina lo lo re kolu orekunrin re won ni nitori wi pe o ti ri wi pe oko ohun o tun ti fe lo re fe obirin mi sita bi pe o ngberu pe ka won ba le di meji won ni eleyi na lo fa to si wa ogbon ilumo koro yi nebi ti oko re to nti dara le bi eran le ta wa won ni afifeu ina lo si mu kini ohun to re danu won wa salaye oro nigba ti commissioner olopa ni ipinle kano iyo cp ibrahim adamuba kori won ni lo soro wi pe ti eyan si ni wa yi abi be to je wi pe eran nu
0: iru ke se eran
1: okay soyi won ni commissioner olopa won ti wa benu atelu wi pe bi won ba nwo daju omo ni iwa gangan ni o si lo re ti tori owu gbona tori ipo ke fin pe oko re fe fe obi mi ke gbe wanu le gan o ti ti mu kini re o ti lo re han danu won wa ni commissioner olopa lo ti wa bere si ni jawe aki wowo fa won araalu bi pe se ri o be ba ti e wa so bi pe nkan kan sele e mo so bi pe mo se dajo lowo ara yin o la be boju pe eyan kan seyin e fe gbesan la e won ti na wo gan mummy ti won han kini daddy danu
0: islam mo re wa o njo wedding won ti so won pe ke se won nikan o gbo dada o ke se won nikan e po o lemi ton wo ni se ori 200 mo nlo
1: olohun ran lo yo han lapa yo elese yo
0: azu ka le bi boke e wo le pe se bi gogo yin so fa kasi kasi ta te lori
1: adi ori fa kasi be fa kasi be
0: se ka won ko ku lai loko ni ah nonsense
1: isi wala olohun han yin lo
0: ti ma ti dori 200 ma simi ba
1: olohun han yin lo isi wala
0: dada mo man like awon lomo mi
1: se ka re gbe ti be ti toro wa mo awon orun kan wa
0: mo man like awon lomo meji
1: my ex
0: ti ma ko mo mo temi mo to
1: my ex
0: what you desperate yes we saw my guys
1: boyo kokoro mu bi o
0: kasa isa kalu yo mi lenu eyin ko yo mo Nigeria e ba ti wa gbo winwin lo so yi o ile ise olopa chinipa ni mangosi won lo won ti te okunrin kan eni odun mo kan din ni ogbon ni jafati mbawana good day lo ko re leyin to pa enikan nitori pe onitan won ni on wa ko yawo re ile ise olopa ni pa se alukoro won amina daudi ana so lori iwadi e tan fi mule o ti a si jodi mimo pe sumaila abre o ti ja laisi leyin ti won ba nibi to tin je su onisu won ni ojo buruku tesu toro bi awo tai abre won lo lo si ile obirin ohun lasiko ti oko re to ti osu lo nti e to lo re iwaji je memo sugbon ni ko focus pe yo pada wale ni ojo ohun won ni ngba ti abre ti o de be won ni o ko bere si ni wa kusa nti e ni kokoko ti oko yawo to kan lekun ati yawo re ati abre won le ni kankan won ko won o sileku fun okunrin won lokunrin lo fi pa ja ilekun wole lo ba oko re nibi titi nwa ko no ba ale yawo re nibi titi nwa kusa won ninu bi okunrin obe to fayo olodun won lo gbe osi gbaya abre ni won abre gbe oju ati sa pelu ogbe un sugbon eje ti danu po mo sa ti ja laisi bayi to oko yawo ni sin won to ni yo foju bale ejo lori nkan re
1: bo wa ni atejo keke ati ni nla ko lodumori omo jari kankan nbe ni
0: lori nkan re
1: eje ama simi o eje ama simi olodun lo loru o wa opolopo ko lohun o simi rara
0: abele ti soro
1: okay
0: o rari lady agba
1: won ni iroyin kan na lo ti ba kaye fide iyo nilu aba nibi ti won soro wi pe nse ni won ba oku arakunrin kan gbajala ninu wili baro e ti won fi mo ko su ko awon eru loja wo Krista aworan re re bi won ti ko na la wanka won fi die mule won ni bo ti e ja wi pe n to sokun fa ku arakunrin ohun won ni won o ti mo sugbon awon alase won ni igbese e toto ati yi to ye won ni won ti gbe lori re nigba ti won fi die mule won ni awon olugbe ladugbo ohun o na ni won ba ri arakunrin ohun to ra joko sinu wi baro bi igba te eyan rora nsinmi won ni o to dide ko dide o to dide ko dide won ni na leni kan do won ba gboju gbaya wi pe eh hello daddy ibi te esun si orun te esun yi ibo ni won ni gbon mi wo lugulugu na ri pe eleran titu won ni gbon ri be won ni loju ese o na ni won si igbese kan mo nkobo lati koja lo si odo awon alase to fi mo awon ajo eso alabo lati lo ri so fun won won ni awon no si duro won ni gba ti won de be won ni won ba oku arakunrin ohun ni be ti won si ti gbe lo si ile igboku pamo si lati lo ri se ayewo irufe eku to pa wa ni ile ise olopa won ti wa bere si ni rawo ebe si awon araalu wi pe edakun eni oba ni iroyin kan tabi bi meji lati e ti fi le da arakunrin yi mo ni tara tawo na ni ke mo bo wa ba won be na ni o ti so fun awon mo lebi bi pe ba ba re nikan ni tin wa won eyan re to sonu bi pe ke koko ya sodu awon na o lati wa wo won wa salaye bi pe iwadi o si nlo lori iku e to pa akun yin ohun
2: olonjo
1: no ndakun
0: ha things are coming kankan oda won tun mu yin na o ilu eko ni eleyi si nwaye won ni agbegbe kan pe ni banire extension ni mo safejo ni ojo ni ilu eko na pele ti waye awon lopa si ti mu afurasi di ejo na won ka esun le wi pe awon eni afesuko yin ariyo lo ko okunrin ti owo te won lo ti wu wa kan to tako awon abala ofe kan to je ti wa daran ti ipinle eko odun 2015 esun keji ni wi pe won so papa po my god won ba omokunrin omodun meta won ba ni ajosepo won ni awon won yi ni an lo ni lo afora won ni si debe lo to an yoku ti ejo daran nla koko kan na won ni ti sa lo ni ba ki omodun meta okunrin mole ti an si ba ni nkan papo ngba won ka esun lo waju won ka re bi pe won je ro bani soro ti an koruko re ha yin won so ye owo re to je dukia edikan te pe ni ese ifa ijuku won ni ajin oro won ni te pepe re ni waju ile ise olopa ti ojo ko to di pe won te ri pe won si waju won ti won waju siwaju ile ejo magistrate nbe nibe na ninu gbejo won won ni okunrin ariyo itu so pe ohun o tun je bi esun ti an fi kan ni olopa olupejo ni di ejo re Uche Simon ni abara ile ejo pe kan tun tare ojo siwaju kan le ma mu eri bo pe looto ni eni afurasi lo daran ti won fi kan yi aye magistrate ile ejo na abileko Ogun ni abani kan gba oniduro re pelu 300,000 naira ati oniduro meji tan ni rufe owo be lowo ba si ma mu eri bo pe tan se je lele bakan na asowo ori dede won a pa lase pe ki won lo ti mo ibi ti tori alaisun se kan tin be ni gbadagiri digba ti won o fi re en ti o gba oniduro re won wa sun ejo on si ojo mi ojo ori ko isoro yin to touche nonsense okunrin omodun meta na repo olorun ah ti won ba
1: ti o kan mo won menikan
0: ti won ba ti cancel drug consumption o ri pe a mo ra won we ni to jele lo tori en ti o ba ni la kai to je pe ke se opo lopo
1: lo bo ro si o mo si se 9
0: ah ah
1: krista
0: anokun
1: wa woran yi lati bi
0: se o ilu pa ki lele to se
1: sori wa wa wo si o ti ri o ni eni tan wiri
0: iya lori ni oyan bayi
1: ah won ni nilu jersey bi won ti ko royin won ni Ibrahim Pilasa Mbaya won ni gbogbo aye tun mo si ibe edakun egba mi be o mi ngbe nilu won won ni to je wi pe gbaju gbaja oni laarin ilu to je wi pe koda won ni eni to le so bi pe won o fe mo won ni ko fe si nitori pe a ma kopa ninu opolopo awon dije lati lo re so pe o da o emi na da gege bi ati tun tayo koja awon akegbe won ti e daruko idije kan tan lo wa fun todun 2026 to na si tun wa lara awon oludije nbe iroyin ti wa fidi e mule won ni o ti dagbere faye leyin ti won fi esun kan wi pe oja ole pe oji fonu iPhone 12 won won wa lu bi ko mo pada je eyan mo na ni to si je wi pe o pada yori si pe won change oruko re soku gege bi won ti ko iroyin ta wa sika won ni akeko jade gboye nile eko ga fafiti to je ti jossi ni won ni na ni won fi esun kan wi pe iPhone 12 in loji o won ni sugbon lai na ni bi arakunrin o won bo tin pariwo pe ohun o jale ohun o ji fonu won ni idajo owo won ni won o ti e duro de rara koda won ni lara awon akale aworan ni ba mu pelu awon afurasi bi meta yi towo te won ni gamboro o na laworan gbe okan lara awon afurasi ohun nibi to ti gbe olugbo ngbo igi to ti dan mo lori igbo won ni eleyi gan ina lo si satona bo ti tete ran emi re lowo lati jade laye o won wa salaye oro wi pe eyin araalu edekun ati ma se idajo lowo ara yin won ni bo ti eje pe awon afurasi ohun owo awon agbofinro won lo ti te won ti won ti so fun wi pe ki won mo wa salaye oro eredi ti o fi di wi pe won se idajo lowo ara won ninu ariwoye bi won ti salaye won ni se ri o irufe awon eyan buku be won ni won ka woponyin rojo ni waju ile ejo ni won ni tori wi pe ko to labi ofin lati se idajo owo fun enikeni won ti wa salaye oro wi pe lati pase lilu eti awon eyan ohun ti won pe surubo lati lu nilukulu wipe o je iPhone 12 won ni Ibrahim Pilasa eni ti gbogbo eyan to mo si ibi imbaya won ni o ti jade laye
0: to to ara je ki mu eleyi na mo se aye gba mi ya
1: arigbo kan ni
0: aye gba mi ya owo na te ma jade oga olopa kan mo re ti en mo fe fi ra won sesin abi boya kota to sesin ni ni ipele ba o chiniro yi tin jade won ni ASP olopa kan ati elomi to nje bloody civilian won na meji rejo lori pe omo odun mejila na meji na nla piopio re nibi kan ti o pe ni joba bile itas ati gadau ni ipele ba o silon won fi iroyin to ara ilu leti bi a se pe re oyin ajo un lo re baba omo na ti o pe ni Muhammad Saleh eni odun meji o le ni ogoji lo mo oro lo to awon olopa leti o ninu osu ta wa ina ni wi pe officer Musa kan e ti o pin si ekun itas dada coin won lo ton omo un omo odun mejila pelu 1000 naira won lo si lo wi pe omo un o nti ile eko re bo ni ile eko ti en koruko re si aye ni ni en ba fi 1000 ni etan omo na wole won si gba nta ba maka ma fi oro to awon olopa leti tan won ni omo un gan won ninu awon kotogiro ti won ma gbe fun agba lati san nibe lo mu omo mole mo ni agbegbe ta darcom bakan na fi die mule wi pe elomi to je laso ara ni ojo kewa osu ta nso igbakan na lo su yi won ni babangida mesai loruko ti eni adota odun ni won lo ngbe ni iburu awe kan ti o pe ni gambo ni ilu itasi na ni omo yi kan na lo na tun tan wole pelu 200 naira ni agbegbe tan ni tin taja re won ni o na si tun reje bi igba ti idun ba nje yan won ni leyin ti omo yi to fi to awon ti eni le to fi to ele titan ni a ba to pase awon eni oro ikan ni tomo na won na ti gbe lo wole iwosan gbogbogbo fun itoju sugbon afurasi to je ti alaso ara won ni owo ti te ni ti olopa yan won ni won se iwadi lowo ti ba pari iwadi all likely kan won arrested awon na
1: e chenchen bi oju one tori ohun yen na ni ko fi mo ka won chenchen bi oju one chenchen bi oju one iroyin kayefi be ti n gbo wa na ni ko le ye yin se wa all right e bi nri wa all right
0: o gbe ati mo ti depo giga mi o ki nri nkan to wa we mo
1: Eko gige
0: Special advisor to the president on oro ti o ti sele.
1: Oh so ko won chenchen bi oju one.
0: E chenchen o.
1: Bi oju one.
0: Le sin e wa.
1: Bo se mo kokoso pe
0: e chenchen. Wo se o e ma bo jerun we dede e ma nsere ma jo o e bi le so wa run e.
1: Bi oju one ni.
0: E chenchen bi oju one.
1: Ehe ohun yen ni.
0: Okay.
1: Ohun yen ni ko fi mo ki won
0: lo. O ti je mi e chenchen bi oju one. E ko ni je mi.
1: Eyin e che yin na ni o ni.
0: E to wu yin le ma je mi je kon ko je. Agio
1: adope
0: bi pe so aje sawama
1: nje sawama
0: ba gba tene ko ba sin le ni o
1: so mo gbaguda
0: mama bru eleyin o
1: amoru yin egbe ko ikan ni ohun olupon poran yan danu
0: ati lo fe je wa gba sawama mo so
1: ko si wahala.

0: e se ri baba ti rowo lati lo Dubai e je a ma bo ni recreation club e ma bo
1: dura enu
0: e wa dura yinu ejo e ma jo e ma jamola idije o wa best na ni awon to ba gbe gba oroko yi won o gba ebun
1: bo
0: ti gba ledu bo se gba lodun to lo won tun gba lodun yi
2: ya Victor mo ni se o ma lo amalakin vera ticket ni kina se nbe won a jenule nti se fun ni so fun ma jo di join ma wa ni ajo n fe debi kan ko fo wole nu oko o ke jade
0: eyin le mo ngba to gbe won jade
1: ke lo ni
0: gboju asahun je obun obun je o je wara re kada so ru o awon oni koro n gbo te mo gba won amalabibire e ma bo nbe iya adija alamala be ba dodo won na ticket wa te ba ti fe ka ba yin ra ticket te ba fe ra online ma fi number sile ko to di pe adide lori eto losan yi gbogbo yin te dara po mu wa lojo opa ye lu jara e chem ogbeni odeyemi omo kure omo to so wale to lulo pa customer dada ni be na ni won si pin e ma foji peter we love you e awa na fe ri yin gbogbo eyin ololufe we jajo dara wa mo eyo ambo e se won eyin alejo e ka asan e balogun
3: e ka so lotu
0: ah iyawo yin o mo pe se e pa yin na ti le won danu
3: ah iroro ko ri be
0: ko obe
3: ko le danu
0: ko le dani oda falade
4: e ka so lotu
0: e ka so e ba daruko yin fa won ara le ni
4: fun ko mi o yi pada esther falade un lo ko mi lati le se soft sounds property
3: loruko ti mi ni adekunle lati le se soft sounds property
0: alagba adekunle lati le se soft sounds property se ja todo yin bere fun awon ti won sese darapo mo wa tawon eyan wa ti won tin gbo wa sugbo to je pe boya alaye yen ba tin so boya ko ti ye won dada tawon na tun wa fe gbo si e ja mo nkan ti e gbe dani ni le se yin
3: ni le se soft sounds property ise wa ni pe lati ran awon eyan lowo boya eyin je eni to fe fowo pamo ni abi eyin fe ko ile akogbe tin lati je ka awon eyan ni ile lori ile ti o fi lokan bale ti ko de ju won ju ara lo ni ile ipinle oyo wa ni ibadan ni biba a tun se kini an ba won yan wa ile ayagbe sa pe yin wa ile kan te fe yagbe o te pe yin wa le te ma fi lokan ba pe ko ni ni lara ara nkan ti an se ni ile se soft sounds property ni yen awon leta de ni lori gba ti an ta lowo ni mango estate
0: okay
3: iyen wa ni akufo iyen wa iyen de lo fun 2 million naira per plot
0: okay
3: a de tun ni orange estate iyen wa ni oloje ologun eru tan teyin ni 3 million naira per plot a de enter apple estate iyen wa ni abaloke ni olojoro ni ona ayegun olomi ti an ta yin ni 4 million naira per plot kemu ni so lekan yen pe an ba oyan sina se kini eyin te pe fe yalegbe te wa wo pe ah ibo ni en wa ile tele fokan to ara nkan ti an se ni le se soft sounds property no ni yen and any landlord se wo pe okay en wa agent te pe le fokan to tori orisirisi agent lo wa nta nisin sugbon en wa agent te pe o ni abere to lokun di tele fokan to e gbele yin wa fun soft sounds property awon leta ni le bayi demand ti po ju supply lo awon eyan a nilo awon ile fun awon eyan kon ton le yagbe bye so en la lo te pe en wa agent tele fokan ton ti e fe gbele yin fun e kan si wa lori awon number ta ma pe sita laipe
0: okay e seun boya ke kuku fi number sita
3: so awon number tele pe lati get through pelu ile se to soft and property ni 091
0: 091 15 15 55 55 00 00 55 55
3: lekan si
0: 091 091 15 15 55 55 00 00 55 55 number yen lo wa fun yen ni pe awon wole lo wa fun na iban tun so lekan si
3: se pe ferale e pe wa eyin landlord don te pe fe gbele yin fun agent te ma fokan ton ko ba yin wa won ayalegbe to pe ina ma fi lokan bale
0: okay
3: awon number te ma pe niyan tabi ke pe 091
0: okay
3: 64
0: okay
3: 61
0: okay
3: 500 00
0: betumo 091
3: 091 64
0: 61
3: 61 50 00 00 elele kan so ja won opo ibanidoro wa lori Facebook TikTok at Instagram.
0: E daruko awon. Mo npada bo lodo titi yin. Sugbon gege bi alaye te si yen ni isin ni bi pe fun awon ti won ba ni dukia ti won fe gbe sodo yin papa julo bi ile.
3: Ben.
0: Oda. Yawa Falade.
4: Yes, ma'am.
0: Eman shalaye fun wa nipa bi ile-ise Sosan be se ma ran wa lowo ti abalagbara lati san owo tan.
4: Eyara le gege ba ti ma so wi pe eni ti o ba lagbara lati san owo yen lekan na kishi yen 100% yen lekan na e lanfani la

0: koko san 40%. Ateni ton gbe ile ayagbe na to je pe won lanfani ati kowo re lekan na won de fe nile. Ah kilode eni koko wa san 40% te de ma 60% oku laarin osu mefa ile wa to wa ni akufo to je 2 million naira 40% is 800,000 naira te de ma san 1.2 million naira to ku laarin osu mefa ile wa to je apo estate to wa ni ayegun olomi 4 million naira niyan e de ma san 40% te to je 1.6 million te de san 2.4 million to ku laarin osu mefa eyin na ba do nile
1: e fe daruko awon ojo opo aye lo jara ti won le kan si
2: so lori Facebook, Instagram ati TikTok e kan te soft sand property soft kin kan ro sand iyepe e fi property mo o je soft sand property e de le kan soju website won at www.softsandproperty.com softsandproperty.com ile ise odo iwa de ni ile ise to lokun din ni a n sise pelu 32 FM
1: o ti da eh yawa falade
0: yes,
1: eh daruko address ibi ti ile ise yin wa
0: ile ise wa wa ni Laughter House ni Premier Hill Mokola ni ilu Ibadan ibe ile ise wa wa te ba ti denu ran so fun pe soft fan le lo won ma direct yin wa si office wa
1: e da e se wa je ma yonda yin lori eto losan yin e se wa dupe 32 FM 94.9 ikoni ta tin derin po sonu iroyin kayefi na le lori ofe lati ma gbo wa ticket amala o ntan lo oni ye gbedeke awe eyan ta fe ta ticket fun to ba ti di asiko kan to awon eyan ti a fe lubi eto yi ti won ba ti pe ni ta ticket fe ni keni mo nitori wi pe igbadun ta ti pe amo fun gbogbo awon eyan wa ati e ni fe ki nkankan ko dije nibe e ma jo e yo e a dunu a je baba ti rowo ati gbera wa lo si Dubai ka gbera wa lo tirafu e ja wa no mo bo e ja korajo papo e ja joja mola be bo ba mu ti emi na si mu ko mi gbona la jo mu olodumare oni jogbodi ko ni jogbodi lara gbogbo wa ni pelu egberun meta naira o na le fera ticket e lo sodo ya adija lamala ni ya na di oyo ticket yin wa nbe no e ba dodo bibire ticket wa nbe pelu egberun meta naira form wa ni koni 32 fm 94.9 lo fe ofe oni form eni to ba le jamala gbigbona ko ja yi pe awon ni kula lenu to ru ki te ti nkan gbona ijo won lenu e ma bo e wa gba form be ba wa fa koyo laarin awon akegbe yin e gba ebun eyi to joju okunrin wo lo le ru amola to fe le daada bi eti eyin na e ma bo e ja wo owo yin be se nru amola en yo eni to ba wa ro daada to ro to smooth to neat to dun je ebun be fun ru okunrin be na ateni to le yara je isu amola baki laarin iseju perete e wa gba form ni koni 32 fm 94.9 ere na la nfo ma yo se e je gbogbo owo ma bo ka jo wa dunra wa ninu e ri gbogbo awon osise ni koni 32 FM ati opolopo awon aderin po sonu nikan ni yi ni amala first ewedule yin fe fi je ni atomi obe abe fe ki won fi gbegiri si sepon mo ti ya adija o le fe je ni abi saki o na le fe ki bibi re ko ba yin bu si abi eyi to ti kata hanu eyi to se koroboto lori amola eyi to je wi pe be ba tin bu bayi pelu awon tinu eran to je ti iyo yo alamola so na le yin na fe e ma bo bona yin ba wa ji te fe ka ba yin ra ticket sile tabe fe so ni gbowo eto yi e je soro loju opo bare ni soro yi 0806 218 5194 0806 218 5194 eni to fe se ranti ni ipapo dodun ke dogbon baba baba baba ati baba eyin na le se pe da mo ra ticket fun awon eyan mewa e ba nra fun awon eyan marun loruko baba eti eyin won ti siwo ose pe ko na laanu julo ko dakun ko ba wa te won sabe fe re ni reti e won na ja sise olore ka gba lada latodo olodumare ebi oni pa wa na o 32 fm 94.9 titi igba na ti leyin igba na ibi oni wole to wa e ma gbo wa olubi npe fatsoye lo komi ire o

0: Olorun
1: ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ri afefe ikoni 32 FM 949 ewo mi premier hill lo wa ni laughter house mokola ibadan mo ki gbogbo eye lolufe mi mo ni se alafia ni wa gege bi emi na ti wa ni osan yi eh mi o ni lati bi ri pe ode odun bi mo pe ode iyen o dun bayi o tun du ju oyin lo ta ba ni pe kilo tun dun to ju oyin lo kilo dun to to oyin ode awon lolufe mi ni ewo ode iyen o ndun gan ni ah mo ki yin sugbon e duro ko da o O da mo fe bere ese mi lowo yin ejo tin ba se yin e ma binu mo ti se yin abi ejo ticket amalayi e ti ra anti mi ti ra meta oni kin ba won fun eyan meta awon ton ba ra ticket ton ba se pe kin fi tore eyin e mo ko gift si ko mo ma ba dapo masi meta ton ra yin mo ko gift gift gift awon ti mo fe fun mi ti mo won but de di dono kin fi tore Benny, would you look in funny? She won't ever me rap. Ah, mama, come out. You know me, do see my money. My money all the way from my butter. No, I need. Oh, baby, now fair barra ticket. Oh, baby, a ticket, Amala. She cooked, Uda, Motimonco, and you can't call me log bocon. And you can't call me log bocon. Emma got him, she. Acting bass of funny, and yet can she. My duck, who see, you know, but in bad duck. Ba se man dakun primary school tin ba dakun sin lorun to ma ni amani mi e ma tu mi li ki si mi lenu ticket amala mi ni e ba mi ra ehe e mu e pe e ba mi ra gba tin ba dakun sin lorun so eyan ara ile mu ki mu ni e se ah o tu si ga o abe ri weather for two yi mo wa fi akoko weather for two yi mo fin gbadura fun gbogbo en te n woju oluwa fun eso tinu Olorun to ra si AC yen ye ah o ngba ni to ma ni o ngba ara mi o lana orun orun yen o ti e fi be la ah ase ta won oni sola na ah ase won oni sola na ma ko je enikan ni a kini kon kini ohun o ti e ko yan lo ra petrol ko fi charge inverter mo ni ah se orun ko o na lai gbogbo e ku ni ko sola e mo sola o ngbiyanju ati so pe o ni kan soso ni olorun bo si wu ki eyin bo se so ko le dabi en to ni aye ati orun awon ni soda na tun gbadura bi mo se koja le gbere eyan olohun de jo ko joran kikini ti e charge die mu ni ah ah aje ko si tani ti oni ba ejo ntori olorun e ba mi la ticket amalami eyan ara ile se wa ri this weather for two aye raye ninu awon orun mo soro ase jade gege bi omo loju e gbogbo awon ton woju e ton woju e ton woju e boya won se ngbo mi boya won fi okan daruko en ton woju fun baba gbogbo won mo gbadura losan yi loruko ti baba tomo ati emimo weda yi weda to ntutu dada yi oluwa silekun omo won sile ole ayo ko bere si ni so ninu yin se bi july la wa yi e wo mi gbogbo en to ye pe en se e ti pari ise obirin yin abe en se lowo lowo lowo lowo lowo lowo nigba to ba ma fi di next month bayi omo alalubare ka ti wonu yin wa e wa ni beyo kan ibeji ibeji ibeji ibeji ibeta ibeji ibeta ibeji ibeta tori pe won lo mo igba ti akoko olorun mo fasiko igbadura fun gbogbo awon ton gbo kila ti se to ye pe nkan ton ba wo olorun so o ni omo mo be olorun ba mi fun olomo re la tori itewa kon gbejo kon gbe kale kinu won du gbogbo awon ton ti wa ni omo omo yin o ni yan ku mo gbadura fun inu oruko olorun ti baba mo gbadura fun inu oruko olorun ti omo mo gbadura fun inu oruko oluwa olorun emi mimo hi atawon ton wa ni ilu okere baba se be fun gege olorun se mo ti daran si e olorun ododun ni man daran si iwo olorun olorun mo tun si da oran todun 2026 yi mi o de daran si olorun ri ko ma tun mo tun si daran mi si olorun bayi ba mi da won lohun ayo ba mi siju wo won ba mi gbo adura won ba mi da won lohun iwo to da na lohun iwo to da elizabeth lohun ba mi da won na lohun o si ri be be lori ogode folorun loke ohun jesu oluwa wa ami ami ami ati ami congratulations e we lo ma ra nkan mo se ti mo e lo ra nkan mo ni mo so fun yin e lo ma ra nkan mo se emi mo eni ti mo nsin olorun mi o mere be ni ko mo awada oni ask and it shall be given unto you. Musi bere, o de ti dibe fun yin. Eyin ara ile. Eni kan fi foran kan ranse si mi. Foran yin o le gba status mi ni mba ti pose. Mo wa pose sawon kan. Eni yan wa ni pe kin comment le lori. Dibi mo se nsoro mi ti soro. Mo fe salaye fun na yen fun yin. E wa ba mi iha te ba ko si. Atayin Timothy's pose sori I mean killer ti she fans ati oba birin fans lori WhatsApp te si ri te ba ngbo mi to ba kakoko te ma pe wole mo fe cast e je ka deliberate le lori ti aba wa wole program ti mo se lana awon meta kun ran mi si ise enikan ni ma je e wa gbo voice note anti kan se ri o ma so ka mi lara tin ba se program teni kan o re bi pe ti se ru e na boya bi ose to koja mo de ti make up mind mi tin ba ti se program mi boya mo tu se o boya nti mo se jo te ba tun ran mi leti pe e ti se something like this ma pa phone mo eleti in interest awa ni kokon le ngbo ngba te ba wa mo bi te ti gbo program to daru mo yin loju eleti mo se ni ana yen 2 years ago bi mo de se se ko yen oro omo sara de lo kan lori e ti mo fi repeat e emi o mo en to korin yen te ba le ba mi ri kan jo kan lo delay se ti bi ko inu mi o dun ejo tori ton ba delete ensin oro si nbo wa kan nipa oro ti won gan in the nearest future mi ni soju yen lo se me pe si a ba nse igbeyawo ni reception won le ni ki baba iyawo ati iyawo kojo en te ba man lo wedding reception igba mi won le ni ki iya oko ati omo e ka lo omo mi okunrin nsin won le ni kemi ati omo mi okunrin ka wa jo se me pon ma nse reception kon le ni kon send si mi omo okunrin ati mama e mama oko gangan ati oko ni won se pe kon jo won se njo niyan oni lojo ayo re lojo ayo re lojo ayo re mama oko ma ko mole oni lojo ayo yin lojo ayo yin lojo ayo yin mama oko lo so wi pe mada gbojo gbojo ke igi ba gbogbo instrument loku mama yen jo oko na jo o ba nawo fun won o kan de kan na omokunrin oko o kan dobale fun mama e ni o ba di mama e mu lese mo mo pe orin to lori yen nko ni pe mommy o o epo aye mommy ye ka je won mo eni ba ni ko ni ri be ka kan lapa afo loju akosenu trailer ko ye yin mo se ma nko mama yin na ba kunle ti omo e lori idobale mama yin ba bere adura mama yin ba bere adura lojiji baba kokon dide ni I table eyan ara ile e farabalẹ o e wo scene yen bo mi nsalaye fun yin o kan dide lori high table o wa duro bi mama yen se dide to pray tan baba na ba fe gbadura fo mo ni mama tun fe wo ti omo e mo le pada adura ko adura ni o sha n try ko je ki baba yen gbadura so bi omo yen se wa dide se mo to omo yen dide nle ti baba e na ni ko n gbadura mama yen kan tun ogi omo e pada o kan ogi omo e pada omo yen kan ra ogi mama e bayi o kan ra passi baba omo yen de lo joko sori table pada leni to wa send kini yen si mi ni pe loju oye temi oni kini mo feel mo fa so feelings mi fun yin mo fa be yin obirin kan e ma gbe ija ara yin ma se o e ma gbe ija ara yin ti olorun ba se de level yen ti ru ojo ti omo yi se igbeyawo to soju mama yen mama to bi oko ti eni eleni o ba ise ese to ba je mi ni o emi ni mo nso o ma je ki oko mi gbadura fun omo yen message omo yen si mama gbogbo awa ta wo o ti ye mi gege bi abiyamo ma baba yin ori ori ofe lati gbadura fun omo yen o ton fi lo joko ebe lemi wa be yin emi ti ri en to fe se iyawo fun omo ri ti baba oko so fun iya omo wi pe ohun ogun to n ba ri nbe o wa ni kan lo ti mole ni lara awon alagbara Nigeria ni of blessed memory ẹni o ti kun sẹyin baba yẹn ti kun sẹyin ija yin o lo o ẹni eleni lo se ya omo e o ah ni mo gba ti ẹni eleni o ti gba isi e se ti isi e se oju e koda ko je pe iwo ni kon single deadly lo toju omo yen honestly speaking n to ye lojo yen bi baba yen se fe gbadura fun ma je ko gbadura fun e mo mistake ti ya yen se ase wa lowo awon baba awa la ladura ben mo so fun adura ma adura yangba lori omo o but baba gbudo fashe si eyin obirin mi aseju yin ti poju tolorun ba ti gbeja yin ja tolorun segun fun yin te lanu te korin wi pe o se o oko mi o mo dupe o olowo ori mi isolade o fun mi opportunity lati se ya omo mi eba opportunity lati se ya omo mi omo iwo na wa se ru e fo omo you don't need it e need lati gbeja ara yin to that level if you want sile gbogbo eyan lo mo pe general hospital ni baba private ni mama ah mama yen se o o ku die ka to sugbo ta ba tun wa riru eyin to je pe same class leyin ati mama yen wa eronu pi wa da olohun ti gbeja e ise omo e soju e o ku sona bi efi oroju se ore mi se oraye se won na so number bi si owo fun mama yen that one is enough ngba ti baba de ti dide light table yen to ti fe pray for mo yen e ba je ko fi ase le adura te ti gba iyan ara le mo n padabo mo fe doju de lohun e wo mi e ku kale

so eyan ra lele kan si e tu ka bo pada si ikoni 32 FM 949 Premier Hill nokola la kukuwa e ti ri gadagba bayi ni after house ni e wo mi e be ba wa dowo po ke ina wa ri wipe rere loluwa igba ti mo fi ti colleague mi ta jo wa ninu studio wo foran yen o da o da bi pe na ija ko gan ni bi bayi ipe ki ma wo dola po lu le le bon se nna e je ka se wa gba ipe Nigeria ni abi Nigeria ko e je ka gba ipe Nigeria ko at least o bembe ko bembe ka ni ohun no nbe abon ti bi bayi lo nti mo enikan ti ni a mommy ejo ma e send there sa won won fe wo ma send there sin yen ma wori e je ki n se tona se ri nkan ti mo gbiyanju lati so ni wipe

0: BM Nigeria PLC ta mo si Lafarge Africa PLC tele o koja ile kiko
1: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
2: Lele yo 82 FM 94.9 feye lo tun ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tun seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pe lo be weju begiri ila e foriro eran pomo to kata mora si koropo to suri amala La fi joma se jo e egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana adi oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter out Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba wa dojo kokan din logbo, osu kejo odun 2026, katuya ya, bade, ni recreation club, ni doju kwa dama sigba, ni lu badan, o la to ti so di woke, buka, buta, ton teran to jiri kwe la lujo to bagba mo, amala fest 2026, la tura tiketi, ema boni laughter house, sabi, kekwe nomba yi, 0806-218-5194, pelu a joshokwa ile, shetun kwa ti rega, ati magi, emi ati magi, ala joshokwa to domoro.
3: You're listening to 32 FM 94.9.

0: kumidi rukale ewure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro badi ti ka gbon safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo
1: FM 94.9.

0: Eko lapada gbara e lowo obe ninu idije ti Wafcon e to nlo lowo lori ede Morocco lana nigba ti ko Tanzania to wo mo South Africa lowo to si wa je pe ameyo meji se kan le sagbare ninu idije on bo tin bo si ojo keji be gele loro ri fun iko eleyi to ti lo latodun gboran mo so nipa ori ede ti Ivory Coast eleyi to de laje yan odun meji la to si pada wa da bebe to fi bombo te ko iya to fi le iko Burkina Faso lowo ninu fagagbaga ta won tana pelu ameyo merin si ayo kan eleyi ti an gba ninu ojojuko ti won lo ni itesiwaju o ba tori pe yo kan gbagba na loni nigba ti ko ti Zambia to je pe o ti da bebe o ti da opolopo ara ninu dije ti Afcon ma pe lodun 2022 o lo ro fe ati ba won mu ipo eleketa ninu dije ohun te ba si tu wo ninu dije fe agbaye na iko e ma ba won dara to ba ti lori ofe ati lo nigba kugba atohun ati ojugba re ti won jo ta kan gba lowo oro le toni a ri re won be tori pe orile Egypt ana yorun bo bi igba ti igbin to ba n tori bo dade lati nu kara hun be ni jagburu o seri okan ninu awon fagagbaga ti oni to ba wa dowo ago mesan orile wa Nigeria iko to ti gbade ijije ohun nigba mewa ototo ana ma ta kan gba ninu fagagbaga ti won atawon atorede Malawi sese demi ninu dije ti Wafcon eleyi ti o ti se ni olopo eru ninu ti odun ta wa nu re yo je die lara won royin eleyi ta ma mekeba lowo oro le ni lori kulu tinu kulu ti 32 fm 94.9 laughter house oke tente premier mokoda ni lu badan mi o ti jenu eje ka denu dije ti commonwealth to nlo ni orilede ti glasgow ani dije to so awon orilede ti gba ominira won labe legacy to so won papo to di en talabanu beji ta ba ni ama mu telomi o le sokokun si eyin tejo lolufere daya papa jule ni ti ko ba wa gbon be tele tele omo tele rin ama ba won se ba yin soro yi mo lori ofe ati fi yeyin porede wa nigeria ona tin jora won wa pa julo ninu dije ti iwe wiwe e mu agbe Abdul Jabbar Adama omo ta so nipa re lopin ose ni odun meta o din ni ogun atohun ati Collins Ebiha ni ati teso waju bayi ninu we tan pe ni oni ti labalaba be ba ti mo bi labalaba se mo fo nbe gele lati mo gbera te ba ko so mi tan lati fi mo dara e mo epo orisirisi na ni stroke waju wa stroke teyin wa ati awon to je pe oni freestyle amo ni ti owa tan so ni dije to je pe iwe ti labalaba na ni won fi e oni meta lona adota oni ameji ni ati tesi waju nu re bayi won si ti wa je pe amo mo bi kan se nlo nigba ti won ba gba ti won ba tun ko pa ninu dije ti e to kagun si asekagba ti won ki yen o de die lara won ta pe kelu amo lori odan na bakan na Patience Okon George onu ati tesi waju nipele ti awon obirin si ipele to kagun si asekagba ninu dije onirinwo meter ogboran gada bi dam omodo leyin to je pe igbaradi ti won se owo re wa lowo oke lara won ti won lewura ninu dije ohun ipo kerin lo mu nigba ti o gbaradi ohun bo ti wa je pe to ba di lola ni ipele to kagun si asekagba amo wo ti o mo sele nigba to ba nda bebe ni ati be ja so nipa Esther Joseph na ona o ti mu aye lowo oke ninu dije ti onirinwo meter na tori pe ipo keta lo na se ninu gbaradi e ti o fi le waju re e bayi na Eddie Dangudo atohun ati Samuel Ogasi won ti wa ni ipele ti semi final fun ti awon okunrin onirinwo meter bakan na ninu dije to nlo lowo yen ni Glasgow lori ede ti Scotland ni ti awota wa e je ka dese duro ninu dije ti bola la fi gba lori ipako na pelu brion se ngbe o won ti bere na ni ani o storoja meji ni won fi gba ni ori ede ti Ghana ni nigba kankan lori ede Ghana na yo ti ma wa idije ta ti fi buola fun Babatunde Raji Fashola lori pari bibi to ti ko ninu balu alafi gigba tori lori tabili bi mo se n ba yin soro gbagan kan ni Accra lori de Ghana yo ti ma gba obi ti bi ti ero ni bi ti awon odo ti tin ta kan gbon gba idije o alafi gigba lori tabili ama won royin mi ma se lewura papa ninu karakata be la so nile gesi bo ti je pe awon ajo to ndari league won lohun ati ajo to ndari ball la fese gba ni orilede ti England won de awon ofin kan lule lowo oro le ana most ma je wa jale o ti di to ti di gbogbogbo ama pelu igbekale tan gbekale ti ifab ti wa fi enu le wipe tan wo lodun kan na ka wo boya tan wo tun le gbaro fun awon lajo lajo lorilede ninu ball la fese gba ni gbogbo nkan won yi na lo gbe won ta si ma pe kelu amo ka to lo jina kin to de na awon karakata ile to se so dada tori ba se n bara wa soro iko Chelsea won tun ti rin ajo mi o bi e se n gberin be ni n gbe okuta lasiko ta wa e to da tun lo sinu ko ti Barcelona lowo eyin na ti fe gbe agba bolu boro be ba wo to lati so ama so nipa re amo ni ti Usman Dembele oro ti je jade bayi o wi pe owo to kenu dada lagbe ara to de Saudi Arabia ki omo kunrin na ko dara po mo won sugbon Dembele so pe ohun o lo sinu ko Alila lori Saudi Arabia o pe ohun ko n duro teki sinu ko ti PSG fun akoko mi be ni royin gbe wipe Josko Vadio o na o ti bu aden tuntun ninu ko ti Man City o di odun 2031 ki aden to ni nbe ko to di pe o tenu obodo bi royin se n gbe la wa na se ka se ti gbo ninu iko ti Newcastle United na so pe owo awon editori Georges Cavani omo rede italo to n gba ninu ko ti Atalanta Bergamo yen won na ti fife han si ohun na oro junior o ti wa ko so bayi o bi egba bolu Real Madrid je n le ri pe awon oni ita be ni ko Arsenal na won ko won oduro won fi fe han gidigidi lati gbe Vinicius Junior gbo to ba ni o gba na ni ni awon sa jo lowo lowo bayi egba bolu ti mo so fun ale kan nu ko Barcelona o na ni Gerard Martin ti ko Chelsea tan na ni fe lati gbe ani ani o si nbe mo e ti ri gbo nipa isakoso ati to sele lore le ta lo lana nigbati Madini atohun ati yakegbe re ti an fi po sile lori igbese kan to ni se pelu pe a fe gba pillow a gba pillow je si wa pada gbe isakoso re de italo fun elomi Madini ti binu lo to toju gba re oro to tu fe gbe won daada ni to ba lo ma je ka ye o to a so nipa re mo kin pe ka bo sinu kulu 32 fm 94.9 abi mbolala mi loruko mi sporting crystal atemi atawon ko ige na la jo wa nu kulu lowo oro le to ne ja kawon yen wa
1: akinkunmi ndola ko na kin ka bo so eto ige fun ti role oni e ma ba bo
2: aji gola dua re na kin ka bo so eto ige
3: islami olajmoke bisari loko temi ka bo so re ko to ipo na

0: Hey, ẹ kábọ̀ padà látọjú ọjà síkọ́ni adẹ́rìnpọ̀ ìṣòno 32 FM 94.9. Tó ìròyìn ìdáyàlédè Yorùbá, òun náà lẹ̀ ń gbọ́ yìí. A tẹ̀síwájú pẹ̀lú àtúpalẹ̀ tá à mú bọ̀ ṣùgbọ́n kó tó di ké máa lọ jìnà kí n pe àkíyèsí ẹ̀yin tẹjọ́ lólùfẹ́ wa. Mo ṣe thank you sí ẹ̀yin tẹ́ ti ra ticket àmàlà lọ́wọ́ wa o. Adúpẹ́ gidigidi, adúpẹ́ pé okun. Ìfẹ́ 32 FM lẹ́ni. Pàápàá ẹ̀yin tó fún mi ní patronage. Ọ̀rọ̀ yín ò ní lọ́jú, ayé yẹn á lọ́jìjọ. Lórí àmàlà wa tá a ti ń pariwo ẹ̀ náà ni. July máa ti tán báyìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. A mú August fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́. On the 29th of August, níbẹ̀ láti tẹ pẹpẹ fàájì dáadáa tá a jẹ kà. A mọ àwọn tó mọ ọkà jẹ. Ní kọ́ mọ bọ́tà máa fi síbí jẹ́ o. Ṣùgbọ́n ọkà tá a rẹ̀ mọ́ abọ́ tọ́ tún lẹ̀ mọ́ nú abọ́ padà. Tọ́mọ fẹ́ ìka tí o fi rẹ ọkà ọmọ ọkà gbóná, ọkà tí wọ́n ti fi gbakọ jẹ́nú. Tí wọ́n bu ewé edu sínú ẹ̀, ọyọ́ tí wọ́n bu nú ẹ̀. Sọ ayé ìbò ni sọ gbà ọ́tọ̀ ẹ bá ń bulé lórí ni. Ẹ bá ń bulé lórí ni. Èmi èsì ẹ̀dá tó kúnrún ẹran tí n bá ti rí pọ̀n mọ́ tó ṣàgbákò ata. Ìyá kọ̀ọ̀kan fún mọ́. Ó wà mọ́ gédíẹ̀ díẹ̀. Ha yàsín. Omi tútù wà. Ẹ̀yin tẹ bá mọ́ ń bu nǹkan sẹ́mi náà. Ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run kẹ́ wa ní 32 FM. A lè ṣe ìnáwó kámẹ́rin náà. Ẹ̀yin náà ìpá ní kankan tí ó dúró tì wá. Lẹ́tù kankan mi pẹ̀lú ọ̀run. A wá ṣe fàájì, a fara kínra. Stars kálukú bá mú wa ni kó máa bọ̀. Ẹ̀yin tẹ bá jẹ́ jù ẹ máa bọ̀. A ti àwọn jù àárín wa sí yín. Àwa tá a bá jẹ́ gbòòrò náà, a ti àwọn dọ́là pọ̀ sí yín. Lájọ òròpọ̀ lẹ̀pọ̀ kájọ fi gbàdúrà ṣayẹ. Ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún náà ò tí pọ̀ jù láti máa tọ́jú ẹ̀mí èèyàn. 3,000 naira. 3,000 naira. Kò sẹ́ni tẹ́ lè reach out sínú ọgbà àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ láti ra ticket. Bẹ́ ẹ bá rí mi lórí ọ̀dà tẹ bá fẹ́ ticket, ọ wà ńlẹ̀. Ẹni tí ò bá gba tiẹ̀ lóòjọ́, ọjọ́ ìnáwó. Ẹ kàn sọ pé lágbájá lẹ ra ta ticket fún yín. Ẹ fẹ́ claim ticket yín. So ṣé ni ẹ wọlé kẹ gbà lẹ́rọ̀ kẹ sì lọ jókòó síbẹ̀ jókòó sí fàájì pọ̀ tá ṣe o. Ọdún ni ọgbọ́dọ̀ dajì sí lọ. Dandan láà ni a sì jó a jó gidi a tún kò nǹkan bọ̀. Ẹ tẹ bá lè ta tẹ tẹ bá lè kópa nínú ìdíje náà. Ẹ tó wá lè jàmàlà gbóná tó yára láti jàmàlà gbóná. Ẹ tó wá sì jẹ́ pé ó lè jẹun ju jẹ gààkì gààkì àgbàrú àwọn alì wo.
1: Ẹ má jẹ́ kí ìmà náà gba tíkẹ́ẹ̀tì.
0: Ṣé màá náà
1: sọ lọ́wọ́? Ẹ má jẹ́ kó náà gba tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ má jẹ́ kó náà gba irú fọ́ọ̀mù yẹn.
0: Ẹ́ ìmọ̀ náà jẹ́ tó wà. Ìbá o, àfẹ́ àfẹ́ èèyàn bíi Ali, àfẹ́ èèyàn bíi Ìmà, abájọ ìkẹ́hùn pẹrẹmẹ. Yẹ́n ẹ̀yin tẹ́ bá mọ kàárò lọ́kùnrin ìdíje ń bẹ fẹ́ yìí náà. Tó o bá ti gba tíkẹ́ẹ̀tì, o ti ní àǹfààní láti gba fọ́ọ̀mù láti díje nínú èyíkéyìí àwọn ìdíje yìí. Má ṣe tán wọ́n pe nọ́mbà tí ẹ pè sí láti nọ́mbà mi yẹn náà ni àkáǹtì tẹ́ tẹ́wọ́ sí tíkẹ́ẹ̀tì yín ti wọ́n lẹ̀ mákàn ẹ send receipt sí mi ni o ti rọrùn bẹ́yẹn. Ká padà sórí tá à ń bá bọ̀ ó dùn mí pé kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ nípa Dosinia Minja àti ẹ̀gbọ́n ti Lady to Cap wọn àti yan ọ̀rọ̀ ẹ̀ níbí báyìí lánàá pé iná jó lórí ẹ̀ ọmọ tó play left back yẹn ẹnìkan kò kíyèsí tútó fi South Africa pa ni.
1: Bóyá ń sáré lọ tó ń sáré bọ̀ àti ṣọwọ́ tọmọbìnrin yẹn fi gbá bọ̀. Ara nǹkan tí mò ń sọ mí ìfẹ́ kó jẹ́ wípé mo máa dá ẹnìkan pè wípé òun ló fà tó orílẹ̀-èdè Tanzania because èmi gbà nígbà wípé orílẹ̀-èdè yìí gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn ló ṣe dáadáa lánàá. Ṣùgbọ́n nǹkan tí lady yẹn ṣe ìdíwẹ̀ tó ṣe ń sáré lọ káàkiri ń bẹ̀yẹn àti ṣọwọ́ tó fi mark nínú fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ò kí ń ṣe nǹkan náà tẹ lè sọ wípé ẹ lè kéré kó bá jẹ́ pé wọ́n lè tẹ̀síwájú báyẹn wọ́n máa fún everybody nínú òpin yẹn ní wàhálà. Torí kí Tanzania bá plè báyìí tí gbogbo àwọn pílẹ̀ yẹn bá plè báyìí tó yẹ kí wọ́n gbábọ̀ gbígba wípé torí South Africa láwẹ́ plè láṣẹ gbẹ̀mí lè gbábọ̀ báyìí tán bá gbá next match wọn tán bá plè next match wọn báyìí tán bá ti lè ná ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ó ti dogun fórílẹ̀ èdè South Africa báyìí wọn kó bá wọn.
0: Next team wà in for something. Dẹ́pọ̀ kò dá mi lójú pé Tanzania ó na South Africa ní àná yẹn mi ò rò rọ́kàn. I kept mentioning something. Wí pé àwọn pípọ̀ ilé lọ kó lánàá àwọn leagues àwọn ní àwọn football side tó rí
1: jẹ́. Ẹ dárúkọ ikọ̀
0: Azam ò wà ní player kan. Azam ò ní player kan.
1: Ò ní player kan náà.
0: Tí ó lé bínú pé lady kí náà ń pè é Dosinia Minja yìí.
1: Yà Minja.
0: JKT Queens ló ti ń play ní orílẹ̀-èdè wọn ní Tanzania. Mẹ́jọ ni player tán kó wá láti dúró tíìmù yẹn nìkan. Mẹ́jọ. Fọ́nínà tó wà ń bẹ̀. Òkè àìsàn wọn kínní tí náà ń pe orúkọ ẹ̀. Ìkan láti Zagris ní Lutenia. Ìkan play ní Mexico. Ìkan play ní Anasar, ẹnìkan play ní Atletico Madrid, ẹnìkan play ní Iba, Yoku, Yanga Princess, Buenda Queens, local league player làwọn people yìí.
1: Wọ́n dẹ̀ wọ́n ti púpọ̀ náà agbábọ́ọ̀lù yẹn ti mọ́ra wọn. Dóò náà ẹ lè sọ same thing náà pẹ̀lú orílẹ̀-èdè South Africa. Ṣùgbọ́n ara nǹkan tẹ̀mí nígbàgbọ́ wípé ó ẹ̀hún pọ̀ orílẹ̀-èdè Tanzania lánàá ni ẹjọ́ ọdọ́ wà lára àwọn player yìí. Wọ́n dẹ̀ ní sí orí wípé àwọn ṣe tán láti fìyà jẹ wọn.
0: Tó ra àwọn abilékọ.
1: Kẹ́báwo nǹkan tó lè South Africa kójọ. Nínà tó bá ti ń wo starting line up yẹn tó bá yẹ pé èèyàn tó ti ta over 30 bíi méje ló start fún yín nínú fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń play against àwọn ọ̀dọ́ kò sí bí kò wá láyọ̀
0: ṣe. Ẹ ṣeun mo tún rí line up tọ̀dọ̀ wa ná confirmation nìkan ni mi ò tí ní jẹ́ kí n bọ́ sọ́dọ̀ ìyàláyà. Bóò ni Nàìjíríà ò ṣe ní Màláwì ná tí ì bá ṣe é dì tá a bá ti nà wọ́n mẹ́ta ká mọ̀ pa ni emi ni gbagbo kan ti e ba ti repeat awon abile ko ti e se pe is on head of pe labaja will start te pa won ti ball nbe lese won na mo Nigeria lomo ti e se
2: eh so pa le ba so lana na pe experience na la ni la so pe oke orilede Nigeria lo ni over awon alatako won sugbon ba yen wa so pe boya awon to ba mese gba nikan na ko lo ma to so ipapa la lasale
0: ko ba mu tiri go su match le
2: e de mo je ka gba pe Malawi lele pe igba kokon won lele ni ndije fi eye le adulawo igun tawon obirin bo de se wa wa pe loto ba ba so pe Malawi awon kojo orilede Nigeria yin Super Falcons igba kokon lele ta meji no jo ma kojo ara won which means pe ah ti le so pe oke kila meji kina le jo se funra won bakan na to e ma ye ka gbagbe Malawi ba ba se da popo ruko won lawon won lawon agba tu awi ga sister to wa nbe o ni ran ninu won to ye pe gbagbo pe oni
0: pe
2: honest be ni te pe ru yen le le pe awon to ye pe wo waju na pe ko ma fo
0: tabita me ayen chawinga mejeje te ma taburo
2: yes ameji yen lele ikan nu won lo gbagbo ni fun iko Olympic Lioness bo se wa wa le ni pe lo lo to ile de wa Nigeria record o fe favor won saju yi saju fese won se to pe lati gba ti won ti igba meji pere lo je pe ile de Nigeria te pe won won padanu ni first match owo ewo orilede South Africa de na padanu si ka de to mo so pe awon to wa odi won pe sugbon to lati gba ton tin wa lele pe won wa sinu dije fi eya kan pere lo je pe won o mi awon ni first match won pe ohun mo fa pe loni lele pe orilede Nigeria mo si pe won ma mi awon e de mo je ka gba pe oluko ni won jo si madugu first match lele ninu idije yi gege di to ma je permanent coach ti o kin se interim lẹyin gba to gba title fun lodun 2024 eleyi bayi lo ma je first ma je gege bi tempo permanent coach fun iko Super Falcons ni dije feye le adulawo o se wa wa loni pe orilede Nigeria a so pe record loto nkan to ya ba de se pe eyan meji pe onu ma jade ni so loto Malawi lele awon le mo fe pe ate pe won je newcomer ni won gbogun won le fi won ko point mo ko orilede Nigeria mo ri be oluko ni won na de so pe Justin Madugo so pe ah oni awon oni fowo ere mu won mo bi mi se wa ri pe loni yo le ni yo orilede Nigeria emi expect pe Malawi orin kankan se wu sugbon ko mo lo dabi itana sugbon tana yen ngba in as mo pe ti amaka wa lojule ti amaka wa lojule o wa ye pe boya wa expect boya go merin marun lowo ile
0: ameri
2: nde o at least emi pe meji go meji o wa ye lato Super Falcons
0: eda mo ni gbagbo kan wi pe ti Madugu ba to list based on current form emi o si to buru to wa je pe o si na chi o ale yen wa leyin considering age karo mo kekere fiti tori awon eruku striker experience can only work nigba to ba le iru omo Indonesia Tanzania to ba le le ba lo so pe good o ti aso ba sa lo lejo teri bo leyin yo ti debi tin lo ko to ba o ka ba ri odo si omokunrin e omobirin e o sina chi o hale leyin oko mi bale lori alosi e to fi replace bo Saudi mi o ti mo po pe lawon tin be la ni super igun ti e to tin pelu sentiment Malawi o je meta
3: ko si nkan to ni ki ko Malawi ma le je meta sugbon isowo ti won se wa sinu dije lo ye ka awon ma wo bi awon le ni nkan lati se won koju iko dia kongo ara ko ko valo fi koja won den na iko angola ni 2-0 to fi wa se mi pe iko itayun so pe boya won le cause upset ni iko super egun ni won ni se lati se na ba na ko ko ma foju di won won de se amulo anfani to ba ti o ba lo se bi sadra lana to ye ku won se amulo anfani ko ma lo se ko ma ko ba won sugbon ko si nkan to ni ko ma le na iko Malawi dada loni
0: kini o sele pelu Zambia Ferrari
1: well emi gba ni gba wi pe ifese won se orilede Zambia yen pelu isowo ti Zambia fin tin gba ballu lati boya bi odun melo kan seyin awon na tin so awon di orilede to ni to ni nanu nile adulawo pelu isowo ti won fi wa si inu dije ati tin won kan kobo awo won dada ninu dije wafcon to koja ri isowo ti won bi player ati rufi awon gba ballu ti orilede Zambia ni won wa lara awon orilede nile adulawo tele so wi pe won ni awon talent to po do na awon na gba wafcon ri but te ba wo in ti won se ni last wafcon te wo nkan ti orilede isowo to orilede Zambia fin play e le so ni so wi pe orilede Zambia ma nfe wa loke papa julo te yen ba tu wa mo po wa ninu ipin ti iko Super Falcons orilede Nigeria wa o ni fe fi first match to play against Super Falcons o ni fe fi sere boy join ke yo kan ninu fese won se orilede Nigeria to orilede Malawi
0: yes sir yes sir
1: on da bi eni wi pe pupo nu wa nfoju ana wo iko Super Falcons Super Falcons ta mo lodun mefa meje seyin ko ni Super Falcons isin mo Super Falcons ite mi wo mo ti dada wi pe everybody n wo ni wo bi pe agba idije Wafcon to koja but isowo ti iko Super Falcons fi gba idije Wafcon to koja ta fi gba eran ti n to sele group stage
0: ko se gbagbe
1: eran ti ba se gbabo ko to di pada play against Zambia na la pada play ta no 5-0 ko to di pe aji ki se pa ngba nkankan o to oro to wa nbe ni pe ka ba play against awon ile to esede to je sesede ninu rije wa fun awon to je debutant igba ele ifese won se ni lo ma je igba ele keji di ni ogun ti ko super falcons ile nigeria ma play against en to esede to je sesede ninu rije wa fun a ma lu gbogbo awon ta ma ba play e kan pe la play against debutant star win ifese won se ta gba kuju ile de tunisia lodun 2008 star play 0-0 o ni kan ifese won se tele sonny so wi pe nigeria play against debutant ti won win bo en to ba wo rise orile de malawi I want your winger sisters to see Islamic Adawu collect. Elekere tabita to
0: ma tete wa. On temi so ni pe so ba ti ri en to neje odo lara fi PL1
1: o. Awon meji nikan wa ko lo wa nu ti en to ba wo fese won se torilede ti Zambia torilede Malawi fi qualify wa sinu DJ yi. Tan fi no orilede Angola ni qualifier. Odo lenje won kan eh Faith Chinzu. O la gba bọlu to mi awon mejeji ti won fi qualify. Won la won agba bọlu to je odo na ninu team yi te le so orile de Nigeria play against Tanzania ninu fese won se olore so e kan ko to di pa wa sinu DJ yi en to ba fara balẹ wo fese won se e ma mo wi pe ki se wi pe iko super falcons ki se wi pe won to be
0: tori akoko wa ibi line up lati mo bi ta nlo
1: ibi o to ni ibi line up lati mo bi ta
0: nlo ba itoto kutoko ni ebi epile ebi pariwo kankan
1: ibi line up lati mo bi ta nlo lo to mo expect ki super falcons win but me expect ko je fese won se yi to ma je pe super falcons ma na meta ta ma na merin ka ba win ninu match yi boya tun won
0: Ti ati pari pelu Zambia.
1: Ibe ni.
0: Ya. Zambia ati Egypt. Loto ati edupe lo Olorun kan na tin si awon eyan won le. Egypt na tin play ball obere. O tin se die ni isin. Amo en ba case Egypt yen ada ri pe Akindile ni won ma ndile ni. But bo lo se mo le dito. O sagba ko eyo kan ninu Barbara Banda abi re che Ekudanaji. O le mu meje jije.
3: Emi pe iko Egypt to ba ni pe ejo ko fe duro ta ko fe leki mo eyin ni loni koju ko Zambia mi pe o ma kini yo ma sakoba fun lo to la mo won da lowo eyin won de da pe boya pe ka ma fi set pieces ma fi mi awon sugbon ti won ba mo bo se ma mu awon mejeji to wa lo waju Zambia yen o ma fa inira fun won so ko mo pe to ba ma dile o ko ye pe won kutugbo jade tan na so o ma fe dile loni so kini o ma fe se akoba fun won afi to ba ye ko ba le wa gbon kan da si pe boya to ba ko saju ko Zambia mi awon iyen le fun won lafani lati le so pe boya won ma duro lo igo kan yen ti ko Zambia fini mi awon sugbon mi ori pe ko si ni o ma consider go at least go kan poju ko Zambia o bo yen kan le ba paye si omi ni
0: iya ba soro nbe lori e
2: ko fe si oro kokon lo e tori pe orilede Egypt lele pe after 10 years o na ise pada wa sinu idije ife eye le adulawo won de fe koju iko orilede Zambia na de lele je ka wa won agba bolu to wa nbe to pe awon eyan won tin gba bolu won ti jo gba bolu po ti pe lo to won o gba ri sugbon Egypt re mo pe teyan ba dile debi kan o yo pada yo sile fun yan ni awon kan lele won example lo ma je fun won sugbon orilede Zambia la sin ni loni lele yi emi fe pe orilede Zambia pelu pe awon me won ti jo eyan ri babada ni waju iye galele o ti to ni beru bigba pin yan lohun ro ero so ala loto o le ni je pon tin dagba okunrin mi obin bi okunrin mi be lawon yen se n to e mo bi pe loni an ba dile ju be lo orilede yi awon north africa yen loto de lele match yin lele je pe leyin gba tawon na pade after 10 years awon na vele fe se sarapoke e je ka na ka suka so nkan ta na ni fun won te pe awon kan ba o ma nje wu ri fawon orilede je pe boya gba kokon ni o abo ti pe gba kan to wa sinu idije yi pada mo na mo fe sugbon orilede zambia mi si bi pe owo
0: oma wa loke ko jo bele de Egypt la shall order ka fi yen le ben mu agbagbo mi it's going to be a cracker between Zambia and Egypt that's our team esi problem ajo ma wa nbe ni bi o mo pe oro ma kan mi kan ro pe mo kan fi bayin sere ni ana yen mo kan fi bayin sere ni pe to ba de ni o ka fi England se ye pelu awon ofin ti e ba taraye mu ti e mo se bo ni aro mo kan ikan lara awon ololufe awon gbo ara dada bayi won ni kini o ye awon dada itan tupale yen pelu gbo awon ofin to nje jade loju opolopo eyan and damage football ni pelu developer pa gba labe baba ti ise oka lo jerun ori won ni eh to ba jo mo kere wa ni oka nda laamu boyo ka lo jerun ori won ni I don't know gbo gbese ti aba yen tin gbe patapata lo ntu wa nirun emi na tu so pe won tun ma allow private investor lati dasi world cup to n bo lo na si bi an ba na de regardless any if I to si ni pe lara mu ni sugbon o fi tin glad se mo fe ki kaluko mo from ta lo kana angu ti e ba ti ri advantage ati disadvantage ti e ba tori nbe tori ifa bo ti mi to ma fi di end the season to mbo to ba je pe nkan ta won le implement generally ni
1: England fe implement it won na orile de England ti la won ma lo ninu fese won se kan to ni se pelu qualification Carabao Cup ton ma gba ni ojo Saturday to mbo yi sugbon fa won to ba je pe won mo pa ofin ti ajo IFA ba ti ofin ti legacy se pe ma gbe jade yi in ti orile de in ti legacy fe gbianju lati ma se ni wi pe ki awon agba bolu ti asole kankan kan ma ti le wa sori papa lati wa toju asole lori field ta man ri tele ti boya yala ti asole ni farapa ni abi to je wi pe asole ni issue kan abi mi tabi ko le pa asole issue le joko si lele lati fi waste time abi nkan ti won wa nilo lati bota to je pe awon to je osise eleto ilera won ni lati sare wa sori field lati wa toju irufe asole be ki won wa ti toju etan agba bolu kan ninu iko egbe agba bolu ti asole yen wa o ma bota lori papa lati je pe o ma duro sita fun iseju kan bi pe won ese treat etan ta ma ri lori papa to ba je won oluko ni fun iko agba bolu yen lo ma so fun en to je photo official wi pe agba bolu bayi lo ma bota fun iseju kan yen ti o ba je pe iko
0: at least iseju kan ni o ko ma di pe gbelapo ko ma di pe won ada rice duro koja 1 minute o ma so pe joro ni laye Brighton
1: No, emo mi gẹ bi ginikan ma so fun yin ni tojo to mo ti ma de gba gẹ bi opinion mi ma so fun yin ko si nkan te be se si
0: mo se mewa
1: o si nte be se so opinion mi o video mi so now fun at least iseju kan la gba bolu yen fi ma bota to ba wa je wi pe iko yen o nominate gba bolu kankan lati bota en to ba je balogun iko yen lo ma bota lati lo duro fun iseju kan yen now fun en to wa ni lodo temi fun leyin ti mo disalaye nti kini yen je kan fun emi gba wi pe igbese to da ni ajo cup ni igbese to da parapata ni ajo to champion league legacy ni won fe gbe ti won so pe igbese to da ni won fe gbe ni wi pe normally papa julo ni sa to koja aimoye igba la ma ri ti asole ma mo mo sile lati duro sile le wi pe ki oluko ni le ba awon agba bolu to ku ninu iko soro gigidora wu ma se laimoye igba ni sa to koja ta kan dede joko sile ti pep guardiola ma pa awon agba bolu lati ba won soro en to ba ye ko ma wo iko everton against awon big team ma ri speak for the kan dede ma o ma yo ball kan asubu sile a ma fo owo ma ni lati wa tojo e lori papa to de pe awon iko yi fi manchester lati fi waste time tabi lati fi reduce intensity bola fese gba ni so emi wo ni wo bi wi pe igbese to da parapa ta ni igbese ti won fe gbe do na won fe lo ninu dije fi agbaye sugbon ajo fifa won si ofin yen ka si oto ni nkan ti ifa bu ko fun ajo fifa ninu rule won oto ni nkan ti won se ninu dije fi agbaye ni ifa bu se so pe awon fe lo tun ofin yen won awon fe lo tun se boy legacy fe lo emi de woni wo bi pe ki legacy ba gbe ofin yi jade in to ma da ni papa julo fa won bi tin to ba pe won ba ma wa go ti asole kan dede ma subu sile kini e ma o ma nda game la mo de ma yi isowo ti game se n lo lopo gba o se mo ma yi da so emi woni wo bi pe igbese to da ni won fe gbe
0: o da fun iwa yin ololufe bola la fese gba nile atire da alapapo ko to ma lagidi le pako je kin ka fun e bi oyin bo se state gangan ba de break down daada ko to ma lagidi ko to lagidi se no so pe yin kin na poruko re asan play chelsea ri o ibe na ti ra wa shooting o ma ka le yo eyo okunrin fi nkankan le mi lowo be ya ka koko yanju yun na opolopo yen lo complain nipa wafcon yi food can be o mean pa je ndodo awon obirin tori ya na fe mo gba yewo kan na bi okunrin awon yen complain lori tournament gan pe ko tan yan yan o mi tun leleyi baji egypt la nwo lowo inisin ti nigeria ba to star mewa sara jesse lara baji wa o to be ati gba mewa kini star wa dara baji ti awon obirin egypt
2: se
0: won
2: je jesi fun
0: won
2: ni
0: agba mi se
2: gba
1: kankan ri
0: ni
1: se won
2: je jesi fun
1: won
0: se tara
1: okunrin
0: na ba won
2: jesi okunrin na
1: won pre mo pe iko super iko agboje orilede egypt won ti gba idije afcon le meji so jesi won tan wo ninu idije afcon oni star meji sugbon igba ti ile ise to nba orilede egypt to nba won te aso tan ma te aso awon obirin tan ma lo ninu idije afcon na won te star meji yen si lara mi o ri orile de egypt bu en ti mo so pe mi ri won bu ni
0: wi wa de won fi di be yen
1: o ma wo to fi ma
0: gba bo kilu mo ni kan ma la bus call
1: o na ma wo re o na ma wo emi wo ni wo bi wi pe ajo caf lo ye ki won gbe igbese wi pe u jesse yo
0: se won send there is caf kan to mo ni
1: so caf fun awon ni o gbe igbese mo ri kini e la mo kan mo ti e kan gboju mi kan be so nkan komanda bi wi pe eyan kan ba idije ile adulawo je ni gbogbo nkan ti caf se ninu idije wafcon lodun ero ni ni mo boye ti ri bi ti won tin se video bi ti awon commentator na tin se commentary inu ile ni sori feed na tin se commentary wa kon
0: se awon best voices stand in africa
1: ni get that one ani but mama inu en to wa ni to nse comment to ye ko wa ninu press box to
0: ma
1: comment o rai mo pelu nkan to lo nu match imi tun ni pe e lo

0: Sebaje 24. 20 meta bitanti tu sha ti feyin e pelu alori gbogbo ikoni bani dore kan te 32 FM 949 feyin e.
1: Ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oninawo imule ya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
2: bileleyi o
3: eja osan
4: 82FM 94.9 feye lotu ti tek pe itu ayaju amala amala fe ele keji ru e lotu ko lojo kokan de logbo osu kejodo 2026 29th august 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bieti pelobe

so re ni ko ra le ti ki o si ni ojo la tu fokobale abi o ti le n gbere ile kan tabi ile adepamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate loju ona life hot international school akofo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko mo rara be lo so won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dati e mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojoro ni ilu ibadan aye sodi e die o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyan jiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun to ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo ye ohun to dara wa mu ti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911 555 500 tabi ki e ko si wa ni laughter house ori oke ti premier mokola ilu ibadan substant property orule fo ti

0: Hello, Ekurele le sao.
1: Ekurele
0: o. O ha hin.
1: Olu adam na ilu nro lati ya kai.
0: Kara o le sao.
1: Yes, sir. Hello, Ekweto.
0: Oche.
1: Se pa oro welcome si si sa oro tanka. Di no no mo ri ko tele ni won. Tori pe nkan ti won danwo lori tori papa. Ki obinrin meji kan ma so pa won toko ti yawo lori fidi. Ko wa nbe laarin won. Tiru aye ti ki won gba na ki bi se country won kan na tin ba kini ta ba fe introduce kan ba yen ni country ti won kan ma se kan ma gbe wa ti Africa ni ku ka won ma da se be ni lo ba yen ni pa ti ofin yen ah o da tori awon ki pa mi gba bi e gba yen le mo pe be ma ma pe je ma gbe kan ya ara pool pa pa pa le ma sa ni ro meni ele na so ti le ro
0: Ferrari fẹbi nkan
2: agbabọlu meji wa ninu ko orile de South Africa lanu to je lesbian atoko ati yawo lawo mejeji won ti fẹra sile
0: shit god ah olohun hey olohun ma to bi o ba je soro o Hey, to ye pe ah olohun o ye ko ri elomi ti wa ndi ogun kan mo yin lohun logo na se support ni jure ba fi han mi mo 2349062000949

0: Elis Roger, sign in house here, bro. Try. Number yin lo pari pelu 2053.
1: 53, yes, sir.
0: O bere pelu 070.
1: Zero.
0: Yes. Ma wori. Erin gogo lori phone yin.
1: Okay,
0: so then you need to
1: know. Ijile pampa.
0: Ke ma fi pe awon ile aloka bo. Se e ran ti dele o. To go fe dele abe ni pon mo. E ja fi ile, Baba o ni jaka. E ja won lele. Ele o ti ni ojo ti lo. Ma kini o ni li no nka. Eri opolo la fi ni se lori eto ta pe ni ise ya. Baba serious lenu se lataaro. E ka fi fun die die na kun. E wo gbogbo n ta nfe o na laari. Mo ta ba wa ri nko ta hara wa le mo. Gbogbo n to ba yo na ni ka fara balẹ gbo. A ta lana ta leni. Bọlọrun si sinu. Baba ta leni na. A mo bola o seri. Tọlọrun fi ju gbogbo a lo ni. Dele Akinbode loruko mi. Ele ijinle lomo tan so mo tan so tan so tan mo tan royin tan royin etan se mo ngbo radio sha ngbo on to nlo 08024043067 e ma fi bade le ijinle soro 08024043067 atemi ateyin ateyin atemi ibi oni wole oni kaluku wa o a mo je a mo yo okan wa o bale a ni ri wahala ni ri damu bobo to deli titi ola o sa le mi ko weru o wa lowo eru wa labe ke ni ojo ayo to da ko ba sa o ti le ke o ti jabo e ke ile ina ku ni ko la ko la ko ko la gala ga se bai ki se bai te ki la ko la ko ko la gala

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: Lele yo 82 FM 94.9 feye lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tun se yi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo apada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be weju begiri ila eforiro eran pomo to kata mora se koropo to suri amala La fi joma se joy egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana adi oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter out Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba wa dojo kokan din logbon, osu kejo odun 2026, Katuya ya pade ni Recreation Club, ni doju kwa dama sigba, ni lu Ibadan, ola to ti so di woke, buka, buta, ton teran to jiri kwe lalu ju tu bagbamu, amala fest 2026, lati na tiketi, ema boni Laughter House, sabi kekbe nomba yi 0806-218-5194, pelu a joshokwa ile shatu mkwati rega, ati magi, emi ati magi, ala joshokwa to domo.

emi iyanda Tunde Olorun Ojojo Olufemi Omila ni iyanda omo George iyanda omo apon 16 ofa 16 eru onipo yi ni won o ti mowo ogun

0: bo ba wa de ale ba won ye ba fe sun ori won ki se eye to man jade lale lopolopo gba aro titi lo di osan mo irole ni won ma nrin kakiri bo ba dale awon eye to lotolo won man lo sun sori igi ni won fo lo sori igi ti o ga pupo o isegi fi ofi o gan o ori igi ni won man lo sun idi to si fi man lo sun sori igi lati daabo bora won na o wa nbe tori opolopo awon eranko to le pa won je tabi ti won kunun lati ma pa won je won o ni le lo sori igi nibi ti awon eye ti won sun si fun di yi won kunun bi le ba ti su ki won ma fo lo sori igi lati lo re sun sugbon ni gbogbo ojumomo aro titi lo wo osan titi de irole awon eye tolotolo ma rin kaakiri lori ile papa won ma wa jije mimu won ma wa nti won a je won ma fenu sale fenu tule bi pepe ye bi awon adiye na awon tolotolo na won ma nse be kisi ni won ma nje irugbin won ma nje irugbin awon tolotolo won ma nje awon eso won ma nje irugbin won ma nje eso awon mi le ma je agbado papa awon ti won sin nile won ma nje awon kokoro won ma nje awon won afayafa kekeke ti o tobi ju eyi to tumo si wipe bi won se nje ero won tun je ewe won nje eso awon won afayafa ti o tobi ju o ba ri igbin won le yo ninu kara won ki won je o ba ri alangba ti o tobi ju won le je o ba ri ejo kekere ti o tobi ju won le pa ki won je awon won afayafa awon eran kekeke ni won ma nje pelu irugbin eso ewe ati be be lo awon mi a ma je ifuru bi won se nje gbogbo nta wi tolotolo won a tun ma je okuta e ma wo le se ha be ba ra won to sin won e bi won awon tolotolo won a ma je okuta okuta ti won si ma nje o need ti won fi nje e si se okuta ragaji to tobi gan tabi to ti tobi ju ni won ma nje o okuta ta won tolotolo ti won kunun lati ma je awon okuta kekeke o si need ti won fi nje won ma mo mo je ki se pe won se asise won ma mo mo je awon okuta yi mo onje ti won je ise ti awon okuta yi ti won se fun awon tolotolo ohun ni lati lo onje ti won ba je ba onje ti won je yi ba de inu won o lo nu won ko ni le da lo onje yi debi pe o ma fi di igbonse afi ki awon okuta kekeke kan o wa ninu onje na o ma rorun fun o lo to wa nu awon tolotolo o lo yi lo ma ba won lo papo pelu onje ati okuta ti won ti gbimi a lo gbogbo e papo a rorun pupo fun lo yi lati lo bi okuta ba wa ninu onje ti won je leyin eleyi lo ma wa di igbonse idi ni ti awon tolotolo ti won fi feran ki won ma je okuta won ma gbe okuta mi bo ba se njeun won ma gbe okuta die die mi awon mi ti won ba nsin won nile bo ba se fun won lonje be na ni won ma fun won ni okuta papa to ba je boya nu keji ni won wa o tabi won o lanfani lati rin kaakiri awon to ba lanfani lati rin kaakiri ninu awon ti won sin nile na olowo won ba fun won lonje won a jade won a lo wa okuta si tori bi o ba sibe onje ti won je ko ni le di igbonse awon tolotolo na ma nfe iye won bi awon iye okin o kan je iwon ba la won le fe ti won papa iye to wa ni iru won o ba fe awada bi abebe awon ako lo si ma nse be won ma nse eleyi lasiko ibalopo lasiko ti won ba nwa abo fun ibalopo won fe iye to wa ni iru won awa sujo ada bi abebe ojo kokanlelogun osu keje yen July 21st awa so nipa eya efon kan eyi ti ki se ile Africa lati nri a pe oruko e ni Anoa tabi ka pe ni dwarf buffalo beto o se lo lose to koja ni
1: eranko te nwo yi Anoa ni won pe Anoa ANOA Anoa tabi ke pe ni dwarf buffalo ohun ti mi o fi ni fun awon ti won pe ni buffalo ni wi pe eranko ta mo si buffalo ile Africa lo wa iyen ni efon eya e to wa ni India ni won pe ni Indian bison. Eya won to wa America ni won pe ni American bison. Ṣugbọn eranko buffalo ile Africa lo wa, ohun ni efon. Eleyi anoa ni won pe tabi ke kuku pe ni dwarf buffalo. A so nipa crocodile iyen oni. Nigba o ya atun so nipa eranko kan ti mo pe ni dwarf crocodile. Iyen ni legugu. Dwarf nu e ni wi pe o kere si ti akoko dwarf crocodile eleyi o ara crocodile eleyi no idi ti won fi npe ni dwarf buffalo ni wi pe ko tobi to buffalo ta mo gangan ko tobi to efon looto iran awon efon ni sugbon ko tobi to won ni won fi npe ni dwarf buffalo ohun ni eya efon tabi eya maalu nu igbo to kereju ni gbogbo agbaye awon eleyi te nri ti won ti tobi imi won zoom e ni o won sun camera mo imi o ti dagba de opin be ba si ri efon efon le tobi kapa bi merin eleyi po te ba ri efon to tobi gan eran ko yi eya awon meji lo wa awon kan won ma npe won ni lowland anoa awon kan mountain anoa awon ti lowland yi ori ile na ma ngbe awon ti mountain anoa yi awon ma nwa lori ibi to ba ga bi apata oke gelemo gelemo orile ede indonesia ni kanso leti le ri eranko yi e le ri ni bumi be ba ri ni bumi e le ri ninu gbo ni be orile ede indonesia ni kanso leti le ri inu gbodo ni won si ma ngbe awon gbo to je wi pe omi ki jina sibe to do ma nwa nbe to ma ntutu to loyinbo npe ni rainforest e wa ma gbo be ba ri akọ won to ti dagba dopin giga won de ejika ki ju bi 70 si 100 centimeters lo adorin si ogorun centimeter be ba sisiro e bi inches 28 si inches 29 28 to 39 inches lo ma je ni giga baba wo bi won se gun to abi won se tobi to mo ba gbe sori won eranko yi dwarf buffalo ara ara efon o ma n tobi 80 kilo si 100 kilo 150 to 300 kilograms ni titobi atako won atabo won ni won ma ni iwo ṣugbọn iwo won ki tobi ki gun bi tawon efon akoko iwo won ki lo bi wo awon efon bo se ma nlo iwo ti won kekere bayi ni o le tobi die ju iwo etu lo ṣugbọn kuru kini o iwo won yi ki gun ṣugbọn o le wura daada iwo won ki gun ṣugbọn o ma nduro nle daada iwo won ki si lo o ma nduro o ma nnoro ni bi omo ogun iwo won yi ni won ma nlo lati gbara won kale bawon eranko kan ba nduko ko mo won awo to wa lara awon eranko yi bi awo dudu tabi awo ile ile to sumo dudu dark brown tabi black ohun ni awo to ma wa lara won awon mi ma ni funfun die boya ni bi gbaya ni bi orun tabi ni bi kun won ṣugbọn dudu gan ni awo won ta mo si predominant color to bo won ni gbogbo ara won awon eranko yi oni tiju eranko ni won o they are very secretive won ise eranko ti o ma n hoge ti won ma wa pariwo kaakiri koda e le ma mo bi won ba wa nbi kan tori ton ba ti re eyan bo ba wa nu bi kan ton ba ti re eyan ko to ti e ri won won le ti sa lo won ma n tiju gan awon eranko ti won pe ni anoa tabi ke pe ni dwarf dwarf buffalo oni tiju eranko ni won asiko te le ri awon eranko yi loju momo laaro kutukutu bi won ba n wa jije mimu bo ba fi dosan to orun ba tin ran won a lo tun sa pamo sibi ti won fara pamo si bo ba tun do wo oro le won a tun jade lati jeun ko to di pe won lo sun e ti ri wi pe oni tiju eran ko ni won lo oto dwarf buffalo yato sa won buffalo gogbon awon efon to je pa won ma rin legbelegbe awon dwarf buffalo ni ti won won ki saba je papo ologun daduro ni won e le ri won papo bebe ari iya kan ati omo e taba won omo e tabi akwa atabo ton fe tunra won wo koro kan lo se kini bolo keji bo le le ri papo akwa atabo ton fe se yunkin tabi iya ati omo e yato si yen ko si ti o le sele nu gbona sugbon won ki saba je papo won ma ndawa ni balogun dodo ndawa ni awon eranko yi awon eranko yi won ki se eranko to npa eranko je o eranko ajeweji so ni won ki won ma nje ewe ki won ma nje koriko ki won tun ma nje eso ki won ma nje awon itakun itakun giti oti le dada awon eso to ba jabo latori igi ninu igbo won ma kundun e o awon eranko yi lara wulo won ni wipe opolopo igi te ma ri ninu igbo abi ta lo le so pe ohun lohun lo gbe igi sinu igbo ijo o le ti koda awon agege dugan to fin ni be ba gigi e ma gbin mi pada melo ninu won ni won ma gbin mi pada melo ninu wa la ma so pe ah ka ti e le daabo bo inu igbo ati iseda eja lo gbin igi sinu igbo awon eranko yi lara wulo won ni wipe won ma n ba wa gbin igi se mo iwulo igi nile aye awa eyan olorun ba pa gbogbo ogbun gbogbo igbo to ba parun ti gbogbo igi gbogbo ewe to parun awa eyan gan ese wa mi awon nu igbo awon eranko yi ma n gbin igi ba won se n gbin bo ba je eso e mo wipe mo ni won ma n je eso to ba re danu to re sile lati ori igi bo ba je eso lara awon eso ti won je yi bo ba se igbonse ibi ti won ba se igbonse si ninu awon eho eso yi a tun dide latara agbonse won ninu igbo nbe igi mi a tun hu awon a tun je mi won a tun ma rin kaakiri won a tun se igbonse latara be igi mi atun hu awon eranko yi won pelu awon eranko to nba wa daabo bo inu igbo ti won gbin orisirisi igi idi ni to fi je wipe anilo lati ma daabo bo awon eranko kan opolopo awon eranko papa n ta won oyinbo ti won fi se daada ju wa lo ni apa beyin ni tori awa ka wa pa eranko la wa mo eyan de eyin baba mi o de bayin wi o sogun iku eran o sogun iku eran o sogun ye eran ku eyan aye olorun da awon eranko yi fun lilo wa na ni lara lilo wa na ni pe ka le ma je won sugbon abodo pa gbogbo eranko tan awon oyinbo won gbogbo won pe ta awon eranko ba tin fe ton nu gbo eya eranko yi ti fe ton to ba si ton a le ri won mo won wa ku won ba awon to ba ku won a sha won won a ku won lo bi kan won a ma toju won won a ma de won sira won ki won ba le gunra won kan ba le bimo bo ba ti pe won tun tin po won a tun lo da won sinu igbo awa sha nse be afi ka wa pa irun pau gbola po eyin baba mi o de eja ma so se o awon eranko yi bo ti le je wi pe ilakaka awon ajo ti won gbogun ti won ri si ki eranko ma tan nile aye won gbiyanju o sugbon awon eranko yi ti n tan lo ninu igbo lorile ede ti won wa awon oniwadi kan so wipe iwonba awon to ku ninu igbo ni Indonesia ton ba ka de ko pin ejeje boya lo to 2000 awon eranko ti o si ma n pa won je ni awon eranko bi ejo ere ta mo si python awon oni ti won to bi gan won ti e won ma n feran lati pa awon omo won je ju awon ni lanu won lo ota ti won wa ni ju ohun la wa eyan iyan awon eyan ti won ma n dode won on dode ni ilu oyinbo na sugbon ko to todo wa nbi ki won si ma n tori e pa awon eranko yi tori iwo won wulo eran ara won na si se je bawon eranko yi ba se ilako ilabo ton ba se yunkin tan won ma n gunra won bi maalu na lawon na se n se bawon efon na se n bara won sun lawon na se n se abo ma nloyun fun bi osu mesan si mewa leyin na awa bi omo kan so ni won ma nsaba bi ere leyi te nwo yi e ri pe omo kan so lo bi o so won ki se pe ko le sele sugbo so won ke to leyi to ma bi meji omo kan so ni won ma nsaba bi
0: e wo bi eto bo se lo fun osu keje iyen July 2026 on let it go yen awa ndupe o Ewo o ba le dupe iwo lo mo sugbon awa ndupe Olorun oba mi to mu wa ri osu kini de osu kefa osu keje ta tun ti fe ri ipari e emi mo bi pe kabiyesi Olorun oni fi wa le osu kejo na Olorun oba oke yo tun du ti wa

0: Eba wa ki oga wa pataki pataki oga wa Peter Omo to je oga agba nile ise radio yi GM General Manager patapata oga to moye mo ki yin o. Ati gbogbo awon ta jo je osise nile ise radio yi na a ma be obe ni besu atelese abenowo atun lo lose yi lagbara olohun atun pada lose to nbo en ba wa laani pada de o doluti fefe bi oku ba ku oluti fefe atile kun oju e baba re ni to nso wipe a lo aani pada o doluto kitibo bi oku ba ku ni se ni won po kitibo e Nje Olufemi Omila ni iyanda omo George.
1: Oun yan fanda fanda loju apegun. Iyanpo lo se iyan loju elekusi. Elekusi o godo yi.
0: Oko omo mi mi Adufe oniyun ko tan leri. Baba Michel mi Anike onisanyan amuseye. Baba Victoria mi Adunni onileke esegi. Baba Chloe mi Ayinke onisibi ide. Roba banla wa ni ti joba, roba banla wa ni ti jagun, roba banla wa ni segun sile nile owu ere lolo jaje ere.

0: alubatan rẹsẹ jabata onilu dudun fitunu gbowe akodunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: Ori Oke Tete Premier Mokola Ibadan
3: Ewoni be meni egbohun erin be mo sa enji olobe be mo mi se be ngbohun lenu mi emi ni Basiru Isola Oloye Ajere

ni ka fi eleyi ka fi sira wa leti ni lawon obi kan won ma tun se awon nkankan awon yoruba film miye won ma se for in one sinu disk eyo kan yoruba film merin disk kan tawon ti won se ba ti se ti won ti gbe jade awon kan wa joko nbi kan wa lo se adamo die wa wa ko gbogbo e bi meta bi merin wa ko sinu disk eyo kan wa la won ta for in one elomi o ti e mo elomi atun ra nigba ti o mo amo tori eyin te mo tele ton ba karu nkan be yen mo mo yin lowo o le leja o to de ni ijiya labe ofin lori lede Nigeria

gbogbo ru awon nkan bayi ejo e je ka jawo nbe te ba re lomi to ba gbe cinema agbelewo jade tawon eyan wa nbere lowo e tan ni anti show ti jade sori youtube tan wa nkanra elomi aro pe won kan kanra lasan kina kanra fun elomi o ti e mo pe ba won se lo download e lori awon website yi pe ko da o wa ni film kan lori phone ensin o wa nlo sender o fin send e se lomi ara nkan ta nso niyan o in case there ba mo oda gan ko lo cinema won ma nfi ikilo sibe bipe ma fi phone e abi camera kankan ma fi ka film to wa wo yi ma fi ka sile tori ti won ba ka e to ba ti se be iyen ni po fe jale won elomi o mo idi e elomi o mo nkan to fa kon ba ti wa ni anti e le lo fun yin o onku e ma fi fun yin se video yen won a ma binu won ni won je ka won gbadun owo awon ki n se be o nitori wi pe awon eyan ti won gba awon ona alumokoro yi ti won fi n jale awon eyan ti won sise opolo ohun ni rufi awon ofin yi lo se wa nle tori e yin to ma gbe mi lo nu oro en ti mo fe so lale tuni ni amo kin to debe mo n bo na eku kale e

0: Hello. Yeri. Hello, ekale o.
1: Ekale sa ekweto.
0: Yes ma, oruko yin ibo le tin pe wa ma.
1: E ri le wo lagbara Olorun,
0: opo
1: le yeru ni latoyo.
0: Yes ma.
1: Te ri oro awon oni parisi te so yin, won se se ma se be.
0: Be ni.
1: Olorun ba wa ni kijobo kapa won lasiko ta wa yi. Yo yi si. Awon tin sise opolo ti won darun moju, ti won fin sise e wa njise won lo. Ese se ere ta si ma wo yan wa la n pe lere ise gidi ni o.
0: Ise gidi ni.
1: Ise gidi ni.
0: Ise imoye osu.
1: Awon oni theater kan. Ben awon oni theater kan wa si adugbo wa laipe yi. Te ri gba ti mo witness bi won se ma nse ta wo joko nu le ta ma wo.
0: Te ma sare wo laarin wakati kan.
1: Ibi party mi ta lo mi ba se yo re lule bayi ti o re oruko o si mo le bayi. Mo si ni da se yen duro won ma se lo.
0: Iru e wa ni keyan lo ma ji lo.
1: Eyin wa jise onise wo e wa fe ba ti won je Olorun si ni ba ti won je sugbon awon eni ti won mu yen Olorun pada mu won ni lagbara Olorun ta won ni ogbo polo won kale e wa jise onise wo ko ye ko ri be o kijoba ba wa ri si won Olorun wa pelu e ti pa mu le lowo o
0: apade
1: ayo
0: e se o ma

0: ni gbe po laja o je bi bi hello hello e ka le o eh oju opo yan o to
1: o le ba ja o mo laida ako we bo mo pe woni mo ke to dayo
0: ko to wa sele telo mi a wa ni a mi o de wa mo ko se to nje be labe ofun mo so na nje jo be mi o mo pe se ni hello
2: Ekale
0: o.
2: Eku eto.
0: Yes ma.
2: Ala do ti kaya la ti lo ko meta.
0: Okay.
2: Won ba ma won ti won se ba yin.
0: Mm.
2: Se te mo ti ti oni se wo te mo download je e ke download.
0: Mm.
2: En to wo ba wa te.
0: Eh.
2: So yi pe won mo ko kene kan se en tan se yen na da, eh? So ya ba wa pa le won mo le o.
0: E seun gan.
1: Leti ori bi ba je jole, mo jole.
0: Hello.
3: Hello.
0: Ekale.
3: Hello.
0: Ami sa
3: kini ni awon tin se kini ni apa ile ka ta ko apa e wo mo fun ko mo le kala si jo to ni owo mo e wo awon le awon le se gida se gin e wo le le pa ba e so ko da wa so awon wa si film kan ni jo wa ni 1991 so na ti le le jo wa so da di mo sa wa to ka lo ko da ya si aya da so awon se fe ti si aya wala so ti buba bule ko nkan won ko ti jabu jara kan ka ki kan to ri won ta so time so ran ku ri jo ti ni sa nu won
0: be ni
3: e ka ba tin go nu ri no ma do pe ri du o ko le po to ma fi te won se to le ri se ko mo ti ya won kan ku nbe o se ko ma gbe o le ba ro le ni yo ni leta en to aje to awon pa ti awon wa da ni yo ni je leta o ti ba se ni se je
0: e se won hello mo n gbo yin sa mo n gbo yin sa
3: Okay,
0: my one is good.
3: My
0: name is Mogi. Yes, sir. Oh, go on. Could that any come on? Joke will see become a long one. My hello, Ekale.
4: Hello, Ekale.
0: Ekale, ma. Yes, ma.
4: Yes, sir. Eh, well, I'll have to no, no.
0: Ah, me?
4: Eh, okay, I want, I want to give a photo. So,
0: Oda, eje nshalaye nkankan. Eje nshalaye nkankan fun yin lale yi. Ile aye le o. Seri awon eyan ti won gbe ise ijade. O ni awon oju opo kan ti won gbagbe awon ise won jade. Awon oju opo yen lo tona. Keyan ti lo wo. Awon oju opo yen lo tona.
5: Ilo de no de woro yan yan yan bi eni ti omi de. E wa njaye family de ntuto.
0: Si won ba ti wa fi oyi awon cinema yi abi awon ise yi si awon oju opo yen ibe nikan lo tona fun yan lati lo wo te ba wa le nikan agbalagba te le nikan to lohun na fe wo a je pe to ba je pe ke sanwo soju opo yen ke to wo ni e ba won sanwo sibe ka won na wo nbe Alaji Akim Amza ati Alumilamu won wa loju opo Facebook la leyin Babe won tori owo won loju opo Facebook en to ba wa nbe lo ma ri bayi won ko omo ewon we don no ba be ewon imi na ki yin o won tun wa ni se nbe
6: iti ye won eje kan
0: de next week alomelamu 1 will be on ewon jolly program e ti gbo be yen life and direct ti wa ma do se to nbo ohun alomelamu le ma gbo lori eto yi
6: ayin lo ntan ayin bi papada
0: emi kan ndele ni gbogbo eyin te ti wa ni o nkan kan abi meji to je pe e fe beere papa julo awon eyan to je pe won fe ba won gba eto won lato se to nbo lo a se se elu e ka le o yes sir uruko yin sir
7: wale olusegun uruko mi
0: okay sir
7: e jo nkan te so yen o dumo mi gbo pe yin pe ri lori radio
0: okay
7: o n bo mo fe ba yin so lori nkan ti o n lo ni gbogbo radio station na awon na n jale awon artist gbogbo elere te n play orin won se n fun won lowo
0: okay e continue sir
7: ni mo bi yin
0: mo n gbo yin sir e continue sir
7: awon comedian te n lo play won se n fun won lowo
0: okay
7: gbogbo radio station lo je bi en so te n nkan te n play leni yi
0: okay
7: o de ma n dun mi cause artist le mi na
0: okay
7: mo pe o ye ke wa nkan ti ye ki gbogbo radio papo Nigerian Commission of Communication won ara won ko to ye ko ma se niyan gbogbo artist ere won te lori won lori radio o ye ke se nkan kan fun won no matter bo se kere to tori Stella Nicola Pokuti ko se ni to lati lu ere nba to wa laye e to be bo nkan te se le gbe kan awon ti gbogbo pe radio en cheap awon eyan na nkan te so e na o ye kan ku gbogbo yin lo se won ni awon
0: to
7: ni station ka ni Nigeria
0: ko se ma down ibere yin ma down ibere yin papo nsin e seun gan

0: So, Baba mi, ewe nje ade goroye igi adubi, agbefa gori ite, oloye otun oluwa wo, jenara fun gbogbo le Ibadan ti le toko, e ma toka abo sori eto.
1: Okay, olotu e kule.
0: So, gege bi ise imi, eye na ma yu pe awon ibeere ma ta wota se nnu mi ni. Won so pe iseda. Ari eje e won be so pe iseda nbe iseda o si kini n tawon eyan soro ba ngba ti an so wi pe iseda pe ah oni eti eda yan pe yo wa se laye wi pe so si ba iseda re mu ene kan wa n so fun emi pe ohun oni gbagbo pe iseda kan be nbi kan pe n teyan ba na omo na ni oni n bi ene kan n lo bi kan won ne omi tutu ni ko won lo ma ta nto ba je mo nkan gbona pe ko won mo se o sugbon nto ba je mo nkan tutu o n wa mu gbogbo owo to n fi n sowo o n kojo o wa n fi n sowo nkan tutu ati memu ni o ati gbogbo e ti jije ni o to je tutu o n ori nkan kan ijakule na lo n to n ba pade se louto ati lododo se iseda wa baba mi iwe je adeguro ege adubi agbefa gori ite
1: ese olotu adupe lo olodumare olodun lo ni on gbogbo olodun lo ni imo olodun lo ni oye iti awon baba wa npe ni iseda nile yoruba o na ni ma tose toloyo awon baba wa ni ile ti o ba toju eni su eda kan ririn ibe lokun o n lo fa isoro topolopo ni to je pe bi won ba nlalakala aseta na ni bi won ni soro kan aseta na ni awon baba wo mo kan keji won to ni iru eni ti won ni owo nkan tutu ni ko ma lo si yi e je ka lo sinu odufa osa wonrin osa lowo otun owonrin lowo osi ibi ti fa tin so fun wa pe ise nse ntoju be ni owo nse nbere wo

Bobby sen gbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa ba ni jebuture la ba ni lese o barisa o nle futeleri gbajugbaja onisowo ni oda arin ke ku oke bi eku eye oke bi eye eyan fo bi eyan lo ba mu kan keji ogbale alawo lo ire aje won le pada re gbogbo le pada bayi ni dafa si waja ti babalawo dafa fun o le futele o ma fi kolokeja loju omi topon san to ye la o sa won rin lodu to ku loju opon babalawo wa ni iwo nle futele o ma fi kolokeja loju omi nti fa n to ka si fun won ni wipe owo nkan tutu lowo re ah o nle futele ni owo nkan tutu won ni be ni won ni sugbon moko a ma lapere iwo nle futele o ma fi kolokeja loju omi ise nkan tutu ni ko ma lo ri ise o nle futele o ma fi kolokeja loju omi o wa le ibowo tori yoruba bo won ni moko a ma lapere owo nkan tutu te ni ko won ma lo se yi ti owo ta ni ko won ma lo ri ta ifa ni be ko owo table water ni ko won ma lo ri ta ifa ni be ko oda ko won ma se owo eja se nkan tutu na kuku leja ifa ko nrire nbe eja ta wa tun wi na moko a ma lapere oku eja ni ko won ma ta ifa ni be ko aye eja ni ko won ma ta ifa ni be ko kin wa ni nkan tutu gan to won ma se oda ko won ma sin osin eja ni fa ko rire nbe o nle futele o ma fi kolokeja loju omi ti o si fi apo wa aro soke odo lo ba lo re gbe odo kere ogbe do keji o ba su eja berebe ngba ti o fi di osu meje eja ti ngbeja mi na bu o nle futele o ma fi kolokeja loju omi ngba to ta eja ilopo owo to fi da oko owo eja yi nlo ta o tun wa pada gbe odo iberebe bi odo mewa ngba to ti lawon onibara ilopo e keji ti awon eja ti o tun pada ta won bayi ore o nle futele o ma fi kolokeja loju omi o bere si ni pada ni ijo wa nbijo ayo wa nbi ayo ijo ni wa njo ayo ni wa nyo ni ba nse be gege ni babalawo mi se rere ki fa ifa ni nse se nse ntoj

0: aye ode oni ifa la abilere baba fe sise pe ise wo ni eleda re ro mo olodumare lo gbe ifa kale 256 ni page tin be ninu fa yato si awon asomo gbe to ton ku en to ba je mo rin ajo ti e ti fa ba ti gbe jade etutu to ba se tona re o fi la ifa o to so na n to ba je mo ko se bo ba je pe nkan tutu ni won ni so fun o ko nkan tutu nikan ni ko mo lo si ifa o yan ri re fun o to ba ti lebo wo eja tutu ni o eja sisin ni o table water ni o pure water ni gbogbo e ni won o le ifa wo n to ba wa je ti e ifa o so po n rire nbe o le se se n fun odun melo to fi ni la ri nbe tori baba bogun omo ikan na ni ojo ga olodumare je gbogbo wa o sisi oni se
1: ami o
0: ta ba soro npa owo nkan kan pe keyan o ma lo si keyan o lebo wo ni le yoruba
1: Gbe
0: gbe gbe ti daye nkan kan la di enje o gbe gbe gbe won tun pada lo ye ibowo lodo awon to ba je onimo to je babalawo ti nso pele ti ndafa atawon onimo mi tolohun tun fun lori ofe tori mo po repete ko pin sibi kan
1: to e se adupe a mo ri yin ba o baba ajinde ara o si ma je fun yin
0: adegoroye igi adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibu toro ile badan lapapo magaji ile oluoji ofoje badan land ero bani soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 osawonrin lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasa lei to soro nipa owo nkan tutu pe keyan o yewo ni o a lebo wo ni ta ba fe mo iyikeyi nkan tutu to je owo ta ba mo si elaboru o elaboye elabo sise gbo ato asuri iworiwo fun
2: baba pe ri apo ni agogo wole ge

0: naila mule sini kani ti weda weda boy mayi kurobe o.
1: Emi Falake are mo ti gbogbo eyan won se orisa bun mi lo nsoro mo ki gbogbo eyan lolufe mi patapata e ma gbo 32 FM 94.9 ah sari ile ise ile

0: Ni gele odun bi teni to mo owe ka mo owe e o o ti yeyin eyin na e pari e fun ra yin ta ban soro nipa pe gele gele gele gele obirin lo ni le tori pe kini awa gogon ni yo aye awa ni life awa ni yo aye yin without us you are nothing gege bi okunrin okunrin wo lo fe gbadura pe ko birin ma si ninu igbesi aye o definitely okunrin yen ko ti pe and tori mo fi man so fun wa wipe we need each other o ajo nilo ara wa ni ko birin na ba wa ko so birin kokon to fe so pe ko lohun yoro okunrin lo kuro lo ra ohun ta ba soro okunrin a soro kini ogede agbagba aro gidigba aro wole bo seun alade okin alade nla ko lohun mo yo loro wa awa ta ti ewo sera wa obirin so bi rin ba so fun pe lai lai emi mo hate e baje iro patapata ni ru won gudu yama baje baje lori bed ko so bi rin kokon to fe so pe won o like kini o ni like kini e se ni like e elomi ma n fe ko se kini ko tick elomi de ni mo n be size ko li eni ko pin dandan pe kikini gunju ko to sise a ri mi bayi kekere bayi bi to ma kan as in at the rightful corner ni olorun ba ngbo a ma wo everywhere ni every corner ai mo ye to gungun yasan gbona sansan ti o gudu rara olorun mo ba se iya mi je ma ba se oko mi je olorun wo sanu ah seri awon kini ona to ya lati le enjoy e ni pe ki wo gan wa oke ko freshen up ko se dada agaga ko wa nibi ti esi wa oh my god ko ti si kini ile sinu esi kare ma gba yagi yagi olorun ba ngbo ah olorun yo kini loro mi o be ni yukin pẹlu tolu orinse nikoni 32 fm 94.9 ikoni aderin posona be ni laughter house lawa premier hill mokola mbadan iyan lori oke mokola lawa mbadan
1: dabaramo abosipo shaolin temple weda o jaje kori e pe
0: e ba ti dori oke premier ni o ba si wahala mo e ti de 32 fm laughter house o ti tan efe polowo oja ni efe share everything e ma ko gbolowo yin bo efa oda efe ra ticket lowo tolu ore nte e pe mi ibi na le ti ba mi e ni problem be ni

kò sí wèrè ọlọ́run bá ń gbọ́ ó wà ń bẹ̀ ó ṣe kíni ó lala lila ó lala skiti ó tún lala skoto eba ọlọ́run o sara ta le fi kini ida seri ni corner ta wa wa ya wa ma nchu ye ni a ba ni pe a nchu a mi chew de ni wo ma nzo a wa run lenu ni a le runrun kurun olorun o ba ngbo awon iya mi olola awon iya mi to runrin to se pe ton ma run kini bayi he wo gbe ki rore e ro ala ni se lori ijoko ni awon kan tun wa to se ipo tun ni aspect tolorun da won si loto ori ijoko ni ti won ton ba joko le bayi won ni won joko le so se o ko le leyi o olorun ba ngbo a ma kan everywhere every each corner lo ma ma ko olorun won joko won tun se kini won a se twisting o ti ye yin won wine ni e won a ibi tolorun da won si ni eso e mo ma dasha wi pe eh obirin kan o like sex to obirin kan ba wa legbe to ma so fe pe won o like balopo kuro lori e o ma fi dadi e ba sere o ma foko e ba sere o wo to ba gbo ko e mu ala oko e ni lakula a se ni se ku se a se basa basa bi o se o awon kan awon obirin kan wa te ba ti le mo pa wa obirin ta ba lo sile hairdresser abi ke ta ba lo se kan na ta ba o ti ye yin awon ijo wewe to ma n wa ye yen elomi ti rojo aye are sile ibe na won ti monitor oko e awon pe ah oko mi good oko e good wa di en to so ro oko e loju e o na lo ma pada la oko e ala nla kula ti oni we o to mo oko o mo na le mo pupo nu awa obirin awon ona ta ma fi nse ra wa po e wo mo nbo nbe amala festival beni 32 fm amala festival 2.0 o ma waye on the 29th of august 2026 e ma gbegbo e recreation club nbadan lo ti ma waye e ni problem eyin te mo location ta lo last year o na la tun ma lo ni year yi e ni problem 3000 naira pere ni ticket pelu awon opolopo anfani to wa nbe e je ju be se je lon last year e wo e je aje yo olorun to ba tun se di lole e ba gba tin e le di lole no problem olorun ba ngbo because there will be lots of fun fun ma wa e ma sere gbe yawo e jade appreciate oko e iwo na ra ticket oko e ra ticket foko e my dear babe mu fe ka jo jade ni joba e e je ka lo si bi amala fest 32 fm ko si nkan to ba di nbe gboko e jade gba ticket fun yawo e mo ya won 3000 naira ni emi ma boyin lasiri era e we try lati se bayi e je ka se bayi daddy era fun girlfriend yin era fun yawo yin emi a cover rin mi ni je ki yawo yin mo eyen kan so fun mi pe girlfriend mi mo fe ra fun yawo mi lele ko si wahala te ba de fe so fun mi eyin le ma wa ko e le ma ni confidence inu mi bo e try lati fi ore yin cover o boya ore yin ti ohun o mu yawo e dani abike ore yin to je wi pe ko ti mari e kan ma atache o ti ye yin atache atacha o ti ye yin e mu atache mo e mu ore yin ke mu mo girlfriend yin pe ko n ba yin hold e sha ti ra ticket n temi e ra ti yawo yin ke tun ra ti girlfriend yin to je pe girlfriend mejo le ni ore yin le capable o ko awon ore e wa ni e attach gbogbo won po ko mo ra won bo e ni so pe girlfriend ni gbogbo ore ore ore ore eya ore lagbaja girlfriend lagbaje kan mo ma daruko re yin kan ti won e kan click won temi sha ni pe e sa ra ticket lowo temi ko si wa laarin o ni daru won le mo ra won e ra ti yawo olori e bi gangan ni yawo lojo yen awon na ma joko won ni mo ra won rara o ti ye yin 3000 naira ni ticket recreation club august 29th lo ma waye lodun e ma bo wa e wa ra ticket e pe tolu ore nte tolu ore nte mo need ticket mi o e jo last year ticket ti ta wara wara wara kilo sele kilo de
e pe tolu ore nte ticket anti tolu e ba mi reserve ticket o e sanwo yin e send owo yin te ba send owo yin ori number ti mo ma npe si ta e na ni o na ni o pay account mi 07081603019 o pay ni e so fun mi iye ticket te ba ni eyin atore eyin ni eyin ati family yin ni le fe ra ticket fun e je ki mo 3000 naira ni ticket and then eje ka dupe lowo awon to ra ticket fun wa awon to ni pe ka fa awon eyan ni ticket lori show yi awon na lagbara olohun olohun a ma buku won lagbara olohun oju ode ni ti won be de ni

0: salu jo yen wole eba o wole se mi gan lara mi akiyemi ara mi lo nwo come on eje nsare lo lati bi alujo te n gbo yen ta lolu alujo olorin woni alujo olorin woni eni to ba ti gba a je ticket amala fest o ti pada korin ba mi da pada mi e fe ki won ti so rara ba mi da pada eni to lu alujo yen mo fe ke so won ti rashiri danwo won ti ri ashiri danwo won ti rashiri danwo 0906-2009-49 hello e kale
1: e pin to
0: yes sir oruko yin ati bi te tin pe
1: tolik lonso
0: lati sapati ta lo lu alujo yen
1: Wasu Ayinde.
0: Kiloruko album yen.
1: Ah, mi o mo album yen, amọ mo mo Wasu Ayinde.
0: Ko si wala mo ti pro. E ti gbo beat yen. Ki le poruko yin.
1: Todi ti lo so lati Sapati.
0: E gbodo ma wa wa Mala Fest.
1: Bawo ni ma ti wa mi o mo ti be wa.
0: Okay.
1: Hello.
0: Se number yin gangan lele.
1: Bẹ́ẹ̀ni. O ni 4403 to pari e.
0: Okay. Ma get number yin. So Okay.
1: Sorry, bawo ni lati le wa bawo ni.
0: Temi ma get number yin. Ti ma ti get number yin sin. Rabi keke pe mi o ti ye yin
1: mo contact mo mo number
0: ma pe number mi sita ma pe number mi sita te ba ti so fun mi pe eyin le pe mi eyin ni eje ticket Sadiq lati Sapati so ma je ke e ma mo be se ma ri contact be se ma ri ticket yin gba tin ba ti wa available ma ni pe ke wa gba tabi ke kin ba yin fi sile nle se ma wa gba loke premier Ibadan ni laughter house
1: Okay.
0: Eshe. Sadiq kini?
1: Sadiq Wahab Aremu.
0: Okay. Sadiq Wahab. Okay. All right. Come on. Eba.

So e ko sinu message wi pe eyin ni Oseni Taiwo Adeleke te je ticket. So ma le fi number yen, ma le mu number yen lati pe yin tori mi ri number yin mu. Eyin te ndara po mo wa lori Facebook. Here we go again. Loni Oloni. Atu ma fun awon eyan ni ticket lori program loni. Ejo eyin te wa lori Facebook live ejo ba mi share te ba mi share iye be ba se share si ma se fi ticket si ta si instead ti ma fi fun yin ni card recharge card 1000 I will give you amala ticket e ma je ticket lati odo mi so e de make sure you pe e ma raye wa lojo yen ejo e ba mi share te ba share like 40 times agbe notification wa wi pe ti share so eyin te share yen ma koruko yin sile bo tin return yen wa nbe e se gan ni sa Adeleye Tarid akowe JP e se gan ni sa e de jo e ma pe number mi mo okay

0: fi n jera wa ni gbogbo gba funra wa ta fi ma fa chaos funra wa ninu ile oko ohun lele mu ni pe ka sa fun gbogbo rogbodiyan yin. The Bible says when the foundation has been destroyed, what can a righteous do? Before that foundation came to that stage, like kini nkan te se kini nkan te tin wu ni wa ko to di ipo de level yen ko to de level yen kini nkan te ti se nkan kan lo nfa ti foundation igbeyawo yin fin se kini lo fin baje. You can always maintain your family by giving your husband a very good sex, hot sex. Maintain your family by giving your wife hot sex. O ti ye yin tori e mo ma pariwo fun wa e mo wule wo ta mo in te ban ri lara girlfriend e je kon ma ri lara e ma ri lara yawo yin. You can turn your wife to a baddie. Olorun ti ma fe se baddie for ko mi ma se baddie on a good level ma se baddie to ba fe to ba ye po je nkan to se wi pe oyan awon obirin lo hun enta boya wo e ko wa enough ko sonra enough to ye pe oyan e ma jade sita aye ti laju mi ni pe ke lo se BBL mi so pe ke lo fi nkan ra oyan but awon natural remedy wa to je pe o ma gboyan jade to ye pe omu ma po si toju yawo e wa ma ranju wo di oni dinta wa wo pe ah baby need yawo ti e pelebe ninu ile funra re o de mo po o toju woman yen o fun lo nje gidi now as a man e wa ma lo ba won girlfriend to won ma foyun de yin mole nkan yen bad now awon omo olomo to ma te ti wa loyun yen ton ba loyun yen e ma so wi pe mi igboyun emi ko ni mo ni at the end of the day ton mo ba ti wan dagba e ma lo pariwo lo mu DNA wa ja se DNA e kon drag awon omo olomo awon eje orun awon omo olomo innocent children. You guys are dragging them into this mess, your mess koda e lo wo monitor. They are suffering koko joko e sinu ile instead of ti wa fi ma gbe girlfriend ti o ni gboro ti elenu ti o ni reach out si ti o ti e ni reach out ko ti e ko ni wa okay pelu agreement te ba ni awon obirin mi wa to se wi pe they just want comfort. I can't call them gold diggers. They want comfort for themselves. They want comfort. Awon gold diggers ibe ni pe kon tun ma wa nkan mi nkun kan ma fogboju gba nkan lowo okunrin kan lo mo sogun gba nkan lowo okunrin awon yen wa dada e mo gbo pe kini oko gbodo eh to ba ri ma ti mo fe yin ah o lowo lowo o gbodo ra moto fun mi o gbodo se kini kan fun mi o gbodo se gbada fun mi yuru won ni fi kaya mo nta gba moto lowo yin in fi kaya mo nta te fi ni mo na le mo elo mi aye e ti ta kaya manta ni ndonta idokudo ni ndo kaya manta won ti sin abe fe lomi otole ti won era dodo otole ti won era ri otole ti won era ikana ngba won ba ti fi ikana to fi lu yin lori to fi ra yin lori o ti tan aye yin ba tale ba ni mona le mo e dakun tori olon ki ma tokunrin nikan ni lo birin ni isin awon obirin mo ti lo okunrin update te so wo fun mo so fun yin bohun yen gbo bohun yen mo gbo ewuro mo sa larun orin bohun yen gbo bohun yen mo gbo. I am telling you the real fact.
1: After walking kilo ladun lo fun ta ba je
0: kagan be la gbo pa awon ona tawon girls yen ton lo o ti o dewo amo go duro soju kan mo iwo na ti mo o gbo birin lo wigi o ba ti ri titi lo wigi in lo wigi 200 and kini kan 1000 koko wo se owo ena koko wo na obi to ti mo wi pe ki ise legbe jegede obi to ti mo wi pe ah ele isagbara mi gbe ko ti e koko bere lowo are ale to ba yan jera ewo inu ile e je ki nu ile e je ko ma dun mo e je ki nu ile e ma dun mo e turn your wife to your body babe I want you to be my body like
2: I want you to be Georgia Day, be a word Jade. She should be the sexiest woman you have ever seen in your entire life. Because you've got everything. Everything to walo wonyi. Emu ya wonyi e so di body yin ninu le yin. Gbogbo be se man yata awon mo ye so ko ti ye yin. E ma kase kan ese won kan e ka si ori ejika yin. Ese kan wa nle o ti ye mo be se e ki ma ko yin ni ko ni di ki nko yin e mo be se se. Se se fun yawo yin laarin mi ati yin. Ngbo je po birin na eyin na ni mura o ma ni e lo wig e won pe kini ah o lo ma je kin dirun mi ti wa okay e mo n to sweet oko yin so fun yin e lo supplement kara yin o jo lo era cream o birin mi wa to ye pe to ba ti wet ton bayi ko ni mura ko ni look sexy kon ti e mura ko ma da oko e lorun naturally like wa epo wa atoko enikan le wa nu le nto ni o ma wo ni kan atoko e ko awon omo lo odo grandma ni weekend abi lodo egbon yawo abi odo yoko e fili ayi e sile foko e renra e sile foko e ma ni gbere ma ti e ni gberaga ko kan wa okay dara nu se bo ti won e oko e la pe oko iyawo yin na la pe iyawo you are both one or your kan ni yin Hey John tori Olorun.
3: Obama ba mi wo.
2: Koni kaluku mu ti e ni o. Koni kaluku mu ti e ni. Atale girlfriend to nloyun foko loko. Ma foyun de mole ni. Ko si nkan to fe se gbodo gboyun ni. Wo to ba loyun koyun Sara, oyun Sara lo ni. Awon elomi ati sai pe mo ti so fun ko to fun mi lowo pe kin lo se. Mi emi o promote pe ke lo se yin o. O ti ye yin o better itu wa fi ma se yun kiri o better ma wule se jo nitori Olorun
3: irin ajo mi alaga ma wa
2: nigba te ti jo so wi pe ma loyun o ni da ti loyun ma ko re si wahala e ma sori kankan
3: o pa ni
2: so ro pe irin ajo single mother easy ni lo bere wo lo bere lo wa awon to je to wa ni ipo yen wa salaye fun e ati tomo kan o easy o omo kan lasan ati to omo kan ko easy se jije la fe so ni abi mimo abi shelter abi anything e ro po easy gradually tomo yen o ba ti wo school a si ma enjoy life je ko wo school to lati crèche to ti bo si primary gaga ko tun ma lo private school wa damo

Shemo for this thing ni pe mo ranti nkan kan mo ro obirin kan to bi mi lere ri pe anti tolu egbo eh se dodon ni keyan ma mu omi lati fo abe eyan nigba teyan ba to tan mo ko fe bere pe inu aye bo le wa se inu aye ta jo nsoro ile jo wa abi another world le wa ni because ojo yen question yen o ba mi serious.

0: Good evening, my dear brother. God bless you. Eshe ten darapo mo wa. Eba wa te shi enye. Be shi man ba wa shi. Balaji Mojisola. Good evening, madam. Alaja Mojisola Balaji from Agbaji Jukodo, Ibadan. Also interested. Okay. Baba T Atonda. Thank you. Thank you. Abisola Lawal, I can't see your number. You didn't drop your number there. Please, I need your number so that I can write it on your ticket. Hello, Ekale.
1: Hello, Lakaro Timotun.
0: Ah, Emma Binu, Ropo
1: ni. Eyin ni Alaji Mukaila ni Biri.
0: Eyin ni Alaji
1: Mukaila ni Biri Latele Yele.
0: Latele Yele, yes, sir. Ojo kan pelu daddy.
1: Ojo ni ti.
0: Ami ami sir.
1: Kini mo ya to sira won.
0: Eh?
1: Mi wa to je pe eyin ni gbo odo kankan. Mi ti wa ko to ba ti la le bayi odo boya.
0: Ti o boyara.
1: Ame.
0: Bawo le se le so yato ninu eti mo nbuti ati eti ebuti bawo le se le se alaye fun wa
1: ita mo wa
0: ah ita le wa
1: ita mo wa mo ma
0: sa
1: mo mo ju mo buti
0: e mo eti ebuti
1: ah
0: iyato wo lo ma wa nbe bawo lo se ma ndun sera won sin
1: mi ma fa kini
0: o ma fa kini yen sir
1: o ma fa jo ni
0: eh
1: mo ti ni ta ko se ba gba si bayi yo ma fa jo ni yo ma mule
0: yo ma mule ni
1: wallahi
0: daddy e se iwo gbo yi
1: ah mo ti wa pe ka se je keke ni
0: àwọn èto se jẹgẹdẹ yẹn àwọn òkin wọn n fa jọ ni mọra rara
1: ne bu ko ni fa mara
0: ah yo kan dele na ni yo dara le eyun le wo
1: to wa n se ba le mu oro re lu
0: be ni sir
1: amọ elomi gbara pe ke ko gba ara e se ko yo roju
0: Gregor yo ri toju ara ro. Oro leso. Baba mi oro leso je. Ko roju ara re gan de wi pe yo roju ara gangan ro. Oro aye re gan ke gbotan. Aro po roju ara ni o mo ro pe kini. Ah! Gbolohun la ni o. Oro nla leso yen sa. Olorun ma je ki problem o de ba wa de bi pe gan ati e ni le roju ara wo de bi pa ti e tun se. Gbo esa ogun e wo ogun kan niyan o.
1: Ah.
0: Be ni on the 29 ni sir.
1: 29
0: August ta ma mu.
1: Bo ma jori ticket.
0: Ah ticket wa nle sir.
1: Do you remember your number send?
0: Be ni sir.
1: Number. Bank number
0: e no. Check him out pe bayi sir.
1: Bo.
0: Okay sir. Mo si wa pelu yin sir.
1: Oya pe.
0: 070 81 60 30 19
1: Beni
0: 81 60 30 19
1: Ono
0: mo lo fun 60 30 19 Beni 61 30 90 61 70 81 60 30 19
1: so OP number yen ma wa je
0: 81 60 30 19
1: o ma
0: eh ni o wa lori WhatsApp o wa lori OP so daddy te ba ti sowo si e ba mi ko uruko yin e wa se receipt yin sori WhatsApp yen fun mi so ma kan ko ruko yin sori ticket yin e le mo be se gba
1: ojo ni ti
0: ami ami sa e se pe fun wa sa e se gan ni sa o e de le ra fun mommy na o
1: da o da
0: yes sir e se gan ni sa
1: o ni dam
0: ami baba mi e se sa
1: to lure nti
0: yes sir
1: o ni dam
0: ami ami sa
1: ami wa tu ko re ma gun
0: ami o alama ami alama ami Ami sa, eshe gani mo dupe sa mo mo lori, eshe sa. Hello, ekale o. Ekale sa o. Yes sir, eshe ni o. Lati apete. Yes sir. Kile so sa?
1: Mo ni ke do ko sa mo na le se mo mi ke to. Mo la ti de mo de mo wa ke bi se ti gari ti sala ti de.
0: Ni bo ni odo yin.
1: Apete.
0: Apete.
1: Ben.
0: Te sa le rin.
1: Ah, mo de ni. Mo ti ko si le yo kan.
0: Ba mo se wa fe ri number yin bayi. Tori mi riran ri number yin rara nbi. Ki loruko yin na
1: Adebayo
0: Adebayo kini
1: Omodun
0: Ki le pe
1: Omodun
0: Omodun
1: Omodun
0: Mi gbo
1: Omodun
0: Ah Olai mi
1: Adebayo Omodun
0: Omade
1: Omage
0: Okay Omage
1: sir
0: Okay Se Ibo ni ni?
1: Edo.
0: Edo. Adebayo omoge.
1: Yes, dadamu, dadamu.
0: Okay. Apete abi?
1: Ben.
0: Che ma akpe nomba yin ben abi, ma text SMS mi.
1: On the map, yon.
0: Okay, uye akpe.
1: 070.
0: Ehe.
1: 25.
0: 25?
1: 25. 6, 6, 5, 6 EFA. 95.
0: 95
1: 23 11 23 23 11
0: Okay 65 070 65 95 23 11 11 070 65 95 23 11 Okay ma pe yin lati mo be se ma ru ticket yin
1: o da ma se ma
0: you welcome
1: All
0: right, sir. Ejo, eyin ti mo fun ticket e ba mi shadura. E ba mi shadura, e shadura fun oko mi ti won ra ticket fun yin. E de shadura fun awon to fun wa ni ticket. E shadura fun Daddy Richard Bidapo Obi na ton fun awon eyan na ni ticket. E ba mi shadura fun won. Lagbara Olorun ibi ton ti mo ko ni ton be lagbara Olorun Hello Hello e kale o
1: Hello
0: Yes sir
1: Ile to se to o da le ni mewo
0: Sa
1: Opolopo obirin Opolopo obirin
0: Opolopo obirin lo se kini
1: Opolopo obirin le yo do le ko lo le ba si lo mu
0: Yes sir. Yes sir. Yes sir. Ishe goni sir. Yes sir. Ugo sir. Yes sir. Yes sir. Ishe sir. Yes sir. Yes sir. Hello. Yes sir. Ekale o.
1: Mi foju lagbara Olorun.
0: Amen. Amen.
1: Aye o ni Jesu meji.
0: Amen. Amen.
1: Ko ni gbegun lagbara Olorun.
0: Amen. Amen.
1: Ko da mu te gboro na le mu te ni na gbun. Nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ yín ẹ kì í jalé gbé ẹ̀yìn jalé gbò ni pọ so le lo mi o do wa pala wo o da farm kon kon ero
0: hmm
1: the ten so go go to ri so so lu so
0: hmm
1: e jo se mi to lo jura ya ra ti ti
0: hmm
1: o fe jura ya be
0: hmm ko lo nsa na
1: e de pe o fe go ri ra ti e so fe pala ru jura yi so you are a bikita
0: I bikita
1: o ti o bu se no aye elo mi
0: hmm
1: wo ti ti ki to pe pe oruko mo le fun no pe professor of home and marriage management
0: bene
1: police da ku pa po
0: hm
1: pelu ogun olorun ise return se e ma jira gboro olorun
0: ami ami
1: atun bo ton da lo ko jesu
0: ami ami
1: oruko mi ni olusho sun ori mi de agba pepe
0: hm
1: mo ma n tele ni bomba to bomba
0: ah ise dadi
1: ebi mo fi pe yin gan isale kiyin gaga
0: ise gan ni
1: si kiyin fayin pelu ogun olorun ile ato ni ko ni bayi lagbara
0: olorun ami jesu ami jesu
1: oro yin de ma dayo
0: ami jesu
1: bele n fu oro alaafia yi te fi n tun aye tiwa se
0: ẹni
1: wo ni idipa agbara olorun
0: ami jesu
1: okun ya balẹ mama
0: ami jesu
1: bene regarding your number te fun wa
0: bene sir
1: lati may 13 mo ti ko number yen sile WhatsApp ni le n tuso n ti mo ri nbẹ
0: bene
1: ko active on my own phone mi mo wa yi
0: abiya network ni
1: up to now mo ti lo message yen ko ti deliver
0: 0708 16 13 19
1: mo ti wa so papa ke tun mo
0: wow
1: I don't know mo le se abiya mo ti wa kin theory soju for the first time ike bi adari ijo
0: be
1: you are doing so well
0: thank you so much sir
1: so gbọlọ gbọlọ jọbọlọ yen ajumade be lagboro olorun
0: ami jesu
1: ori te n se yi that is the one of the criteria ti won fi lo si jọbọ olorun ni gbogbo te n so yi ko se so sure se be so la so ju pa para gbogbo to lura yi ni be so mo se ashi ogun ogun ma fa ṣugbọn nisin eyi so e tun ti wa leyin isoro da ka fe ri ogun le ko n yọ bi lenu iye ti n se ti n dekun bayin
0: bene
1: e ti n dekun ni ṣùgbọ́n pàwọn yóò wá etí kíkún yẹn náà láti kékeré ibi tó ti dún wọn yẹn ó ti dàgbà sínú ayé wọn ìyípadà ọ̀fẹ́ sí wọn ẹni bá lè ń sọ̀tọ̀ hàn fẹ́ gbọ́ ṣùgbọ́n mọ̀ pé mẹ́ṣínú sọ yìí àwa tá à ń gbọ́ ó ń ṣe wá láǹfààní àdẹ́mọ̀ lóore wọ́n tẹ̀ tó ń tọ́lẹ̀ kan sí pé ayé tí yàn kò ní bá yẹ lágbára ọlọ́run ọ̀rọ̀ ní tẹ̀mọ̀ dá ìwọ̀n mọ́ so WhatsApp yẹn jọba mi ṣe dẹ̀ secondly if of amala
0: amalade
1: sir mi ṣe mo bá ọdọ bọdà yẹ torí ṣe olúwa for some years now
0: okay
1: so mo wish to be business here if tọrọ fọlọrun bá yọ I wish to be there
0: okay.
1: In preferring lati grace your way of impacting people's life
0: inu mi adun
1: bo ṣe jẹ nìyẹn ma
0: so
1: kọmílẹ̀ kan sí olùsọsán ní olùgbé àpàtẹ́tẹ́ ma
0: yes sir
1: ma.
0: Yes sir yes sir so tun lo redrop number yin message sorry WhatsApp yin drop message again sibe so tun drop so ma tun lo sorry WhatsApp yin ti ba pari program tun ma ye wo
1: okay
0: possible
1: but I beg no but sorry Facebook ko
0: sorry Facebook no ele join wa lori Facebook no problem
1: all right
0: yes sir right, so anytime ele fe se counseling fa won omo ojo yin so I do counseling too mo ma counsel mo ma se seminar fa won churches awon awon schools so anytime ele pe mi no problem sir e se gan ni sir God bless you.

0: ni e mo yi pe obirin ko si obirin to fe gbe yawo le tinu e ma dun afu obirin to ba ni oye olorun to ba ni kimi to ni ki, to asin to ni la kaye to tun ni imo to ni money exchange ti mo fe so ni to ni money eh money ninu oro olorun to ni gbagbo wi pe to bye bye mo gba fo olorun nikan lo le se dada pelu yawo so to ba to se dada pelu yawo ti yawo ba nwo wi pe kini ko le ko boya pe dada ti won se pe boya ko de nu won nkan another ogun ni o ti yeyin so ka won mejeji to re o ma take time won le pada re o lawon aye kan ngba won ba ti jo gba fo olohun sugbon lati sese bere o ma ko le rogbo
1: o le die
0: ko le rogbo
1: o le
0: ko nda ki awon mejeji ki won jo wa labi orule kan na from start ba ya won le jo wa labi orule kan na eyan ti mo won ti jo mo funra won ti jo gba funra won sugba elomi a se ni girigiri pe a mo ti fe yawo keji o inu ile mi ni yo kan para re danu ni
1: ai
0: be ni
1: yawo kan ma sa ko so kun ni
0: o ma sakoso kunrin
1: yawo yokan bi o me be ko ni dana na jiko e ba ji dana na jiko ko ni ma be ri bo kunrin gugu gba
0: oro wa nun te so lo to sa
1: bi kan meji ni okun ma ja si
0: bi okay kan meji yen lokunrin ma nja si
1: on de meji ji un ta ba di yen jiko ti jama
0: on je jije a to nje ti bi
1: ma
0: mo ni sonje jije a to nje ti bi
1: anyo to bere ban se mejeji na correct okun ko so kan to ni gbogbo aye ko so kan to o lo to dinu bete o bere kan o ba yiri okun kan o da na jiko o ja si ko lo kun fe gbogbo kan lo si fe ron je
0: be ni gbogbo kun lo fe ron je a to nje jija to nje ti bi gbogbo okunrin lo feran re
1: gbogbo okunrin ni o ka so turu
0: hello wo sa lo wa daro sa e se sa hello
2: hello
0: e ba mi di radio yin yen sile eyin le ma pe last lori etu la le kale ehe kale
2: e kale ba mi
0: yes sir yes sir Okay, ngba le send message yen.
2: Ale no ni be program go pe ti mo ti send it.
0: Okay.
2: Yes ma'am.
0: Chef number yin si.
2: Mo ti fi number mi ti e meta ge mo send it to the first one second one third one.
0: Okay,
2: mo ti do mi na mo dai send the message yen.
0: Okay, okay, ko si wala.
2: Mi na fe wa ti ama la yen ni ma'am.
0: Okay, ko si wala. E se gan. Yes sir, daro.
2: Gbadun, gba won don rojo lata re je ko ma se kekeke ka wona le mo wole.
0: Ah, mo ti gbo.
2: A ti pe ni ju ata ro mo din call.
0: E jo mi ko ero po ni awon oro ton so na wa reasonable ni so wa ti call le mo le.
2: Anke ko be anke ko
0: ni. Be ni. E se gan ni. Ko si wala, ko si wala.
2: Ko je ko mi mo pe lati bayi.
0: Ko si wala. All right. Yes sir. Ewo, this is 11:56 p.m. Mi ni le gbe call kokan mo nitori awon nkan ti eto mi tutu kan ti won ma se. Eyin te ti darapo mo eto yi lataro ise popo ju ni tin. Thank you so much. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé ìwà mi ni ìṣe mi ló ti di bárakú mi tí mo sì mọ̀ ṣe ni tí mo sì yàn láàyè. I'm a marriage counselor. I counsel for a living, yes. I am a, as in, original, typical marriage coach.

Mrs. Peters from Akute, Fagba, Fagba. So mo dupa lọwọ Ọlọrun ori oke ogo last year ta se 99 the next level mo wa si bi bayi mo gba ti ma fi dele omo mi to nse process as a travel lo si UK se o se si ko bo ta te fe kan si Ọlọrun si visa easily owo yen de yo anyhow mi en san owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e lo wa se